0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: 93.1. Maana ni.
1: Why undang ang kalingaw, katawa o kalibay? Diri lang sa inyong favorite music radio.

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes Tonton Alcusantugo.
3: And you're listening to 93.1 FMR!

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada.

huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio.

Buksan sa Domingo. Domingo Disco Rally. Kauban ang Vibe Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka Vibes.

0: kanyang paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkat.

0: Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mauna ni.
1: Mauna ni.

Flash y tú

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: ang ating sakanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

0: programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
2: Wow, ganda naman yan.
3: Shout out sa mga nakitakbo kanina. Hello.
4: Temo shop.
5: Kita niyo yan? Ginto yan.
4: Temo shop.
2: Bakit kami one
5: for them? Ay, basa, Cheska.
2: Ah, 10 kilometer finish.
4: Wow.
2: Galing naman.
4: Parang ano.
5: Magandang hapon, Team Pinas. Welcome uli sa programa kung saan bawal ang balat sibuyas sa pagtatalakay at paghihimay sa mga isyu sa bansa. Ako po si Atty. Dino De Leon.
6: Salamat sa muling pagtutok sa isang kalahating oras ng Vibe Check at pag-deep dive sa mga kontrobersyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Ako po si Richard A. Darian. No,
2: kaya paikutin ang roulette at inyong chances to radio dahil mapapakinggan niyo po kami sa DZMM Radio Patrol sa East Renta at FMR Regional Stations. Ay marhayin hapon po sa inyong lahat. Ako po si Cheska Persia.
3: O, di ba hindi lahat ang mga puyat kamit gumising ng maaga para tumakbo? Available din tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media at Signal Channel 31. Mapapanood din tayo sa DZMM Radio Patrol sa East Renta Facebook Livestream at PRTV Prime Media YouTube Livestream. Ako po, si Carlo Flores. Lahat yan, dito lang sa
7: With Due Respect!
2: Angat buhay run version.
6: Bonus siya si Carlo. Ha?
2: Wala
3: na, ubus na energy kapag das nito.
5: Ayun, di ako parang kayang-kaya.
4: Buti nga, umuwi nga.
5: Parang kaya-kaya po.
2: Ayan yung OPP.
1: Richard Heydarian.
8: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
1: Carlo Flores.
3: Eh, parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
1: Cleve Arguelles.
9: Seryoso, sincero, at yung buong...
1: Dino De Leon.
5: Katotoo lang. Sa real talk lang tayo. No?
1: Sabrina Gaka.
10: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa sila?
1: At Cheska Persia.
2: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarit.
1: Bawalang galang na po. Umpisa na nag-usapang With You Respect.
6: Wait, eto, totoo na to?
3: Kanina pa tayo live!
5: Kabilang sa pag-uusapan natin ngayon ang selyadong kahod ng BIR na naglalaman ng bank at tax records ni Vice President Sara Duterte. Mabubuksan pa ba ang kahod sa impeachment trial?
2: Ayan, hihimayin din ang pagkulong kay Senator Rodante Marcoleta sa Quezon City Jail dahil wala namang malalahang sakit. Tama bang ipakulong pa si Senator matapos lang ilang araw na pananatili sa ospital?
6: Pag-usapan natin din ang ipinalabas na AI video ng China na naglalarawan sa mga Pinoy bilang unggoy. Titindi kaya ang ilang senador sa mistulang tagapagtanggol ng China?
3: Nako, bubusisiin din natin ang investigasyon ng NBI sa sinasabing irregularidad sa itinayong complex para sa SEA Games noong 2019.
5: Caldero!
3: Questionable nga ang timing, questionable nga ba ang timing ng investigasyon? Basta hindi po ito galing SEA Games ha, kanina lang.
5: Kaya naman, walang galang lang po at simulan na natin ang
7: Vibe
5: Check! With a turtle, no?
1: Survey results! Pulso ng bayan! Simplihan natin sa Vibe Check!
5: Kaya ako nabibisiklim eh. Dapat iklim to mga to eh. Yeah. Simulan natin ang talakayan sa hiling ng House Prosecution Team na isang pina ang Bank, Tax at Anti-Money Laundering Council records ni Vice President Sara Duterte. Nagsagawa ng oral arguments ang impeachment court para talakayin ang hiling ng House Prosecution Team.
2: Tama ka, Atty. Dino. Naniniwala ang prosekusyon na dapat ay ipasabpina ang bank at tax records ni na VP Sara at Mister na si Atty. Manassas Carpio para magamit na ebidensya sa ikalawang articles of impeachment na may kinalaman sa sinasabing hindi maipalawanag na yaman ng Vice Presidente.
6: Pero Cheska, iginiit ng defense team na ginamit sa tinatawag ng fishing expedition ng hiling na magkaroon ng access sa financial records ng VP Sara. Sinita rin ang depensa ang paghiling sa ilang dokumento sa panahong hindi pa impeachable official si VP Sara Duterte.
3: Tama ka Richard, sa ngayon hindi pa pumapayag ang Pangulong Marcos na buksan ang selyadong kahon ng BIR. Kaya naman ang tanong ng bayan, mabubuksan pa kaya ang selyadong kahon ng BIR? Kaya naman, para samahan tayong sagutin ang tanong na yan, makakasama natin si House Prosecution Legal Spokesperson, Attorney Benjamin Tolosa Jr. Yeah. Welcome to the show!
4: And I heard that congratulations are in order, Richard.
11: Oh, thank
4: you
11: so
4: much. Very distinguished counsel, of course. Congratulations.
11: Officially innocent
3: now. You've always been innocent.
12: Pwede pa mag-MR, wag ka magpaka-ano dyan. Bihin ka muna, bihin ka muna.
4: Taba.
3: Galing pa, counsel na counsel lang gatingan, ha?
4: Napagod kami.
12: Attorney Tolosa, kamusta naman ang experience being in the private prosecution the past, anong araw na ba tayo? Anim na araw na?
3: Yes, six trial days.
12: Going on the seventh day. So kwentuhan mo muna kami, kamusta naman ang experience being a private prosecutor?
4: Well, it's been very interesting. No, I think ang malaking difference dito, no, sanay tayo dun sa litigation sa court. Pinagkaiba dito, no, should always be aware. Hindi lang ito sa tulad sa husgado, kausap mo lang, kabirang party at ang court, no, dito, buong bayan ang nanonood. So when you're presenting evidence, you're presenting oral arguments, dapat aware ka. No? Hindi lang dapat maiintindihan ng korte, pero lahat ng mga kababayan natin nanonood. So yan, I think, ang malaking distinction na kailangan nating
11: kasi ano to, first social media era impeachment trial din ito. No?
4: That so, is true.
11: The metabolism, the way the audience absorbs it, medyo iba siya sa mga previous cases, no?
12: That's... Anong aabangan natin sa Lunes, Attorney Tolosa, after the oral arguments, di ba? Okay. Siyempre, hindi ko maintindihan yung mga argument nung Sabado, pero baka nung last week, no? Mm-hmm. Nainis ako doon sa mga depensa nung, of course, defense, pero siguro ginagawa lang na trabaho nila, naghahanap buhay, no? Pero anong fearless forecast at anong aabangan namin sa Lunes?
4: Oh. Well, malakas ang pananalig namin, no, na nakabatay sa matibay na legal basis yung aming request for issuance of subpoena. Nakita naman natin, napaliwanag na mabuti ni Kong Shell Jok, no? Ano yung legal basis namin? This is grounded on constitutional provisions, pati ho yung mismong mga laws concerning bank accounts, AMLAC records, no? Lahat ito, maliwanag naman na pwede, no? In fact, for example, let's go to bank secrecy law, no? Maliwanag dyan, expressly provided, pag impeachment, pwede talaga yan. No? Even for the AMLAC
12: records. Sa bank records, may explicit na exception. Sa AMLAC records.
4: Sa AMLAC records, alalahanin natin, even to foreign counterparts, pwedeng mag-share ang government natin, ang AMLAC natin. Pwede siyang mag-share even to foreign counterparts. No? Mm-hmm. So all the more, kung pwede kang mag-share sa mga ibang jurisdiction, all the more dito sa impeachment court na binigyan ng kapangyarihan ng saligang batas, no, na mag-issue ng subpoena para malaman yung sa mga relevant na issues dito sa articles of impeachment, no. So pati yung dun sa pinag-uusapan na foreign bank foreign currency accounts, maliwanag din yan sa jurisprudence na that's not absolute. If it will cause grave injustice, we can look into the records. Oh, so and pati dun sa mga lumipas na impeachment proceedings nung late Chief Justice Corona, makikita din natin, binuksan din ang accounts nun. So, pupuntahan natin ang jurisprudence, ang laws, constitution, even precedent, maliwanag na meron talagang basihan.
2: So far naman sa six impeachment trial days, attorney, nakita namin na fair naman and neutral yung rulings ni Senator Cheese Escudero as a presiding officer. So would you say na yung House prosecution team is looking forward this Monday or this week na positive ang magiging ruling niya in terms of the subpoena?
4: Yes, definitely. But we think this is something that will be voted upon, no, by the senator judges and not just by the presiding judge himself. themselves.
13: Follow-up ko lang din sa discussion AMLAC, no? Shinare nyo kanina, Atty. Tolosa, na shinishared sa iba-ibang jurisdictions ng AMLAC ng Philippines, no? But that only happens kapag may certain threshold na na-hit, di ba? Mm. Ibig sabihin, kasi may mga nagpapakalat ng balita, no? pinagpapasapasahan na lahat ng banking records natin. What makes this special, and kind of correct nyo lang if I'm wrong, what makes this special is lumagpas dun sa threshold, yung frequency and total amount. Kaya siya shinishare sa ibang jurisdiction.
4: Yes, tama ho yun. And about these amounts, so maganda hong balikan natin yung naging proceedings dun sa House of Representatives. Dahil umupo na ho dun ang executive director ng AMLAC, kung saan lumabas, mayroong financial transactions ang Vice Presidente, pati ng kanyang asawa, amounting to 6.7 billion.
12: Magkano?
4: No?
12: 6.7 billion?
13: Ilang billion?
12: Billion!
4: Billion. So yung sinasabi ding na fishing expedition, no? Yan ho kasi, oh, I'm sure at si Attorney De Leon, alam na alam mo yan. Ibig sabihin yan, wala kang basehan, sinisubukan mo lang baka pag tinignan natin itong account na to, baka may lumabas, no? Dito, alam natin na mismo ano ang mga bank accounts sa ang branch yan. Specific, bakit? Dahil doon sa AMLAC reports, naka-identify na, no? So, maalalahanin natin, pagkatapos lumabas nitong 6.7 billion financial transactions, ang naging sagot dito ng panig ng Vice Presidente, ang sinasabi nila, baka pwede naman kasi yan, same amount, lumabas-pasok ng ilang beses. Pwede kasi yan from one bank account to another bank account of the same person, no? Although, maalala natin, ang sell-in, 80 million lang. Ilang beses mo kailangang palabasin, pasok yan paulit-ulit para maabot mong 6.7 billion financial transactions. Pero ito yung katanungan doon. Kung yun ang depensa nila, hindi ho ba mas makakaganda para din sa kanila? Pakita natin yung laman ng bank accounts na to.
2: Yeah, no?
4: Para makita natin talaga na kung ang depensa nga nila, paulit-ulit lang yan, pumasok-labas, buksan natin para makita natin magkano talaga ang laman ng account.
12: Board lang si Man Scarpio at si BP Sara Duterte. Labas-pasok tayo ngayon, buong araw.
13: Na para bang
12: 6.7 billion?
13: Na para bang
12: sa kanila?
13: Para sa
12: boring ang baraw!
13: Para sa mga nagtatransfer ng pera sa online, ha, may mga daily limit yan. At para ma-reach mo yung 6.7 billion, ilang accounts yan?
2: Yeah.
13: Gano'ng karami yan? Kasi kung may 500,000 limit sa PesoNet at 50,000 sa InstaPay, ilang bank account na million-million on a daily basis ang umiikot. Kaya talaga nakakapag-taka, at least personally. Ang hinihirit nila ngayon, kasi syempre, ayaw nilang engage yung usapin ng 6.7 billion. Kaya sinasabi nila, ang depensa ay karapatan ng Vice President at isang pribadong individual na si Attorney Man Scarpio, ang kanilang bank, sa kanilang privacy dun sa bank secrecy. Nananaigba ang constitutional requirement for transparency and accountability versus their individual or personal na privacy.
12: Sabi Attorney Tolosa, data privacy daw eh.
13: Yun kasi nga yung inaangulo.
12: Bakit matitignan niyo yung bank account eh meron silang Data Privacy Act?
4: Tama naman ho yun. But unang-una siguro, alalahanin natin, hindi ordinaryong Pilipino ho yung pinag-uusapan natin na gusto natin tignan yung bank accounts, no?
2: Correct.
4: Siyempre, kapag ikaw ay isang public official, yung expectation of privacy dapat na iba ho yan sa isang probadong individual. Pagkatapos, pinakamahalago dyan, nandito tayo sa impeachment proceedings.
2: Yes.
4: No? At ang binibigyan ng karapatan at kapangyarihan ng konstitusyon ng impeachment court na mag-issue ng subpoena, no? Para makita ho ang mga relevant documents tulad ho nitong bagay na to. At the end of the day, this is the highest form of accountability mechanism in the Constitution.
13: Mm-hmm.
4: So, para makita ho natin yung buong katotohanan patungkol sa bagay na to, yan ho ang mga pinaka magandang mga dokumento na makakatulong sa atin.
2: Napakaganda ng mga explanation ni Attorney Tolosa at napakaganda rin naman talaga ng pagpresenta ni Attorney Chaljok, no, as a public prosecutor. So, we appeal to the good senses of the senator judges na narinig nyo naman yung mga laws that support the opening of these documents, sana you vote positively, no? Dahil kung wala naman talagang tinatago pagkabukas ng mga records na yan, edi makikita natin na inosente sila. Pero kung meron silang tinatago at dapat nating makita, dapat makita yan ng public at hindi through an executive session na ina-appeal.
12: Richard, nung panahon mo, di ba, nung impeachment trial ni Erap Estrada, no? Akala ko, abot pa tayo.
13: May gulatan dito.
12: May kabalayan ka na doon, di ba? Nalala mo na...
13: Akala ko parang ng Commonwealth, hindi naman ganun.
12: Parang medyo ganito yung sitwasyon eh, na supposedly may bubuksan na ebidensya, tapos pinagbawalan ng 11 senators, and then eventually...
13: Pinagsasasayaw pa nun, di ba?
12: Oo, oh, nag-text-text ka, Richard, sabi mo, makita-kita tayo sa EDSA.
13: Ay, ang daming load ni Richard ko na.
11: Nasa Starbucks kaya ata nun.
12: Ano ba sasabi mo, Richard?
13: Dami nilang load.
12: Ano ba yung similarities natin dito, no? And ito ba, isa ba to sa mga things na tinitingnan rin ng prosecution, Richard?
11: Ako, ang favorite ko, yung mga rinireplay ng mga highlights, so whether yung mga intervention ni Senator Legarda,
13: and I'm back in the day.
11: Kung ma-reiterate niya, same spirit.
12: Ang sabi ni, ni Senator Legarda, we're here to ferret out the truth.
11: Yeah.
12: Ah! Di ba? Loren, baka naman gusto ba mag-ferret
11: out the truth? Yung nagte-trending parati online kasi siya, si Alan Peter, yung sa isa pang impeachment trial, meron din siya mga magagandang sinasabi dito about transparency. So akong favorite parts ko, yung earlier versions and iterations ng mga minamahal natin sa senador ngayon na either tahimik or parang medyo sablay yung mga interventions nila. Not sure kung
12: ano sabi ni, ni Alan Peter, if you're not fit, we cannot acquit.
11: Yo!
13: Baka kasi yung Alan na yun, yung wala pang beard.
12: Oh,
13: may beard na kasi kayo, baka ibang version.
11: What happened, Bella?
12: Paano ba? Paano ba dito? Pustahan ba tayo sa Lunes?
11: Kung
12: kasasabihin niya ba yun? If you're not fit, we cannot acquit.
13: Oh, basta, ang request ko lang, sana, ang panalangin ko, ma-factory reset si Senator Legarda. Bumalik siya sa 2001.
11: Jailbreak.
13: Version niya.
11: Ma-jailbreak.
13: Oo. Kagano'n kasi yun. Oh, iyak pa kasi nag-resign. Oh,
11: no, gano'ng kahalaga itong parte nito? Kasi syempre, 4 articles of impeachment, mahabang usapan nito. Pero dun sa kabuuan, no, dun sa big picture, gano'ng kumahalaga itong issue nito dun sa whole accountability exercise na ito?
14: Well, para sa amin, napakalaga ho nito dahil talagang may personal na pakialam mo mga Pilipino ho dito dahil isipin natin, 6.7 billion pesos ang pinag-uusapan ng worth of financial transactions. So, gano'ng kadaming taong pwedeng pakainin dyan, gano'ng kadaming
11: eskwela pwedeng gawin. Yeah, exactly. Oh?
14: So, napakalaga ho talaga nitong usapin na to. Kaya kami ay nanalalig na makita ho natin itong mga napaka-importanting dokumento na to. Para, yan naman ho lagi naming sinasabi, no? We're hoping hayaan makapaglatag ng lahat ng ebidensya. Ang magkabilang panig, let's be fair to them, sila din. At pagkatapos ng paglilitis na to, ang mga ang mga senator judges, kasama na ng mga kababayan natin, dun sila bumuo ng pagpapasya. No? Karapat dapat pa bang manatili sa pwesto ang vice-presidente?
2: Ang naisip ko lang sa 6.7 billion pesos, ilang 10,000 ni Alan Peter kaya tayo mabibigyan?
13: Oh, diba? Nabatating tayo.
11: Or ilang solar panel?
2: Yeah,
11: solar panel. Pwede gawin.
12: O kaya, ikaw mga pagpupunta ka ba doon, Attorney Tolosa? Kasi nakikita ko sa Senado eh. Kasi hindi naman nakakapasok doon sa hall, di ba? Sa impeachment court. Kinakamusta ba si Senator Pia?
14: Hindi ho tayo nagkakaroon pa ng pagkakataon.
13: Gusto ko lang sabihin, meron tayong 1,300 na live viewers ngayon. 1,300 dala niya Attorney Tolosa. We're running out of time kaya hindi lang naman kami pwede ang dumaldal dito. Maaari kayong makisali sa huntahan, mag-comment lang sa Facebook post. Ay, i-guest po ulit namin si Attorney Tolosa next week sa Facebook page ng DZMM Radio Patrol sa East Renta. At syempre, babasahin na namin yung mga opinion at komento sa segment na Take It or Cleave It, maski wala si Cleave.
12: Yo. Hi, Cleave, we miss you. We miss you, Cleave. Sa ating pagbalik, kasama pa rin si Attorney Tolosa. Di ka pa bahala kung magpeka. Alam mo, hindi ka pa pwede umalis, ha? Pag-usapan natin at iba't ibang issue sa mga nagdaang impeachment. Dito lang yan sa
7: With Due Respect!
13: Ano ako, hindi ka pa nagsisisi sa gulo namin?
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
15: Nagsaservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
16: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigyan ka nalang serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
17: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
18: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
19: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po

0: tuwing Linggo sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo. Mapapanood din sa PRTV Prime Media alas 6 ng umaga.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
0: Dahil hindi tumitigil ang balita,
1: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
0: Ang mga kaganapan sa anumang sulok ng bansa, ipabalita agad na sa PRTV Newsbreak.
1: Ako po, sorry na lang sa
2: Welcome back, so with due respect, kasama ang Team Pinas dito sa segment na BS Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas. Hoy Pia, sanay ka dito, di ba? Sabi mo, pag-usapan natin ang mga kontrobersyal na dokumento sa mga nagdaang impeachment trial.
3: Oh, pero bago basahin yung part ko, may nag-comment tayo, unahin ko na yung Take It or Leave It. Sabi dito, good PM ka mo pa ni Attorney Tolosa si Eric Santos.
2: Oh. Wow.
3: Maganda din siguro boses ni Attorney.
2: Ay.
4: Patay.
2: Sabot. Pwede naman daw.
5: Kaya lang matatapos ng show pag ginawa ako sama ng boses.
3: Pero kabilang sa pinaka-controversial ng envelope na pinag-uusapan natin, yung paglilitis kay dating Pangulong Joseph Estrada. Ano bang nangyari dito, Dino? Hindi ko to alam eh.
2: Alam niyo ko, Richard. Stop na ni Walden Bello, no? Sabi niya kanina.
3: Noong 2001, nagsisisyon ng mga senador na huwag buksan ang envelope na sinasabing naglalaman ng bank accounts na inugnay sa isang alias Jose Velarde. Naging makasaysay ng aksyong ito dahil naging meet siya para si Edsa Dos na nagpatalsik sa pwesto kay Estrada.
4: Oh my gosh, what's Mitcha? Ayan, noong 2012, binuksan ng lahat ng dokumentong may kaugnayan sa kinakwestiyong yaman ni dating Chief Justice Renato Corona. Kabilang dito ang lahat ng bank at tax records ni Corona para patunayang may hindi pagkakatugma sa kanyang salen.
6: Kaya naman, malaking usapin ngayon ang issue ng selyadong BIR box sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa inyong palagay, maubuksan nga kaya ang kahon na yan? Sasagutin natin yan kasama pa rin si Attorney Tolosa dito lang sa
2: Balat Sibuyas! Sabi ni Sir Attorney Tolosa.
0: Bawal ang bigon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas!
3: Malibasa, hindi ka mag...
2: Sabi ko, Pia Cayetano, sanay ka dito sa hindi pagiging balat Sibuyas, si Attorney Tolosa, behave. Sabi niya gano'n.
5: Hindi ko naririnig to.
3: Ano nakita? Meron kang gusto pang
2: matalagin sa likod. Sanay tayo dyan. Okay, balikan natin. Attorney Tolosa, gusto ko lang tanungin, di ba? Yung sa BIR box, di ba? Has the prosecution ever written to the president to request the unsealing of the same, because that is provided for in the National Internal Revenue Code. So, apart from the fact of course, we believe that the High Court of Impeachment has the right to subpoena these documents and the prosecution should be able to use the coercive powers of the court, no? Yung to secure evidence, meron bang ganyang route? Pinag-uusapan ba yan? At paano, let's say for example, kung ayaw, kasi alam mo naman tong Senado, kaya nga may bantay Senado, kung kaya nila magbaril-barilan at kaya nila magkandara pa, eh baka naman kaya rin nilang hindi magbukas ng envelope or mag, hindi buksan yung ebidensya. Ito bang route na ito ay posibilidad para sa prosecution?
6: Well, for the record, we haven't sent any letter, no, to the president asking for his consent for this BIR documents. Oh, but nandito pa lang ho tayo dun sa request for issuance of subpoena. Ang sa amin ho eh, huwag nating pangunahan kung anong maging hakbang na gagawin ng BIR commissioner sa bagay na to. But tama naman din ho, no, as pointed out by the impeachment court dun sa previous impeachment proceedings, the late CJ Corona, ganun ho ang nangyari. Ang BIR commissioner, siya ho humingi ng consent ng presidente, no, para mabuksan ito. So that's one of the options that are available to us. Pwedeng gawin yan ng BIR commissioner, no, if he doesn't act. Of course, that option's there and it's under deliberation kung prosecution ho ang susubukang magsimula nito, no? But sa ngayon, ayaw muna ho namin pangunahan yon. Hintayin din namin kung ano magiging hakbang na gagawin ng BIR
2: commissioner. So just to clarify, Attorney, nung panahon ni Renato Corona, ni-request ng BIR commissioner at pinabuksan, na binigay ni Pangulong Aquino yung permission to open the...
6: Tama ho. Yan ho ang understanding namin na nangyari doon. No? Kaya ayaw ho namin pangunahan ngayon na kung anong hakbang na gagawin ng kasalukuyang BIR commissioner. And

0: Ang laman ng box na to, just for the record, at least for the sa theory ng prosecution, hindi naman ito yung, hindi natin alam kung ano laman nun, wow, bubuksan, tapos bahala na kung ano laman, no? Tama. These are the the tax returns of Inday Sara and Manz Carpio ba, o Inday Sara lang?
1: Both, ho, both.
0: Both. So, ibig sabihin, alam natin kung anong laman. In fact, kayo nga yung nag-request nito, it's just that it came in a sealed box kasi sabi ng BIR Commissioner, hindi yan basta-basta pwede buksan.
2: The level of the house.
0: At the level of the house, yun ba? And then the house, just to err on the side of prudence and caution, decided not to open it anymore despite the fact na may subpoena power sila at will leave it up to the impeachment court. Tama po ba yun?
1: Tama ho, maalala natin si mismo Congresswoman Laila De Lima, no, ang sa kanya ho, ang posisyon niya yun, pwede itong buksan even at that level dahil correct, maliwanag sa constitution yan. This is paramount to any other law. So, this trumps the NIRC, no? So, para sa kanya, pwedeng buksan. And a lot of them actually agreed with her. Pero, as you've mentioned, they just erred on the side of caution dahil alam nila, baka gawin pang issue ito. Pupunta na naman sa Supreme Court, pati araw. So, ang sa kanila, sige, mas doon na tayo sa mas safe, doon na lang natin ito pag-usapan pagdating na sa Senate.
0: So, sinabi to ni Congresswoman Laila De Lima, dating Secretary of Justice.
3: Yeah.
0: No, number 8 Bartop Natcher, no, at matagal ng abogado, and I share that particular opinion kasi may subpoena powers nga yung House, eh. Ibig sabihin they can secure these pieces of information, especially since the House has the right to solely initiate. And in order for them to be able to initiate, they should be able to access pieces of evidence at that stage so that they can craft the articles of impeachment accordingly. Diba? Kung meron kang karapatan mag-initiate, kailangan may karapatan ka rin makakuha ng ebidensya. Kaya nga may hearings sa Committee on Justice level. No? So I share that particular opinion. Pero syempre, alam naman natin, no, last year, medyo bumagsak na tayo dun sa checks and balances. Pangalawang beses na ito. Napakailaman na yung kapangyarihan ng House of Representatives to sole power of the House of Representatives to initiate impeachment, and that's the reason why they decided to err on the side of caution. No? So ibig sabihin, ito ay mga dokumento mismo na isinumite ng mag-asawa. And these are sworn statements.
1: Tama,
0: no? Ibig sabihin, hindi naman ito nang galing kung saan lamang. Di ba? Nang galing ito mismo sa nasasakdal at sa asawa niya.
1: Tama ho yun. Kasama ng mga financial interest nila, pati ho yung mga negosyo nila, o yung mga tax filings din nila.
2: Magtanong ko dyan, ang gusto ba natin i-reconcile dyan ay kung una, yung nilabas, nilagay nilang filing, ay tugma sa kanilang salin, at itutugma din ba natin sa labas-pasok ng pera na maski 10 milyong beses mong paikutin yung umiikot nilang pera, ay aabot ba ng 6.7 billion?
1: Tama ho yan. Kapag sinuri natin itong mga dokumento na to, doon lang natin makikita yung complete picture ng financial standing ho nila. No? So, titignan natin ano yung kabuoang yaman na nadeklara sa salin versus ano yung legal na kita na dineklara nila sa kanilang mga BRR filings, itong mga ITRs, at ano naman ang actual na laman ng mga bank accounts nila, dito natin ang makikita sa bank records and AMLAC records.
0: So, ibig sabihin, may president na ito nung panahon ni Chief Justice Corona, no? And of course, binuksan nga ng impeachment court.
2: At naging diskusyon din yan nung then impeachment court na ang bumoto in favor of that ay dalawang nakaupo ngayon Senator Judges. In the name of Alan Peter Cayetano and Senator Cheese Escudero, if I'm not mistaken.
1: That is correct. That was pointed out in the oral arguments by Congressman Shell Jokno.
0: Magaling talaga si Dean Chell, no? Talagang buti na lang dyan ako nag-aaral.
2: Pinocurious ako. So as lawyers, no? As lawyers, kung yun ang position mo dati nung nag-decide ka, what is your basis to decide otherwise? Kasi kumbaga, gumawa ka ng sarili mong jurisprudence o ipinagbasihan mo as your policy position, di ba? So sana, patatigin ba natin kakatigan
0: baka nila. Baka nawala ng prinsipyo or nabulok. Baka yun yung ano, yun yung basis.
4: Yes, break it. Ay, sorry.
1: Well, ayaw naman ho nating pangunahan, no, kung ano magiging desisyon. Kila Senator Escudero and Senator Alan Cayetano. Although he mentioned, if I remember correctly, na sabi nga, as pointed out by Kong Shell Jokno, yan ang naging pagpapasya ko doon. So you could expect how I'll vote on that matter. No? So mukhang magiging consistent naman. So we're hopeful and let's see how on Monday.
0: Pero ano klaseng president kaya yung gustong iset up nito? Kung sakasakali lang, let's just for example, I hope and I pray that the senator judges will do the right thing, no? Pero ano klaseng precedent yung isa-set up nila kung sakasakaling they're saying that documents submitted by the accused or the respondent herself are beyond the reach of the impeachment court. Yan kasi yung magiging precedent dyan, di ba? If for example, ayaw gamitin itong impeachment court yung subpoena powers niya dahil sinasabi niya bawal, ibig sabihin mga dokumento mismong in-execute ng respondent na sworn statement beyond the reach of the impeachment court. Despite the fact that sabi nga ni Attorney Tolosa, this is the highest form of accountability mechanism under the Constitution, no? So hindi magandang example 'yan at saka para bang ini-encourage natin yung mga magnanakaw,
2: no? Oh,
0: yung mga magnanakaw na na gawing magnakaw na lang anyway, hindi
2: naman mahuhuli.
0: May hangganan. Kahit impeachment court, hindi ka kayang habulin at hindi kayang habulin yung mga dokumentong ikaw mismo ang pumirma. Hindi kaya ng impeachment court 'yan, 'di ba? So 'di ba na, no? So I think that is a very dangerous precedent. And I feel like i-renegade ng impeachment court ng mga senators yung power at gagawin nilang inutile and mahina itong kapangyarihan ng impeachment court para mag-imbestiga at para umusig sa mga nasasaktan.
2: Paalala lang po natin sa taong bayan na nakabantay po mga sambayan ng Pilipino sa inyong kinikilos at mga ginagawa. Nangyari na dati, sinagad natin ang galit ng taong bayan, nagkaroon ng pagbabago sa liderato.
0: Attorney Tolosa, di ba nandun ka sa EDSA?
1: Nandun naman ako. Huwag
2: na natin. Isang meryandahang puno ng bayan, dito lang sa
0: With you respect!
2: Attorney Tolosa, maraming salamat po.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
5: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
6: Dahil hindi tumitigil ang balita,
5: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
6: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
5: Ako po si Naomi Timosyo
6: sa PRTV Prime Media.
7: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
8: Nagpagas na ba ang lahat?
7: Ano man ang opinion mo?
9: Kalma.
7: Pag-usapan natin yan.
9: Tingnan natin, ano ang kanilang salo din dyan?
7: Kasama sina Sandro Ochona.
8: Iisi ka naman
7: dyan. At maanbakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos, pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Pina-exciting at pinalakas ang programang ating sinubaybayan.
10: Paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa atin pong kalusugan?
11: Pag-usapan natin, paano tayo magiging healthy? Paano natin pangangalagaan ang kalusugan?
12: Mali, makinig sa The Secret of Health.
7: Alas 4 ng umaga, tuwing Linggo, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Mapapanood din sa PRTV Prime Media, alas 6 ng umaga. Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
8: Nagpagas na ba ang lahat?
7: Ano man ang opinion mo?
9: Kalma.
7: Pag-usapan natin yan.
9: Tingnan natin, ano ang kanilang salo din dyan?
7: Kasama sina Sandro Ochona.
8: Iisi ka naman
7: dyan. At maanbakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.
13: Sorry na lang sa natin. Okay.
1: Ayos ang timing.
13: Bago tayo kumain, welcome pa rin po sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now, magmumukbang tayo with a twist. Dito, magbibigay lang tayo ng short comments sa unang personalidad na maalala natin na sa itatampok na pagkain. Kaya naman, alamin na natin ang menu for the day kasama ang aming guest, political scientist, at ngayon may bago ng show dito sa PRTV, si Attorney Jess Falsis. Dito lang sa
14: Mukbang Ayan!
1: Live feed.
7: Matamis, maasim, mabait. Ang mga issue ng bansa, titikman dito sa Mukbang Ayan.
0: Ayaw kainin kayo yung handa mo, boss.
13: Dito sa Mukbang Ayan. Ang pala natin sa harap natin.
2: Nakatayo lang direct.
0: Boss, ayaw.
13: Ano ba yung nasa harap natin? Attorney Jess, ano ba itong
0: pagkain na ito? Life
15: what is this, pie?
13: Yes.
2: Madami na any pie?
13: What? Buko pie.
2: Saan na kalagay ang buko pie?
13: Sa kaldero. Buko
0: pie. Ano ba ito?
15: Kaldero. Naginigisa kaninang umaga ay Senator Ping Lacson. Oh my God!
0: Nauna na!
15: The bombshells yesterday!
0: Sige, our good friend at the Attorney Jess Francis. Yan.
2: Welcome to the show!
0: Welcome to the show, Attorney Jess.
15: Thank you for having me.
13: Thank you.
15: Brother, Jess and Carlo. Grabe, ang ganda dito sa set nyo, ha?
0: In fairness ba?
15: Oo, ang ganda.
0: Alam mo ito si Attorney Jess, bata pa lang kami nito, nagbabangayan na kami. Kaya sa ako talaga
13: ito, mukbangayan.
0: So Attorney Jess, sinong unang naiisip mo dito sa buko pie na nasa
13: Caldero!
15: Parang double whammy eh. Yung Caldero, syempre, si Senator Alan Peter Cayetano. Pero sa buko pie, parang Harry Roque.
2: Bakit Attorney Harry Roque?
15: I'm sure mag-enjoy siya kung nandito siya. Dapat invite mo naman siya sa show nyo.
0: Gusto ko nga eh, para maserba na ng warrant.
13: Pero ano, Attorney Jess, sa buko pie na to, naalala ko yung Laguna.
15: Yes.
13: At may naalala kong taga Laguna, parang si NBI Director Matibag.
15: Oh!
13: Kaya si Senator Alan, tsaka si NBI Director
15: At
13: Matibag.
15: At least positive.
13: Yeah.
15: Oh. Yung isa.
0: Ano mo sasabi mo dyan? Kailan ba magte-testify itong si Attorney
2: Matibag? Aba, bukas, di ba? Hindi ko rin nakakamali bukas eh.
15: This week, Tuesday.
2: Tuesday.
15: Bukas kasi yung ano?
2: Extension ng oral argument.
15: Mahiwagang BIR box.
0: Tapos ano, so Attorney Jess, anong kailangan natin tingin mong abangan dyan sa exchange na mangyayari? Lalong-lalo na, galit na galit itong si Alan Peter. Galit na galit, no? Dinedrag yung buong impeachment court dahil daw siya ay iniimbestigahan. So ang feeling niya, dahil senator judge siya at senador siya, bawal siyang imbestigahan. Diba? Parang ganun yung pinapalabas na itong si, ano eh, so, si Attorney Alan Peter
2: na
0: eh.
2: Takutin siya.
0: Attempt daw.
15: No? So, nataga-Ateneo.
0: Nataga-Ateneo.
15: Huwag mo nakalimutan yun.
2: Sorry. Nakalimutan na.
15: Tapos nagsabi na hindi tayo.
0: Tapos tawagin mo yung taga UP na isa, yung kapatid ko.
15: Tag team.
0: Ano palagay mo dyan sa ano sa exchange na yan or kung sakasakali pag magta-testify na itong si Attorney Matibag, anong ini-expect mo, Attorney Jess?
15: Ang sabi niya, Senator Pia Cayetano, parang ano siya, judge intimidation. Na magsasabi ka ng kaso, investigate mo, yung mga judges, yung timing, hindi daw sila pinanganak kahapon. Pero sa tingin ko, mas believable yung sinasabi ni NBI Director Melvin Matibag eh, na parang witness intimidation naman. Ang mga statements ni na Senator Alan tsaka Senator Pia because one, wala siyang sinabing Alan Peter Cayetano.
1: Right.
15: When Melvin Matibag mentioned the 2019 SEA Games, he did not mention that he was investigating Senator Alan. He mentioned FISGOC. FISGOC is a specific company na wala naman pala doon yung pangalan ni Senator Alan sa GIS, sa SEC. Diba? So, ang tanong is ni NBI Director Melvin Matibag, bakit parang
1: apektado siya.
15: Apektado at nagsalita. Eh ako nga yung mag-witness, so are you intimidating me na bawal na ako mag-investigate ng mga bagay na may binireklamo sa akin? May nagreklamo daw eh. May nagbigay ng mga documents. So he's just doing his normal job. Eh natanong siya ng media, ang tanong ni Senator Pia, why do you have to announce it? Why did he have to announce it? Eh nasabi ng, natanong ng media eh. So ang dating sa akin, it's more like they're intimidating Attorney Melvin Matibag rather than Melvin Matibag intimidating the judges.
13: At
15: how can you intimidate?
2: Bino, tatanong ko nga eh.
15: How can you intimidate? Tag team sila eh.
0: Oo, nga.
15: May Alan ka, may Pia ka. Pag pagod na yung isa, magsasalita yung isa. Substitute.
0: Tsaka in that forum, sino ba may kapangyarihan ng contempt? Kahit na ba naman gawin, kahit mag-push at mag-jumping jacks itong si Alan Mati, ay si Matibag doon, hindi niya mapapakontempt yung dalawa. Yeah. Di ba yung dalawang yon can question him endlessly and can cite him in contempt, di ba? Mm-hmm. So, mahirap yata nga yan, no, na nagbibintang itong si Alan Peter. Tsaka medyo defensive, ha?
15: Defensive?
0: Super, no?
15: Hindi lang medyo.
0: Oo, no? Sabi lang, mag-iimbestiga ako. Pero,
1: oy, bakit?
0: Parang takot ako, hindi pala nabanggit.
15: Wala siya sa documents. At hindi yan sinabi ni Melvin Matibag. Tinanong lang ng media, what are the new things that you're investigating? Sabi ni Melvin, may mga documents, may mga binigay sa akin reklamo, may complaint about the 2019 SEA Games. Fisgok. Nung na-mention yung Fisgok, nagreklamo na si Alan Peter Cayetano.
0: Ay, number. Baka ito na naman yung isang classic case ng nahuli sa sariling bibig.
15: Galing!
0: Naluto sa sariling kaldero. Sa sariling kaldero, nahuli sa sariling bibig. At kung bakit, meron po kaming tinatawag sa Rules of Evidence, yung Res Intel Arius Act na dalawa yan eh. No? Yung isa is, yung mga sasabihin mo in a startling occurrence, admissible yun. Oo, tsaka malakas sa ebidensya yun. Yung parang, kunyari, sunog! Sumatabo ka, di ba? Parang, kasi may starting horror sa gulat ka, yung sinabi mong sunog, admissible ka agad yun, no? Dahil sa, most probably, hindi mo sasabihin yun sa starting occurrence kung hindi totoo.
15: Correct.
0: So, in this particular instance, baka may starting occurrence, kinabahan, nagulat. Tapos, nagtatatalak.
2: May sinasabi din ba sa psychology, Freudian slip ba yan?
15: Pwede. Or sa legal, admission against interest. Parang si Senator Marcoleta, kasi ikaw karaniwang abogado ka lang eh. Mm-hmm. Sa sobrang galing ni Senator Marcoleta. At ngayon,
2: sa legal luminary.
15: Mukhang sa sobrang galing din ni Senator Alan Peter Cayetano na taga Ateneo Law, mukhang mapapahuli niya ang sarili niya.
1: Kinakabahan ako dito eh.
15: No. Bakit admission against interest? Because since 2019, he's always been proud to say na siya ang chairman ng Fisgok. Para ma-relate natin kung bakit siya affected. Why did he become defensive? Kasi he's always claimed yung achievements ng 2019 SEA Games as his own achievements ni Senator Alan. So, admission against interest yun because if you're claiming na chairman ka and yet wala ka sa documents, ang sabi ni Attorney Melvin Matibag, either perjury yung ginawang documents or anti-dummy. Kasi ikaw pala talaga, pero may proxy
1: may
15: ka.
1: May front ka.
15: May dummy ka. Oh. Yes.
1: So, either way.
15: Damned if you do, damned if you don't.
0: Bukod sa, nako, para talaga itong si Ado, ha? Nakikinikinita ko na ito, ha? No? Bukod dun sa fact na, yun doon yung pinakamahal na kaldero.
1: Okay.
0: Ang sarap kasi napukupahin.
15: Magkano ba itong kaldero na ito?
0: Magkano yung kaldero?
2: Basta yan din. 50 million. 50 million, sure ako.
13: 50 million. Saka
2: yan dinesign ng million. Pagkakaintindi ko.
15: Pero diba? Private money daw yun.
2: Pero
1: diba, nung 2019 pa lang, hinahamon niya yung mga critics niya, nakasuhan niyo akong gusto niya. I mean, this guy is on the record. And at the same time, sabi niya, deal na lang. I will investigate flood control, investigate mo yung SEA Games. Ang sa pagkaalam ko, yung flood control, sa PCIJ, lumabas yan. Paano, hindi ko nagsimula yan? Kaya sabi ko, deal tayo. Investigate both SEA Games and also flood control, beginning from your own administration. All in na tayo para walang problema.
0: And ano masasabi mo, Attorney Jess, dito sa claim nila na hindi na tayo pinanganak kahapon. Timing yan. Di ba? Bakit gano'n ba to? Biglaan na lang? Ngayon lang? Ngayon yung talaga kami investigahan? 2019 pa yan? No? So sa timing pa lang, it's suspicious.
1: Sabi.
0: Selective. Ano masasabi mo dyan? Selective ito. At saka, nung 2019, inimbestigahan na ako eh. Wala yan. Bakit ngayon imbestigahan niyo ako ulit? Ano masasabi mo dyan, Attorney Jess?
15: Well, una, hindi na imbestigahan si Senator Alan Peter Cayetano noong 2019. Kinargo de konsensya na siya ni President Duterte. Sanabi ka agad ni President Duterte sa isang press ko na para malinis yan, klaro yan, cleared si Alan Peter. So, walang nag-investigate. Ang kinasuhan tuloy, yung mga bata ni Alan Peter na ngayon, secretary na, bigating secretary, pero dati, BCDA chairman lang, Vince Dizon. Mm-hmm. Of course, na-clear din siya, pero sinong ombudsman nun, nung na-clear din si Vince Dizon? At hindi ko naman sinasabing, guilty si Sec Vince, ha? Mm-hmm. Ay sinasabi ko lang, na-clear sila noon, kasi talagang administrasyon, panahon ni President Duterte. Pangalawa, yung sa timing, alam naman natin, the moral arc of justice is long, but it bends towards justice, di ba? It might take time to catch up to impunity. Kasi meron kang protection nung una, so ngayon ka lang pwedeng imbestigahan, hindi yung timing. It's just, baka ngayon lang may environment that is conducive to investigate you.
2: Speaking of timing, timing muna para magkaroon ng break kasi abangan namin na pag-break. Si Attorney Pancis, hindi siya aalis, guys. Papabalik kasama pa rin natin si Jess Pancis. Alamin natin kung sino ang lucky winner sa ating ruleta at bakit siya o sila naging usap-usapan sa mga kwentuhan. Dito lang yan sa
14: With Due Respect!
2: Na isang ako na naman
16: sa si Carlo, ha? I will talk it.
17: Nagsaservisyo niya Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga servisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
18: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigay ka nalang servisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
19: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
17: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
20: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
17: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
21: Masdan po ang ating bayan. Anong iyong...
22: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
23: Nagpagas na ba ang lahat?
22: Ano man ang opinion mo?
24: Kalma, kalma.
22: Pag-usapan natin yan.
24: Tignan natin, ano ang kanilang salo din dyan?
22: Kasama sina Sandro Ochona.
23: Isi ka naman
22: at dyan. At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.
5: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
6: Dahil hindi tumitigil ang balita,
5: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
6: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
5: Ako po si Naomi Timosyo
6: sa PRTV Prime Media.
25: Kayo ay nanonood sa PRTV Prime Media.
0: Ayan, di ba? Ito pa rin ang With Due Respect kasama ang Team Pinas. Muli po, ako po si Atty. Dino De Leon, ang Yaman na Kunay.
26: Ako naman po, si Richard Haydar na medyo may lagnat pero medyo okay na.
13: And just mabalas po sa Indoga po sa aming mga viewers, ako po si Cheska Persia.
15: Ako naman po ang inyong guest ngayon, ako po si Atty. Jessica. Woo!
2: Excited na rin ba kayong malaman kung sino ang iikutan ng ating ruleta. Tulad ng dati, pangarap na alamin ang comment bago na i-script ha, sa matatakata ng maiwagang ruleta. Pero natuto na kami, hindi namin kayang gawin. Sa mga nanonood at nakikinig, pwede rin kayong makijoin. Share your thoughts sa live stream sa ating DZMM Radyo Patrol sa Isrenta Facebook page. Ito ang
14: Magic Ruleta!
6: It's time! Ikutin ang Magic Ruleta!
2: So, Attorney Jess, will you do the honors?
26: Wait lang, kumakain
15: pa. Ano ang gagawin ko?
2: Sabihin nyo na,
15: go.
2: Go Ruleta.
0: Okay.
13: With a hand sign.
15: Go Ruleta!
26: Buhay ang barangay, buhay ang barangay.
2: Oh, malas ka.
26: Ayaw pa.
15: Best man ko yan.
2: Ay, Robin Hood Padilla na ano ba?
15: Blinak ako niyan sa Facebook.
2: Ang blinak
15: ko? Oo, last week na. Last week na access ko pa. The one with the checkmark, Senator Robin. The one with the checkmark. Last week na access ko pa. Ayaw ko kung ano ba yung sinabi ko. Ang dami ko kasing sinasabi.
2: Uy, ano ba ba? That is the...
26: Wait lang, check ko nga. Baka na-block
13: din ako. At the badge of honor.
2: Yes, ang star student ng University of Prison na parang ngayon ay standing on behalf of the Chinese Embassy.
15: Self-admitted. University of Prison.
2: University of Prison. Tsaka frequent Google user.
15: Wow.
2: At daw. At komunista.
15: Muslim communist.
0: Muslim.
15: Kasi may Christian communist, may ano daw, ganun.
2: Oh, grabe. Ay, yung pre-Marx communist. Robin Padilla, mga bagay-bagay. Pero inaway niya si Admiral Tariela.
0: Oo.
2: Siya daw, di o mano ang nag-drone
26: first. Hindi ako blocked. Hindi ako blocked. Hindi
2: ka blocked. You heard it first.
26: Friends pa kami.
15: Okay pa kayo.
26: Plan B, survive. Kumala lang yung time plan B.
0: Ano sasabi mo dito kay Robin Padilla, Atty. Jess?
15: sinisin niya si ano, Rear Admiral Jay Tariela.
2: Yes.
15: Eh kasi nung una, ang weird. May Office of Senator Robin Padilla statement. Maayos.
26: Na maganda, oh.
15: Condemning
0: China.
15: The racism.
26: Wait, wait, wait. Weird dahil maayos?
15: Weird. Hindi. Baka ano, baka...
26: Lock ka na.
15: Baka ipatawag ako.
2: Ikaw na yung nakabla.
26: Safe ka na.
0: O yung plan B mo.
15: Baka ipatawag ako sa hearing yan. Ang weird kasi, maayos na yung statement. Tapos, a few hours later, nag-post siya sa sarili niyang Facebook. Parang yung statement, I assume, ngayon, no, yeah, in hindsight, winilis na ang kanyang
0: staff.
15: Or with disapproval, pero winilis ng staff niya. Pero syempre, nag-post pa siya sa Facebook na parang kumakambyo, which is admitting na monkeys naman daw talaga ang Pinoy. Hindi ako to, ha, si ano to, Senator Robin, na parang we're brown monkeys, pero ang China, tsaka yung iba, parang yellow monkeys. So, double racism. Oh, racism against ourselves.
26: Oh my God.
15: Racism against our neighbors na nga. Eh, ang mali nga na nga, yung China, tinutuloy pa niya yung pagkakamali. So, ano, that's, yun yung very weird. Kasi maganda na yung statement mo, parang kumambyo ka pa, and then he blamed Jay Tariela.
26: Pero since my plan B ako, let me defend it from... Bakit ganyan naging sa akin? Dapat proud ka sa akin.
15: Ayan, hindi ko alam yung plan B. Ano ba yung plan B mo?
26: Calisthenics natin. No, I think what happened there is, of course, bilang isang Pilipino, dapat na-insulto ka. Sa talagang disgusting, racist, everything. Meron pa silang palusot na, hindi naman kaming gumawa yan. Hello, China Daily yan. It's like parang PTV gumawa. Tapos sabihin mo, hindi gawa ng Philippine government yan. But having said that, dapat bumalik siya ulit dun sa narrative nila. Kasi narrative nila, kahit anong ginawang mali ang China, at the end of the day, kasalanan ng Marcos administration or specifically kasalanan ng Philippine Coast Guard, DND, na nagtitrigger sa China. So parang, mali ang China, pero wag natin kalimutan yung ugat ng problema. Ang ugat ng problema, yung ating alyansa sa Amerika, yung pagiging tuta natin sa Amerika, mga ganon. So I think, he tried to harmonize itong seemingly contradictory positions sa lumabas.
15: By creating new contradictions.
26: Well, but contradiction is the name of the game for him, di ba?
15: Well, we all know who is the first aggressor. It has always been China. We never militarized the artificial islands in the West Philippine Sea. So we cannot be at fault, no? We are not increasing aggression. We are not doing salami slicing, mga cabbage strategy, yung mga ramming of our ships. Wala tayong ginagawang ganun against China. So we cannot be the aggressor. Hindi pwedeng mabaliktad yung narrative na ginagaslight lagi tayo ng mga Chinators na parang tayong may kasalanan, si Jay Tariela may kasalanan dahil may West Philippine Sea Transparency
26: Initiative. Gaslighting yun.
15: Tayo ang calling out the bully. So if we're calling out the bully cannot say, kami naman ang binubully.
0: Diba? Eh, ako lang, gusto ko lang dito sabihin, sorry, hindi ko mapapigilan to si Senator Robin Padilla, eh, no? Bukod na nga sa mahinang utak nito pagdating sa mga deliberasyon sa Senado, and I will call a spade, no? Hindi ako natatalinuhan dito sa mga diskusyon mo para hindi mo ginagawa yung homework mo, no? Akala mo kung sino ka pagdating sa ICC na nationalistic ka, makabayan ka, ayaw mo na inuusig tayo ng mga banyaga. Pero pagdating sa Tsina, isa ka sa unang-unang dumidepensa sa Tsina. Traidor ka, Robin Padilla. Mapabagbalat kayo ka, dual face ka, hindi kami naniniwala sa'yo, wala kang integridad. In fact, gusto kong sabihin for the record na sana lang hindi ka pinakiwalan sa loob ng preso. Deserve mo ang preso dahil ikaw ay menace sa society. You are endangering the Filipino people. And forever, ha? Forever. Ang pinakayoko talaga mga traidor, eh. Traidor na katulad mo, naging spokesperson ka ng China. Hinayaan mo lang sana yung staff mo dun sa statement niya, no?
26: Pakainin niyo lang talaga kasi yan. Coconut.
0: dahil tinatraidor mo yung maraming mga Pilipinong bumoto sa'yo. And in fact, if there's anything that unites the Filipino people right now, ha, na magkakaiba tayo pagdating sa mga Duterte, maybe. Magkakaiba tayo maybe sa lahat ng mga problema. Pero pagdating sa West Philippine Sea, tandaan mo, united ang mga Pilipino, atin yan, ipaglalaban natin ang ating mga, ang ating teritory dyan.
2: Mga kababayan, hindi naubos ang post-endorphin run ni Attorney Dino after niyang mag-10K. At dahil po dyan, mag-go roulette na tayo.
13: Go roulette!
2: Kamusta
13: ang endorphins
2: mo dun, ah?
13: At ayan, ang lumabas na sa ating
2: Oh yeah, bawi.
0: Oh, bumayad ka na, bumayad ka.
15: Goodbye!
0: Ayun, so, isa mga traidor kasi. Ayun. You
2: know? Ito, hindi na traidor sa bayan. Ito, itong natiniwala ng
0: nasa. Sino nga? Sino bang ano? Sino bang natamaan ng ating ruleta?
2: Ang ating member ng public prosecution, no? Si Akbayan Representative si Dean Chell Jokno. You're Dean sa College of
15: Law. Wow!
0: Sabi ko nga kay Dean Chell, pasensya ka na, Dean, ha? Touch move ka na sa akin. Kung ban-ban ako, kasalanan mo. Pero very proud ako, no? I remember nung nagsasalita na naman siya, no? Very proud ako as his student kasi talagang ganyan yan si ano eh Dean Chell eh. Malumanay, no? Kung magpaliwanag, laging kalmado, laging lucid, but direct to the point. I remember I was part of his team nung nag-amicus curiae siya sa Supreme Court, no? Doon sa isa sa pinaka-importanting kaso nung panahon na iyon. And kitang-kita mo talaga na hindi siya nagpaparatel, no? Kahit anong mangyari, kalmado lang tayo, i-communicate lang natin ng maayos. Isa sa pinakamagaling na abogado ng Pilipinas, isa sa pinakamagaling na litigators ng Pilipinas, and we've seen him in action, no? Napakalinaw. Anong ginawa niya? Kinuha niya yung mga deliberations ng mga past impeachment to corner certain senators who may have the tendency to vote against what he is saying. And for the record, sinabi niya, ito mga sinabi niyo noon, no? So napakatalino, napakagaling. Saludo kami sa iyo, Congressman
2: Chen. Ako, mabilis lang. Parang bagay siya dyan sa nagsispeech siya sa Senate, no? Parang bagay na bagay. Parang at home na at home.
15: Dapat baliktad siya yung senador.
2: Yes! Parang
26: yun, di ba? Hindi baliktad eh. Dapat siya senador yung isa, wala. Wala nang baliktad.
0: Baliktad, baka mapunta pa sa house.
26: Sa Congress, kawawa naman ang house. Inangat na nga ng house, tapos ibabalik.
15: Pero alam mo, maganda maging congressman yung isa. Kasi mas madali siyang ano dun eh. Cornevin eh.
2: At saka diluted siya doon. Isang piraso lang siya
15: doon. Correct. Walang papansin sa kanya doon.
0: Hindi, mas bagay talaga sa kulungan.
15: Pero yung...
26: Hindi, pero maganda na nandun siya kasi ang dami natatalo dahil sa kanya. Para maging Robin Hood din to, wag na lang. Let's keep him there.
15: Alam nyo si Attorney Dino mentioned yung technique ni Attorney Jokno. Nung sa oral arguments niya, he mentioned Senator Cheese and Senator Alan Peter, yung mga sinabi noon. Yeah. Actually, lagi nang ginagawa yan ni Attorney Chell Jokno when nag-oral arguments sa Supreme Court.
26: Yeah.
15: For example, parang if I remember correctly, may isang kaso, tapos sinite niya si Justice Berberabe to justify na ito yung dapat na posisyon. Pero ang kausap niya, si Justice Berberabe.
2: Parang ka pinapaanap sa salamin ba, no?
15: You wrote in the ponensya of Justice Berberabe in the case of ganun. So ganun din kay APC. Saka kay Senator Cheese.
0: Saka well-researched, alam mo, nung nag-oral arguments kami, pinasit niya kami ng mga 2 or 3 oral arguments before para pakinggan yung mga Supreme Court Justices and kung kailangan namin identify kung asaan sila sa spectrum. No? Para makita namin kung ano yung central tendency nila. Are they a little bit more conservative? Tapos pinasuyod sa amin lahat ng mga jurisprudence na sinulat nila para kung conservative ba sila, side ba sila, liberal side sila, centrist ba sila. Kasi yung aming kaso is a little bit asking for judicial activism, no? So ang galing ng mga methods na natutunan namin dan kay Chell Jokno. Gusto ko lang sabihin, paborito ko yung meme na nakita ko, no? So pinakita si Dean Chell, no? Si Congressman Chell Jokno. Tapos merong pinakita isang picture na nagpilisik ang mata.
2: Ay, nakita ko yan.
0: No joke.
15: No joke.
26: Kasi sa
15: no joke, no joke.
13: No joke, no joke. No joke, no joke.
15: Masa siya.
13: Joke.
26: No joke.
0: No joke,
26: joke.
3: Oy! Kini yan!
13: Bakit? Parang ka!
2: Bakit yan ka? So wait, sabi mo kanina may spectrum. Ay, kasi sa sagitan na
26: plan B. Ang masasabi ko lang.
2: Ay, lumabas, Richard Tisarian.
26: Bakit si Gado ng kasama?
2: Kong Percy.
26: Ganda eh. Kami saka, ni ano, di ba, Percy?
2: Secretary Gadon.
26: Oh, ayan,
15: wow.
26: Ay, Gadon.
2: Congratulations eh. Sa paano, no, na dismiss.
15: Congratulations.
26: Thank you so much.
2: Congratulations din sa abogado. No,
15: of course.
26: Na pinapahamak ang sarili kanina na dinidisown ko. Hindi ko ito kilala. Masisiray lang di ko sa'yo. Okay.
2: Therefore, one, yung nanayig ang press freedom, I think, sa decision na ito ng Supreme Court na sinusuporta. At saka yung free speech. No?
0: At saka yung academic freedom. Ang depensa namin dito kay Richard, isa siyang profesor. And ang sinabi lang naman ni Richard, no, 13 ang appointee ni Duterte doon sa
3: factual. Court.
0: Factual. Factual. And recognize naman ng Supreme Court yon na factual ito. And any academic worth his salt should be able to explore that particular academic question. Diba? Ano ang correlation kung meron man? No? Yung political appointments, meron bang utang na loob? Yung mga justices, lalo na may kultura tayo ng
3: utang na loob.
0: No? That is a legitimate academic question. And in fact, you can even draw economic analysis, correlation, diba? Dito, no? So isa sa mga depensa yan. Pero ang
26: meron literally ako, study on that eh, but I'll be careful kasi sa'yo baka mag-MRT.
2: May ilang days ka pa? May ilang days ka pa rin siya?
0: Basta sinasabi lang natin argumento natin, that's fine.
3: Madaming librong nasulat, nagtuturo, nagta-travel around the world to discuss politics.
26: Mm-hmm. Pero yung potential, if you look at it, in fairness, parang meron pa yung parang almost quantitative breakdown na kung ganito yung following mo, yung presence mo, you're a certain public figure and all. Kasi, in fairness, hindi naman absolute yung freedom of speech. So I think there was also kind of a... And here, I respect the Supreme Court na, of course, na-reassure tayo dun sa kanilang commitment sa freedom of expression. Ingat ako, don't worry.
0: No, okay.
26: Alam ko, hindi ka natulog, may lagnat ka. No, but I also appreciate yung explanation, no, in terms of... At the same time, I also agree na as academics, especially as public figures with certain following, we have to responsibly exercise it. Kaya nga dun sa ating response, sinabi natin na that was not the only intervention that I made, right? It's not like I said, oh, ito yung fact and then malicious na. Meron din ako mga follow-ups. So if you look at yung response namin, dun sa mga follow-ups, I'm also very clear na that doesn't necessarily mean X, Y, and Z, but I think it was a legitimate point of discussion. So kumbaga, bilang isang public figure, at least yung definition, I tried to at least steer a conversation. Kasi democratic exercise yun. And for me, that was responsible exercise of freedom of
4: expression. Okay, I will only allow one more comment. Kasi may MR pa kayo, ha? Para makapag-uulat na
0: tayo. Yung animus position lang ito, ang paborito ko dito is yung mga nagpa-contempt, dahil yung mga nagpa-contempt, okay, nag-cite ng mga peking kaso.
26: Yun lang.
3: Oh.
0: So, which is, sa answer pa lang namin, sinabi na namin right from the very start, motion to cite them in contempt. Yeah. And three days after, nag-apologize ka agad sila. So, sa akin lang, no, siguro naman, kung magbabato kayo ng mga pananakot ninyo, and gusto ko lang sabihin na we're not afraid, no, at the peak of power of the despot, we fought back. And you cannot silence us. And that's the reason why I said yes as well. After nyo subukang isilence yung mga katulad ni Richard Hedarian, we will fight back. And tingnan nyo naman siguro, mag-exercise sa mga kayo ng due diligence sa mga pleadings sa ipa-file ninyo because natural, hihimayin namin yan at huwag kayong mag-hallucination cases at huwag kayong mag-chat GPT lamang.
2: Dapat sinabi mo kasi, Cheska, quick comment, ang haba tuloy. Go, Roneta!
4: Go, Roneta! At syempre, hello sa ating 3.1 viewers sa YouTube. Hi!
2: Oh!
26: Yun! Akin na yan!
2: Mr. Gen Pop himself.
26: Wow!
2: Gen Pop.
4: Dante Mark Roneta.
26: Luminary.
3: Na, magaling na!
2: Magaling na na!
3: Doon sa Mimakel! May Himala! May Himala, sabi ni Nora Honor. Kasi from wheelchair, biglang naglalakas, di ba?
26: So magaling ang PGH.
3: May pneumonia, biglang wala.
2: Maraming salamat, PGH.
26: PGH, magaling
3: na. Director, doctor, o PGH.
26: Bilis, o.
0: Nakalakad. Ano para ba, Himala?
3: May Himala! Praise the Lord! Thank you, Lord! Bless me!
26: Pasensyaan nyo na, Lord. They don't know what they're
2: saying.
3: By the way, first name ko, Jesus. Praise the Lord! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Eh, yung isang nga, lumuluhod eh. Para lang magdasal eh. Sa Senado, di ba? Kaya ko lang naman, sabi ko lang naman, praise the Lord eh. If they can be religious, why can't I?
2: Pero tuloy-tuloy na, so wala nang... Ngayon, nabahagi na siya ng ang tawag dito na general population, tuloy-tuloy ng kaso, nagpa-apply magkakaroon na ng hearing, confirm arraignment.
3: August yata. Mm-hmm. Matagal pa actually.
0: Matagal pa, no.
3: Usually mabilis 'yun dapat. Well, so it's a consideration
0: kasi,
3: to him.
0: Kasi nagkasakit nga daw eh.
2: Oo.
0: 'Di ba? Sa akin nga ano bang game plan nila, no? Kasi kung malakas naman yung ebidensya nila, stop delaying. Yeah. Diba? Kaso ang ebidensya dito nanggaling sa kanya eh. Siya yung nagpa ang nakakalungkot diyan, no? Kasama yung dalawang yung negosyante tsaka si Mike Defensor
4: Adam.
0: Na nag-execute ng affidavit. Yeah. Kaya para ito yung dinonate namin sa inyo damay, panahon damay ng congressman na. Ka. Siguro in-assure naman nila na okay lang to ha, kami bahala sa inyo. No? Tapos bigla yung negosyante ka lang, nag-donate ka lang, kasama ka na sa plunder, no?
15: Pero alam mo, madami hindi nakakaalam ha, kasi parang na-present yung evidence, yung initial evidence na meron ng ombudsman. Parang ang dating kasi sa ombudsman, may mga antedated or post-dated na deed of donation na notarized just to make it appear na donated. So nung nagkakaso daw doon sa COMELEC, para magkaroon ng excuse, kailangan nilang gumawa ng mga deed of donation na magbabayad ka ng ITR or yung donor's tax na notarized. Tapos parang ang pinalabas nila, Jan 2025 pa daw, nag-donate. Pero yung notarization was November 2025. And the notary was the law firm of Paolo Marcoleta. Or the son.
0: Oh my goodness.
15: Ewan ko kung na-check mo yun ha. This can be Googled. Nasabi to ni Ombudsman. So, yun ang dating sa akin, why the Ombudsman felt. Kasi ang dami nagtatanong kay Ombudsman. Yeah. Siyempre, even well-meaning people ha, hindi ko sinasabing may plunder talaga. Some well-meaning people are saying, plunder ba talaga yan? Eh, donation lang naman yan, etc. But based on the evidence that the Ombudsman has, parang afterthought yung palusot na ano siya, donated.
0: Pero kung afterthought na palusot na donated siya, antedated, ibig sabihin, ang sinasabi nila, hindi niya tinanggap noong panahon ng congressman siya, ay noong panahon na hindi pa
2: kandidato.
0: Diba? Pero kaso November eh. So how does that help them? Kung January o November, ang kandidato, January, February, diba?
2: Tsaka hindi nagbabago yung fact na tumanggap siya. Yun naman na yung crux ng issue, diba?
0: Eh, dinagdagan pa yung kaso, hindi may falsification pa.
2: Nagperjurious pa.
0: Yung notaryo pa, dinamay na naman nila. Ano ba naman to?
1: Parang kailangan ko namang igang
0: uminari. Kawawa naman yung nagnotaryo.
15: Eh, niluluto nga sa sariling kaldero.
0: Ano ba naman yan? Oh, anyway.
1: Pero, again, dito plan B, ah. But.
15: You don't have to preface all of the,
1: Pero to be fair to him, at least seamless yung kanyang cooperation with the authorities. Yung isa nagputukan pa yung naging pugante na. Actually, if you go to the ICC website ngayon, na at large, at extra large, sabi niya. Colleagues niya na at large at saka yung isa ano dapat.
15: Official at large na.
1: Ito ano talaga, no?
15: At si Senator ba to?
1: Seamless yung process. Mabilis din maglakad, di ba? So,
15: And we have to commend the Sandigan Bayan. Kasi lumabas ng Monday morning ang warrant. Hindi na siya nakatin ng impeachment. Kawawa naman. Kawawa naman si Senator Marcoleta. Hindi na nakatin ng first day man lang ng impeachment trial. Naawa talaga ako.
1: Parang ngayon ko lang nakita na may awa. Meron kang capacity for awa.
15: Hashtag satan.
2: Go, Roleta!
4: Mayor Bastet.
1: Akala ko si ano,
2: yung kamusta na yung basura sa Davao? Nalinis na ba?
0: Oo nga no, di ba?
2: Hindi, nasa kapangyarihan pa sila. So may
15: baha,
2: pa sa Davao.
15: Basura, droga, ang dami. Dami
1: krimen, krimen, yeah.
0: Baha, basura, droga, krimen,
15: smuggling,
0: confidential funds, pananakaw, 52 billion infrastructure worth na pera na hindi makita, no? Pinakamalaking confidential funds sa gastos sa city, pero walang nasusolusyonan, no?
2: Pero nagawa nila yung Project Romanov.
0: Na siya naman pala ang unang nagsabi plan, ng Romanov, no?
2: Plan Romanov pala.
0: Well, ako sa akin, the people of Davao City, kayo lang naman talaga yung pwedeng mag-determine ng leaders ninyo, no? At ayoko yung kayong pangaralan, no? Hindi ko kayo pwedeng pangaralan at sasabihin niyo siguro, ang lagi niyo naman sasabihin, hindi, wala kang karapatan, hindi mo alam kung ano mga problema ng Davao, hindi ka taga Davao, wala ka sa ground, no? And I respect that. Kayo lang nakakaalam nun, no? Pero ang sigurado lang ako is you deserve better than the Dutertes. And I hope and pray that there will come a time that Davao will no longer be defined by the Dutertes because I know a lot of great people in Davao, better, more intellectual, hindi na panis, no, hindi na bulok, kagaya ng mga Duterte. At yung mga track record na ganyan, mga patayan, pagnanakaw, basura, walang infrastructure, I think Davao this city definitely deserve more than that.
2: By the way, may angat bayanihan run sa Davao City soon, so Wow! Schedule daw. So,
15: pero ano, may tanong lang ako ha, tungkol kay Mayor Baste. Hindi lang ako tungkol kay Mayor Baste, kay DALG Secretary John Vic Memulia. Hmm. Because sa dami na ng kabalbalan and kalokohan ni Mayor Baste, hindi pa siya nandidiscipline ng DALG. Yeah. Because nagde-death threat siya kay Pangulo, isang ulo lang ang gusto namin sa Ridge Coalition na event. Tapos ito, Operation Romanov.
2: Yung basura pa sa Davao.
15: Yung basura na in-order ni Mayor daw na magtapon dun sa DNR. Walang disciplinary action at all. Any. Kahit investigation from the DILG.
0: Baka may plan B rin. Meron ba kayong usapahan na Richard?
2: Nakaganon lang.
15: No, kasi kung kaya natin panagutin si VP Sara Duterte with this impeachment trial, di ba? Si Ombudsman pinapanagot yung mga kailangan panagutin. Sana man lang ang DILG na may kapangyarihan and mandato to do that. Yeah. Should investigate at least Mayor Baste.
0: And should, in fact, di ba, may karapangyarihan naman sila mag-preventive suspension into discipline. Anong ginagawa?
15: Amen!
0: Di ba, anong ginagawa nitong si John?
26: Pero panalo yan si Baste sa akin. Nakita niyo yung mga interviews niya dati? Mas konyotic pa yung English niya sa akin. Wow.
0: Tapos
26: I don't know about my dad, Kasi parang lang, mas digong kay digong magsalita. Pero takot na si mag-boxing kay Tore. Ano ba nangyari? Like cosplaying siya eh.
2: Oh, syempre. Cosplay
0: digong. Eh, ano ba sinabi ng tatay niya sa kanya?
15: Ano?
26: Let's just say, Sarah yung best anak niya. Ganun ang stand-up.
15: Uy, I support my own community.
26: Grabe ka!
2: That's what I'm going to
15: do. Kaya ikaw, magbuting ano yung si Harry Roque. Si Harry
2: Roque, community of public service.
15: Bakit ako nasa ka dyan?
0: Hoy, Jess Palsis! Ikaw talaga, Jess, ha?
15: Hoy, nasa tabi mo lang ako!
2: Attorney Jess Palsis at ang kanyang show na Jess Asking! Wow.
0: Tell us something about that, your show, Jess.
15: First of all, thank you so much to the bosses and the producers who made it happen, no? Actually, malaking blessing pero malaking burden din kasi syempre, hindi ko naman inaakala magkakaroon ako ng sarili kong show. My God, that is a big shoe to fill, no? But sa lahat po ng mga nakikinig, lahat po ng mga tanong po natin sa lipunan po natin ngayon, yan po ang tatanungin natin sa Jess Asking. Like kanina, tanong ko, bakit hindi pa naimbestigahan si Mayor Baste sa lahat ng mga ginagawa niya? Bakit ba hindi na-open yung BIR box? Yung mga ganyan pong tanong, nagtatanong lang naman po tayo. And we will continue to ask questions for the betterment of our society because if you don't ask the right questions, then you will not get the right answers.
2: Kailan natin matutunghayan ang palabas sa Jess?
15: Magsisimula na! Bilis na bilis yung mga boss ngayon eh. Gusto nila July 23.
26: First guest mo ba to?
15: Thursday. Ang taas ng energy namin pag kami magkakasama eh. 8 to 9 p.m. 8 to 9 p.m. po every Thursday. Dito lang po sa PRTV, Facebook, YouTube Live, tsaka po yung mga ibang channels. Hindi ko pa po memoryado, no? So I will just be joining. I'm just joining the PRTV family like this group here. So thank you.
2: Welcome!
26: Siya yung plan B sa atin. Pag di tayo nag-work, siya yung plan B.
15: Hindi naman ako pwede makontemp eh. Nagtatanong lang ako. Nagtatanong lang.
0: Just asking. Oh, tunghayan natin yan, no? We guarantee sa pinakamatapang, matalino mga taong kilala ko, yun. Si Jess Falsis. So sana, panoorin natin yan. Manonood kami sa'yo.
15: No? Thank you.
0: Oh, at sana, dahil nag-guess ka naman namin dito, Beke naman, i-guess mo kami. Okay, maraming salamat sa pag-join ngayong linggo, Jess Falsis. Pero sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin ang AI video ng China na nang i-insulto sa mga Pilipino. Dito lang yan sa...

0: natin ang diskusyon dyan.
1: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin, ano ang kanilang saloin dyan?
0: Kasama sina Sandro Ochona.
1: Isi ka naman dyan.
0: At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!

0: 들어가죠.
1: Pinas na mataas ang energy. Now, let's take a deep dive sa pagpapalabas ng state-controlled media na China Daily ng AI animated video na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. Ipinakita rin sa video na binobombahan ng unggoy ng water cannon ng China Coast Guard.
0: Sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na ipinapakita ng aksyon ang kahinaan ng Chinese government na pinili ang racism at pagbabanta sa halip na depensahan ang paniniwala sa pamamagitan ng ebidensya at batas.
2: Para naman kay Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jer Tariela, may lakas pa ng loob ng China na gumawa ng pambabastos na video pero agad umiyak sa caricature ni Chinese President Xi Jinping kasi inaway-away siya doon sa ginawa niyang parang anime. Tapos ganyan, unggoy ang representation sa buong bansa natin. Grabe naman yung hypocrisy na yan.
3: Nupakan naman ni Tariela ang akusasyon ni Senator Robin Padilla na ginamit para sa wartime propaganda ang Transparency Initiative o pagsasapubliko ng Philippine Coast Guard sa pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Iginiit ni Tariela na walang ginagawa ang Pilipinas para maging sanhi ng gulo sa pinag-aagawang teritoryo na na-award na nga sa atin. Wala na dapat pinag-aagawan dito. Lahat ng yan, sasagutin dito sa
0: Deep Dive!
1: Segment here, Char.
4: Ready ka na ba? Deep Dive!
5: Deep Dive!
3: Bago ka pa sa pila.
0: Deep Dive daw with Richard. So, Richard, ano ang tingin mo dito?
2: Hindi, I mean, una-una, this says a lot about China. To be honest, hindi pa sila naging superpower. Tapos ganyan yung representation nila sa isang bansa na lumalaban. I mean, let's not forget, ang ginagawa lang natin dito is we're invoking international law, di ba? This is the same United Nations Convention of the Sea na na-ratify ng China. And then for us doing that, ang representation sa atin ay ganito. So that's clearly not only racism, but complete contempt and disrespect for any smaller country that tries to stand up for itself. Anong kinalaman ng Transparency Initiative sa Japan at United States? Nagkataon lang na itong mga bansa na ito ay naniwala din sa rules-based international order. In fact, nakakaya yung China dahil yung US na nga, hindi nga nila na-ratify yung UNCLOS, but they actually follow UNCLOS as a matter of customary international law. O, paki-research yan ni Robin Hood Padilla. Kailan i-research kasi mukhang hindi niya masyado alam yung customary international law na yan. So, these things matter. Pero for me, nakakalungkod dahil sa China, good luck na lang sa'yo pag i-question mo yung kanilang mambo-jumbo, Mickey Mouse and Nine Dash Line. Sa atin sa Pilipinas, kanina we talked about freedom of expression, free speech. Inaabuso ng free speech ng ibang mga kababayan natin to make the case for China against not only the Philippines pero also international law na ginawa ng international net para naman maprotektahan yung interest ng mga mas maliit na bansa katulad natin. So for me, ang problema kasi dito, I really don't know what's going on with Robin Hood Padilla. I don't know, hindi ko alam kung bandwidth ang issue dito, yung download time, whatever, live stream. Ang issue ko lang dito is dahil sa kanyang parang cultish commitment kay Tatay Digong. Mm. Kung ano-anong kababaliktaran ang ginagawa ng yung calisthenics, di ba? Mm. Para lang, he pushes a certain narrative na hindi mapaya si Digong. I think it really goes down to that. I think, let's just be honest, if not for Digong, he wouldn't have even the right to run for office. If correct. Not for Digong, he would not be a senator. So naintindihan ko yung kanyang loyalty kay Digong. Pero sana naman yung loyalty sa ating bansa ay yun ang unahin niya, di ba? And yung mga ginagawa niyang acrobatics na yan, hindi talaga, it's really enraging, to be honest. Kahit may plan B ako, to be honest, even ako,
3: may limitasyon talaga yung
2: limitasyon. Pasensya dito eh. Yeah.
3: Ako first time ko, no, correct me na lang if I'm wrong, parang first time na ganito, na state media na ang gumagawa ng ganitong klaseng operasyon. Parang, I think hindi lang siya basta in expression ng isang expert or isang citizen ng China. State media na nag-ooperate na to. Tsaka gusto ko lang i-comment ha, yung naglilinya ng the arbitral ruling is just a scrappy piece of paper, parang inuulit yung narrative na galing sa China.
2: Yeah. Sabi ko, minsan nga, hindi ko alam kung sinong nauna sa script na yun kasi parang mas magaling pa yung script na ibang kaibigan natin na sinusundan pa ng China, di ba? Tignan mo ngayon, parang dinidefend pa yung racism na ginawa sa atin dito. Completely disgusting. But I mean, going back to this, again, hindi ko alam yung palusot ng China. I think the Chinese embassy has to apologize for this. Not only retract this, they have to apologize for this and also be honest. Alam natin sa China, that this is China Daily. right? This is their state-owned, nothing happens there without the clearance of the top propaganda department. Literally, meron silang propaganda department sa kanilang gobyerno kasi hindi naman sila katulad natin na open democratic system. So, yung palusot din nila, medyo mala-DDS. Medyo unconvincing yung palusot nila. So, expect a minimum of apology from them. Ito rin dadagdagan ko, marami tayong kaibigan ng mga progressives dyan. Mm-hmm. I'll be careful with this. Na ang galing nila mag-criticize sa West at US, mga ganun, pag may ginawa silang mali. Wala akong problema dyan. Fantastic. Let's criticize them. Pero pag may ginawang mali yung ibang superpowers na hindi Western, tahimik sila. So sana I want to hear yung mga kaibigan natin na galit sa Western imperialism, Western racism, ganun. Sana naman magsalita din kayo ukol dito because this is a case of Eastern imperialism and racism against a fellow Asian country at completely on

0: Tayo, kung tayo yung papayag na binubuli tayo ng China, no? Diyan na naman po nagtatapos ang isang kalahating oras ng Bardagulan at malamang talakayan natin sa iba't ibang issue sa Pilipinas.
1: Muli, maraming salamat po sa lahat ng naki-vibe check at naki-deep dive ngayon hapon.
2: Ayan, nabitin ba kayo sa kwentuhan natin? Huwag po kayong mag-alala dahil makakasama niyo po ulit kami sa susunod na linggo.
3: And bukas po, kami mag-aabang sa desisyon ng Senado, sa Bantay Senado, at nasa labas din po kami ng Senado sa Tindig Pilipinas. Siguraduhin natin na dapat gawin ng Senado ang trabaho nila. Ang trabaho dyan ay pananagutan, accountability, makita dapat ang ebidensya, hindi dapat allergic tayo sa katotohanan. And ang sabi nga, di ba, yung katotohanan, hindi yan confidential. Sunod ninyo, mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, FMR Radio Stations at PRTV, ang programang Travel ni Awel, kasama si Papa Awel Paz. Tandaan, wala pong personalan, dito lang yan sa
4: With Due Respect!
2: Happy Sunday!
5: You by Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of light, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
6: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
7: Oras mga ka-vibes, alas 3:00 na.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
10: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
11: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
10: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
11: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
10: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31 o mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
3: This is the newest.
4: The hottest
3: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mo

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka

0: is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite Music Radio.
2: 93.1. Mau na ni!
3: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
4: Kabay!
5: Kabay!
6: Kung estudyante ka, kabibes ka!
7: Kabibes, kabibes, kasama sa awanan.
8: This is the newest, the hottest, radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day.
9: Night and day.
8: 93.1 FM Radio Cebu. Mo

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. 93.1. Mau na ni!
1: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. O mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan 2026 Sonan ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sonan ng Pangulo.

0: ito na ating sakaminan, Ati Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. 93.1. Mauna ni.
1: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimanga mensahe sa presidente kabahin sa kahintang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.

0: simula July 27. Maghahari at magre-reyna ang dalawang gigante sa primetime bida mula sa ABS-CBN Studios.
1: Isang misyon, isang trabaho para sa akin.
2: I love you.
0: Sa dipwersa ang hari ng aksyon sa ating henerasyon. Oh!

0: ang TV Patrol Weekend!
1: Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagpapingat sa inyo, saan man sumpo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, exclusive, dating pulis na paulit-ulit nang nakasuhan, arestat na naman sa pagnanakaw ng tricycle. Dati, nasunog sa laop ng Sibuyan Island, Romblon. Pagkahiwalay na tabol sumiklap sa pagtapos ng Tinalak Festival sa Coronadal City, South Cotabato. Senator Alan P. Cayetano, inita ang umano'y paglaki ng yaman ni Senador Ping Lacson. Lacson, nangangalap naman ng ebidensya sa umano'y budget insertions at ghost projects noon ni Cayetano. Malakad niyang pumalag sa paratang na ninakaw ang pondo para sa ayuda. Maglalabas ng ebidensya laban sa mga akusasyon ni Senator Alan Peter Cayetano. At mga bagong reyna ng Pilipinig Pilipinas kinoronahan.
1: Kapamilya, arestado ang isang dating pulis matapos mahuli sa pagnanakaw ng tricycle sa Galas, Quezon City. Ayon sa pulisya, pang-apat na beses nang nakulong ang suspect. Exclusive, nagpapatrol Liza Aquino.
3: Lubay, di citizen ako siya. Dala akong record. Hindi ako pinatawag ng parang record. Ba't siya nito? Laging easy target ako. Hindi ako nakikipag-away.
1: Napaiyak sa saba ng loob at dismaya si Tatay Roy matapos manakaw ang kanilang tricycle sa Barangay San Isidro, Quezon City, Huwebes sa madaling araw. Nahagip sa CCTV ang tinangay na tricycle habang minamaneho ng sospek na napag-alamang residente rin ng barangay.
3: Napakahalaga ho niyan kasi yun ang naging source ng income ng kapatid ko. Dami-dami ng problema. Dumagdag pa yan. Sa araw-araw na gastusin tas mananakawang ka pa. Hirap lang. Napaka-stressful lalo pa eh pag nagkakaso ng ganyan. Tapos ko po, at nalaman lang ko dito nung umaga, wala. Nakuha po yung suspect.
4: Yung tricycle, sir?
3: Wala na, hindi na po nakita. Nagtatanong-tanong, nag-ikot-ikot din ako dito, baka sakaling matagpuan.
5: May witness na nakakita na drive to ng suspect mga madaling araw ng July 16. Akala niya hiniram lang yung tricycle. Akala niya hindi ninakaw. Positively identified yung suspect na dinadrive niya yung tricycle na yon. Agad tayo nag-conduct ng follow-up operation.
1: Agad na aresto sa follow-up operation ng pulisya ang lalaki pero hindi na nabawi ang tricycle. Itinanggi naman ng suspect ang krimen.
3: Hindi ko yung ginawa.
4: Nasaan po kayo ng time na nangyari yung madaling araw, sir?
3: Nasa bahay po ako nyon.
1: Pero ayon sa pulisya, ito na ang pang-apat na beses na napulong ang suspect na dating pulis.
5: Yung suspect natin is dating member siya ng PNP. Pumasok siya sa PNP noong 1997 pero nag-awol siya noong 2010. Ayon sa siras natin sa record, may kaso siyang noong 2017, physical injury at alarming scandal. Noong 2019 at 2023 naman, may kaso din siyang violation of RA 9164 sa anti-drugs to. So, tatlong beses na natin siyang na-aresto dito at nakulong.
1: May apila naman ang biktima sa suspect.
3: Konsensya naman siya. Turo na lang niya para maibalik yung hanap buhay. Napakahirap maghanap buhay sa panahon niya. Ang dami kong gastusin dyan, tapos mawawala pa. Ito, nagpapatuloy akong sa konting hanap buhay na to.
1: Kinasuhan na ng paglabag sa New Anti-Kidnapping Act of 2016 ang suspect na nakakulong sa Galas Police Station. Liza Aquino, ABS-CBN News.
6: Dalawang magkahiwalay na rambol ang sumiklab sa kasagsagan ng pagdiriwang ng Tinalak Festival sa Coronadal City, South Cotabato ngayong Linggo ng madaling araw. Sumiklab ang unang insidente sa isang gotohan kung saan nagkainitan ang dalawang grupo ng kabataan. Sa video, pinagsusuntok, pinaghahampas ng upuan at muntik pang paluin ng bote ng soft drink ang isang lalaki. Naawat naman ang mga pulis sa mga sangkot sa gulo. Agad ding binigyan ng paunang lunas ang lalaking binugbog na nagtamo ng sugat sa ulo. Nakatakdang magharap ang magkabilang panig sa barangay. Samantala, nabulabog din ng rambol ang isang bar. Kuha rin sa video na pinagtutulungan ng ilang kabataan ang isang binata. Nagsuntukan din maging ang iba pang customer ng bar. Nagkaayos din ang mga nag-away matapos dumating ang mga pulis.
7: Nasunog ang isang yate sa dagat malapit sa San Fernando, Sibuyan Island sa Romblon nitong Linggo. Kita ang maitim at makapal na usok na nagmumula sa sasakyang pandagat na tanaw mula sa Pampang. Ayon kay Commodore Jeronimo Tuvilla, Commander ng Philippine Coast Guard Southern Tagalog District, nasa gip ng mga responding mga mangingisda ang apat na sakay ng yate. Bagaman di pa makumpirma kung ilan ang kabuuang sakay ng yate na galing Subic at patungo sa ng Cebu. Hinihinalang sa engine room ng yate nagsimula ang apoy. Tupok na tupok ang buong yate, pero tiniyak ng PCG na walang banta ng oil spill. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Isa ring sunog ang sumiklab sa isang residential area sa CM Recto Avenue sa Barangay 11 sa Maynila, Linggo ng umaga. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog bago mag-alas 8. Itinaas sa unang alarma makalipas ang 4 na minuto, kaya hindi bababa sa 4 na fire truck ang kinailangang rumesponde. Tuluyang napula ang apoy dakong alas 8:30 ng umaga. Wala pang inilalabas na dagdag na impormasyon ang BFP sa sanhi ng sunog, halaga ng pinsala at kung may nasawi o nasugatan, habang patuloy ang investigasyon sa insidente.
6: May person of interest na ang Caloocan City Police sa pagpatay sa vlogger na si Alicia Lipata o alias Mima Alicia. Ayon kay Police Colonel Joey Goforth, hepe ng Caloocan City Police, may kinalaman ang nasabing person of interest sa dalawang posibleng anggulong tinitignan sa kasong ito. Isa na rito ang pagbibigay ng komento ng biktima sa mga isyong politikal at panlipunan. Tinitingnan din ang pulisya kung may kinalaman ang pagsasampa ng kaso ng biktima sa isang individual. Inilarawan naman ang gunman na nakasuot ng pulang helmet, puting long sleeves at jogging pants, habang ang motorcycle rider ay nakasuot ng dark na pantalon, puting t-shirt at puting helmet.
7: Inilabas ng 6th Infantry Division ng Philippine Army ang larawan ng dalawang suspect na naghagis umano ng granada sa military convoy sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur nitong Sabado ng hapon. Dalawang sundalo at tatlong sibilyan ang sugatan sa insidente. Mamamalengke sana mga sakay nitong tropa nang mangyari ang pag-atake. Naiwasan ng ikalawang truck ang sumabog na granada, pero may ilang sibilyan sa tabi ng daan na inabutan ng pagsabog. Nanawagan ang 6th ID sa mga makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga suspect.
6: Salvador is back. Balik ka pamilya si Maha at Bibida sa isang modern, progressive at feel-good serye na Someone Someday. Sa kanyang media conference, sinagot ni Maha kung nagkaroon nga ba ng sapawan sa mga eksena ng mga bida. Nagpasample din siya ng acting na dapat abangan. Nagpapatrol MJ Felipe.
8: Her Majesty is back. Nagbabalik ABS-CBN si Maha Salvador at nagbabalik primetime television din sa seryeng Someone Someday. Sa kanyang pagharap sa press, bakas ang halo-halong emosyon ni Maha.
9: alam pong I'm home na ulit. Yes. Iba kasi talaga yung pag kung saan ka nag-umpisa at dun mo nabuo yung mga pangarap mo. So, ayun. So, salamat ka, pamilya.
8: Gagampanan ni Maha ang papel ni Abby. Sa teaser pa lang, ramdam na ang komplikasyon sa kanyang papel. Isa ito sa mga dahilan kaya siya umuo sa proyekto.
9: Isa na dyan yung gusto kong makatrabaho si Catherine and of course James. Pero yung character na binigay sa akin ng Dreamscape family ko, ito yung character na hindi mo matatanggihan.
8: Feel good ang vibes ng serye, pero hindi mawawala ang mga matitinding eksena. Lalo pat may pagka-stalker o obsessed fan ang role ni Maha.
9: Yung set namin is very collaborative and my co-actors are very generous. Hindi pinapa-under kunwari yung ego o mas sikat ako, mas ganyan. Andun yung si Kat ang captain ng show namin. At sobrang okay siyang leader, captain ng show. Very collaborative, very okay yung atmosphere namin sa set. Kaya walang sapawan.
8: Mula sa iconic niyang Ivy Aguas o Lily Cruz sa Wildflower, Nicole ng The Legal Wife, Camilla ng The Killer Bride at marami pang iba. Sigurado si Maha na magugustuhan ng mga manonood ang kanyang pagbibigay buhay kay Abby.
1: Napakaramot ng bili na yon! Trabaho lang naman inihingi ko! Trabaho lang! Ang damot ng bili na yon!
8: Mapapanood ang Someone Someday simula July 24 sa Netflix. MJ Felipe, ABS-CBN News.
6: Susunod, Senador Alan Peter Cayetano may patutsada sa bagong ayuda ng pamahalaan. Panukala niyang 10,000 pisong ayuda hindi umano inaprubahan ng Pangulo. At mga bagong reyna ng Binibining Pilipinas, kinoronahan. Lahat yan sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
0: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol 630.
11: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
15: Ako to, si Chang Ami.
14: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. TV Patrol sa DZMM.
6: Simula na sa Martes ang pamimigay ng 2,000 pisong ayuda ng Department of Social Welfare and Development sa mahigit 7,500,000 pamilyang Pilipinong apektado ng energy emergency. Binuweltahan naman ng Malacañang ang paratang ni Senador Alan Peter Cayetano na binasura umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nauna niyang mungkahing magbigay ng ayudang aabot ng 10,000 piso. Nagpapatrol, Alison Ko.
16: Habang umiiral ang National Energy Emergency sa bansa, inanunsyo ng Department of Social Welfare and Development na mamimigay ito ng ayuda sa 7,500,000 pamilyang pinaka-apektado ng energy crisis simula sa Martes, July 21.
17: Sa ilalim po ng Executive Order 110, mas pinaigting pa po itong unified package for livelihood, industry, food and transportation para sa mga vulnerable Filipinos at maprotektahan sila mula nga po sa nagpapatuloy na energy emergency.
16: Tatlong grupo makatatanggap ng 2,000 pisong cash aid. Pasok sa unang grupo ang 3.5 milyong pamilyang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na makatatanggap ng isang bagsak na 2,000 pesos. Kapwa nakatakdang tumanggap ng ayuda mula Hulyo hanggang Disyembre ang 2.5 million near-poor households na hindi sakop ng 4Ps at 1.5 milyong pamilya o mga manggagawang mas mababa sa 20,000 ang buwan ng SSS salary credit. Maaring matanggap ang ayuda sa pamamagitan ng manual payouts o direktang ipapasok sa mga enrolled bank account o SSS account ng mga beneficiaryo. Pero sa isang Facebook Live noong Biyernes, kinwestiyon ni Cayetano kung bakit ngayon lang ipinatupad ito, gayong nauna na anyang iminungkahi ang 10,000 pisong ayuda para sa mga naapektuhan noon ng pandemya ng COVID-19.
18: So noong 2021 going into 2022, sabi ko marami pang hindi nakaka-recover, so kaya ng ating budget magbigay. Pero pagkapanalo ni President Marcos, ayaw niya. Bakit ngayon lang 2026? Alam na yung sagot. O ano yung sagot? E nanakawin muna yung daan-daan bilyon bago kayo bigyan. Diba?
16: Mariin namang itinanggi ng Malacañang ang mga paratang ni Cayetano ng umano'y pagnanakaw ng pondo. Nagpasaring si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na intriga at walang basehan ang mga pahayag ng senador. Ayon kay Castro, maglalapag sila ng ebidensya na magpapatunay na hindi totoo ang akusasyon. Alison Ko, ABS-CBN News.
7: Maagang nagpakarga ng gasolina ang ilang motorista at chauffeur para kahit paano'y makatipid bago ang nagbabadyang big time oil price hike sa Martes. Pero patibang negosyo sa pool ng pagsipa sa presyo ng mga produktong petrolyo. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
19: Nakasanayan na ni Pedro na magpa-full tank ng kanyang minamanehong jeep kada matatapos ang biyahe. Pero ngayong linggo, mas aagapan niyang magpakarga ng diesel dahil sa nagbabadyang big time oil price hike sa susunod na Martes. Batay sa presyuhan ng world market, inaasahang magmamahal ang diesel ng 10 hanggang 11 pesos kada litro. 3 hanggang 4 na piso kada litro naman ang itataas sa presyo ng gasolina. Maglalaro naman sa 11 pesos hanggang 12 pesos kada litro ang sipa sa presyuhan ng kerosene. Bunsod pa rin ang pag-igting muli ng tensyon sa pagitan ng US at Iran. Higit 2,000 piso ang full tank at nakadiskwento si Pedro ng higit 200 piso mula sa fuel subsidy program ng pamahalaan. Pero kung siyang tatanungin, hindi ito sapat. Menos lahat ng gastos, 450 pesos na lang anya ang kanyang maiuwing kita para sa gastusin nilang pamilya. Pero kahit nagigipit, alangan siyang ipasa ito sa kanyang mga pasahero.
20: Ang gagawin natin, dapat babaan yung gas. Kung itaas kasi yung pamasahe din, kawawa rin pasahero, no?
19: Ang taxi driver na si Ricky naman, nagpakarga na agad ng gasolina kahit nakakadalawang biyahe pa lang.
21: Biyahe karga lang. Kasi mabilis maubos ang gasolina.

0: hanggang ngayon.
1: Taas sila magdagdag eh, ang baba naman nila magbawas. Eh, mababawasan naman yung may uuwi na ano. Hindi naman laging malaki ang naiuwi, mababawasan pa ulit sa gasolina na mataas. Sir, 10,000 kasama na yung gasolina dun eh.
2: Karga mo, sir. Pero dahil nasa state of national energy emergency pa rin ang bansa, ang Department of Energy pa rin ang magbibigay ng saktong itataas sa presyo ng produktong petrolyo.
3: Tuwing mayroong pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo, hindi lang mga tsuper at motorista ang apektado. Kasama rin sa umaaray ay ang sektor ng agrikultura at negosyo.
2: Apektado ng big time oil price hike ang mga nagbabiyahe ng produkto gaya ni Juliet na 3 beses sa isang linggo mag-angkat ng gulay mula sa Balintawak Market.
4: Gaya dati, pag sumakay kami mula Balingke, Balintawak to dito, hanggang 200 okay na. Ngayon wala na pong papayag, 300 to 400 na po. Siyempre, papatungan po namin kahit papano para doon namin mababawi yung sa transpo.
2: Tiniyak naman ng Department of Trade and Industry na wala muna sa ngayong pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Una nang sinabi ni Trade Secretary Cristina Roque na wala pang manufacturer na naghahain ng petisyon para sa price adjustment. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
5: Pananagutin ng MMDA ang sarili nitong traffic enforcer na nakunan sa viral video na nag-counterflow sa EDSA busway noong Webes ng gabi. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, napag-alamang mula trabaho, dumaan sa isang kasiyahan ang enforcer at pauwi na ng Cavite nang mangyari ang insidente. Nakumpirma naman sa kanilang investigasyon na nasa impluensya ng alak ang tauhan habang nagmamaneho. Ipinatawag na siya sa opisina ng MMDA para mapatawan ng parusa at multa.
6: May code of conduct tayo. Tayo ay mga public servants. Pero more than anything else, napakalaking probability ay madidismiss ito sa serbisyo. Maalis ito sa MMDA.
7: Pinaluhan ng mahigit 8,000 runners ang Angat Bayanihan Run sa Ayala Triangle sa Makati City ngayong araw. Layon ng event na makalikom ng pondo para sa mga programa ng Angat Buhay habang isinusulong ang volunteerism at bayanihan. Dumalo rin si Naga City Mayor Lenny Robredo. Personal niyang pinasalamatan ang mga sumusuporta sa fundraising event.
8: Yung earthquake sa Jensan, Davao, Sarangani Province, until now po yung relief and rehabilitation efforts are still being conducted by our Angat Bayanihan volunteers. And they are able to do that dahil po sa tulong ninyo.
5: Engaged na sina actress host Yassi Pressman at Camarines Sur 2nd District Representative Luigi Villafuerte. Kinumpirma ng dalawa ang balita sa kanilang social media posts. Kita rito ang marriage proposal ni Congressman Luigi kay Yassi habang nasa bakasyon abroad. Proud namang ipinakita ni Yassi ang kanyang engagement ring.
9: Guess what?
10: Guess what?
7: Prosecution tiwalang makukumbinse ang impeachment court sa pagpapasabinan ng financial at tax records ni Vice President Sara Duterte. Pinoy boxing legend Manny Pacquiao tampok sa isang World Cup commercial. Yan sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
11: TV Patrol sa DZMM.
12: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
13: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
14: Ako to, si Chang Ami.
13: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kuwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM.
1: Kapapasok lang na balita, dalawa ang nawawala sa flash flood sa isang barangay sa Calamba City, Laguna kaninang tanghali. At live at exclusive mula Calamba City, nagpapatrol si Dennis Datu. Dennis, anong status ng search and rescue operation?
2: Sa nagpapatuloy ang search and rescue operation sa dalawang batang magkapatid na nawawala matapos tanghalin ng lumalagasang baha ang kanilang bahay na nakatirik dito sa gilid ng ilog dito sa Puro Puno, Barangay Mapagong, Calamba City, Laguna. May edad na 8 at 10 ang magkapatid na nawawala, habang nailigtas naman ang isa pa nilang kapatid na 7 taong gulang at kanilang ina na itinakbo sa ospital. 28 pamilya ang apektado ng paglagasa ng baha na pawang nakatirik nga dito sa gilid ng ilog. Nangyari ito kaninang tanghali kung saan bumuhos ang napakalakas na ulan sa loob lamang ito ng 30 minuto na naging dahilan ng bigla ang paglaki ng tubig sa ilog at nangatangay itong mga bahay. 6 na bahay ang wasak, 22 naman ang bahagyang nasira. Nilalatag naman ang lokal na pamahalaan ng Calamba ang tulong para sa mga apektadong pamilya.
3: Plano po talaga dito ay actually na inventory na po sila. Isinama na po natin sila sa mga plano na i-relocate po sila. So, pa-bigyan po sila ng lugar na kung saan mas ligtas silang maninirahan doon.
2: Sana ang nasa sa likuran ko ay ilan lamang sa mga bahay na gumuho kanina dahil sa pagragasa ng malaking baha na nakatirik nga dito sa gilid ng ilog. So talagang itong mga bahay na ito ay wala nang mapapakinabangan pa. So nandito na ang Bureau of Fire Protection at Local City Disaster Risk Reduction and Management Office at patuloy na hinahanap itong magkapatid na nawawala, habang yung 28 pamilya na naapektuhan ay pansamantalang nasa barangay hall at eskwelahan kung saan sila inaalalayan ng lokal na pamahalaan. Sen.
1: So Dennis, hanggang saan umabot kanina yung tubig? Kasi parang doon sa likuran mo, parang humupa na siya. At ano yung talagang cause niya?
2: Oo, humupa na ngayon. Pero mataas talaga yung baha dito, halos malapit ng umapaw, Zen, yung tubig dito. Yung may bakod na yan, hanggang dyan yung tubig kanina, nung 30 minuto lamang, yung malakas na tuloy-tuloy na ulan na naging dahilan ng bigla ang pag-apaw dito sa dalawang ilog actually ito na nagsasanga, Zen.
1: So two things lang, Dennis. Meron pa bang banta ng flash flood? At pangalawa, makatutulong ba yan yung paghupa ng baha para mas mabilis na mahanap yung dalawa pang nawawala?
2: Yes, Sen, lahat ng exit nitong ilog doon pababa doon sa area ay doon na nakaabang ang mga rescue team para baka sakaling doon inanod itong mga itong dalawang batang nawawala kasi dito sa may pataas na bahagi ay nagalugad na nila at hindi na wala silang nakita, Sen. So ngayon ay winarning na ang mga residente dito na maging alerto lalo't baka bumuhusan naman ng malakas na ulan at baka maulit itong pangyayari pero sila ay pinapa ayuhan na pansamantalang lisanin muna itong area na ito, Zen.
1: Okay. Maraming salamat, Dennis Datu.
4: Isa ang patay at apat na iba pa ang na-rescue sa flash flood sa Zamboanga City nitong Sabado. Sa paunang ulat, nagpipiknik ang mga biktima sa Pasonangka Spillway nang biglang rumagasa ang tubig at abutan sila. Nakunan pa ng video ang pigil-hiningang pag-rescue sa ilang natrap sa baha. Isang menor de edad ang tinangay na malakas na agos ng tubig. Wala na siyang buhay nang matagpuan sa kalapit na bayan. Ayon sa PAGASA, nagkaroon ng localized thunderstorms sa Zamboanga Peninsula na maaring dahilan ng flash flood. Sa Davao City, hindi muna pinadadaan sa mga motorista ang bahagi ng Davao-Bukidnon Road matapos magkaroon ng pagguho ng lupa sa lugar. Biyernes nang unang matuklasan ang mga bitak sa kalsada sa bahagi ng Sitio Marahan sa Barangay Marilog proper. Ikinatakot ito ng mga residente at agad din silang sinabihang lumikas sa mas ligtas na lugar. Kinagabihan gumuho na umano ang nasabing parte ng kalsada at nasira ang nasa apat na bahay. Hindi madaanan sa bahagi ng kalsada ang lahat ng uri ng sasakyan, kaya inabisuhan ng Department of Public Works and Highways ang mga motoristang dumaan sa alternatibong ruta. Umulan sa lugar nitong mga nagdaang araw bago ang landslide. Inihayag ni Senator Panfilo Lacson na nanganganap na siya ng mga impormasyon at ebidensya laban kay Senator Alan Peter Cayetano kaugnay ng mga umano ay ghost project sa Taguig City. Tugon ito ni Lacson matapos siyang akusahan ni Cayetano na dumobne ang net worth o yaman batay sa kanyang salin noong nakaraang taon. Nagpapatrol Alison Co.
5: Mas tumindi pa ang patot sa dahan ni Senator Panfilo Lacson at Senator Peter Cayetano sa social media. Sa kanyang post sa X ngayong araw, sinabi ni Senator Panfilo Lacson na lumampas na umano sa hangganan si Cayetano nang questionin ang kanyang integridad. Nagpasaring si Cayetano na halos dumoble ang net worth o yaman ni Lacson batay sa kanyang 2025 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth kumpara sa isinumite noong 2022 nang matapos ang kanyang termino bago tumakbo sa pagkapangulo ng taon ding yon.
6: Kay Senator Lacson, di ba? Ano yung actual, I didn't really pay that much attention pero parang dumoble yung kanyang salin.
5: Buwelta ni Lacson, mali ang impormasyon ni Cayetano dahil kung tutuusin, apat na beses pa nga anyang tumaas ang kanyang net worth habang wala sa public office dahil sa kanyang mga pribadong negosyo. Iginiit niyang hindi siya tumanggap ng anumang kickback sa anumang infrastructure projects. Inakusahan naman ni Lacson si Cayetano na may 6.79 bilyong pisong halaga ng budget insertions sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. May mga ghost projects din umano sa Taguig City na kilalang balwarte ng mga Cayetano. At sa isa pang tweet, isiniwalat ni Lacson na madalas umanong magsugal sa mga kasino ang city engineer ng Taguig pero hindi siya nagbigay ng pangalan at patunay. Ayon pa kay Lacson, nagsimula na siyang mangalap ng impormasyon at ebidensya mula sa ilang testigo na maaaring magdiin kay Cayetano. Hindi ito pinalampas ni Cayetano at nag-live post ulit siya ngayong araw.
6: That's how he melts down, di ba? By trying to destroy his enemies, ikulong. But guys, patience din kay Senator Lacson kasi one, may amo eh. Ma-assure ko rin po kayo na walang ghost project sa Taguig. To the best of our knowledge, ilang beses na nag-inspect.
5: Matatanda ang binuksan din ng National Bureau of Investigation noong nakaraang linggo ang investigasyon sa umano'y mga irregularidad sa mga infrastructure projects at hindi na liquidate na pondong ibinigay sa FISGOC para sa 2019 Southeast Asian o SEA Games. Si Cayetano ang nanguna sa organizing committee ng palaro pero iginiit niyang wala siyang kinalaman sa mga infrastructure projects. Alison Ko, ABS-CBN News.
1: Susunod, kilalanin ang mga bagong reyna ng Binibining Pilipinas. Kinoronahan yan sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
0: TV Patrol sa DZMM. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
8: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan.
10: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
9: Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sila Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radio Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musi at Rica Lazo, alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
11: Hello, attorney!
12: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
11: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan. Kasama sila Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
13: Hello, attorney!
11: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. TV Patrol sa DZMM.
4: Kapagpasok ng ikatlong linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes, inaasahang dedesisyonan na ng Senate Impeachment Court kung ipapasampina ang tax, bank at transaction records ni Vice President Duterte. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
15: On my own, eh.
16: Sa Facebook Live video ngayong Sabado, nagpaalala ang magkapatides na Senators Alan Peter at Pia Cayetano sa pagsunod ng panuntunan or rules sa pagpapasampina ng mga dokumento ng buwis, bank account at transactions ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng mainit na diskusyon sa Senate Impeachment Court kung dapat panghingin ang mga dokumento kaugnay ng buwis ng bise na magpapakita nila ng tunay niyang kayamanan.
15: Halimbawa, hindi ko siya gusto. So pwede ko bang tawagan na kagad yung AMLA, yung BIR at saka yung
17: supina
15: kunin yung ano. Kasi ganun ang parang lumalabas. Isang lumalabas dito sa kabila. My point is, pagka kasi may rules, protection natin lahat yon.
17: And that's the reason why we have rules. I cannot help but think of this example. Basketball nga, may rules, di ba? Pag nakailang foul ka, out ka. Di ba may rules? There are always rules.
16: Sa panig ng House Prosecution, iginagalang nila ang mga individual na posisyon ng Senator Judges at susunod sila sa iiral na desisyon ng buong Impeachment Court.
18: We would comply whatever would be the decision of the Impeachment Court, pero ang position po ng House Prosecution Panel, as aptly discussed and explained by Congressman Diokno, meron pong extraordinary kapangyarihan ang Impeachment Court to ferret out the truth.
16: Sang-ayon si Adyong na dapat naprotektahan ang confidentiality ng bank records. Pero hindi anila ito dapat maging pananggalang sa pananagutan. Hindi pa naman anya pinal ang desisyon kung isang sampina ang tax records ng pangalawang pangulo at patuloy itong pag-uusapan sa Lunes, July 20.
18: This is not to directly hold the respondent guilty of the accusation, but this is merely to allow the court to exercise its constitutional exclusive powers to get to the bottom of this by securing and obtaining documents and evidence that will give them more leeway and more reference to be able to arrive into a just and impartial judgment.
16: Court. Sinubukang kuhanin ng ABS-CBN News ang panig ng depensa pero wala pa silang tugon. Gayunman na una na nilang iginiit na dapat igalang ang due process sa pagsampina ng mga dokumento ng bise.
19: Unang-una sa lahat, pagdating sa pag-issue ng subpoena, first is definiteness. Ibig sabihin nun, kailangan particularly described kung ano yung gusto mong i-subpoena. Pangalawa, it has to be relevant. Kailangan natin malaman, pwede ba yung mga bagay na sinasubpoena o hindi under our laws?
16: Iginiit ni House Prosecutor at Bicol Sagaw Party List Representative Terry Ridon na tiwala ang kampo ng mga taga-usig na makukumbinsi ang impeachment court na ipakuha at masuri ang mga naturang dokumento.
20: Wala ho dapat na debate doon po sa pagsampina ng mga bank accounts. Ito po ay very clear exceptions sa bank secrecy law.
16: Nagpaalala naman ang grupong August 21 Movement sa mga Senator Judge sa nangyari matapos harangin ang pagbubukas ng tinaguriang second envelope sa impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada noong 2001. Nakiusap sila sa mga Senator Judges na tumindig sa tama at totoo, manatili sa tamang panig ng kasaysayan at gamiting gabay ang mga aral nito sa kanilang pagpapasya sa issue. Samantala, sinabi naman ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na dapat 2/3 lang ng mga Senator Judges na physical na nasa korte ang kailangan para makonvict si Duterte.
21: You have to remove those who are not present, like Bato, because he will not be present because they require physical presence to vote. And you have to remove those who have been officially suspended. That means Marcoleta and Chingoy, because the moment you are charged with plunder, there's a provision in the plunder law which says you shall be suspended. That's automatic, eh? Mandatory yan, eh? So if you're suspended, you cannot vote.
16: Pero hindi pa naman aniya panahon para pag-usapan ito, dahil pwede pa naman itong talakayin sa oras ng botohan. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
1: Na sa kasaysayan ng bansa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kapwa mga bagito at batikang mamamahayag ang nakatutok sa mga nangyayari sa Senado. At sa patrol ng Pilipino, dadalhin tayo sa likod ng kamera kung paano ito binabantayan ng media sa mga susunod na linggo at buwan. Nagpapatrol, Victoria Tulad.
2: Objection, Your Honor. I may ask that the
3: sari-saring eksena na ang natunghayan sa unang dalawang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Maraming preparasyon at setup behind the scenes para maayos na maihatid ang mga napapanood ng publiko sa session hall ng Senado. Nandito po tayo sa Senado para ipakita sa inyo yung arrangement o yung setup ng iba-ibang media organizations, ng defense team at ng prosecution team, at maging yung session hall kung saan nangyayari yung paglilitis. First stop, ito yung tinatawag naming Legacy Hall.
22: Dito sa Legacy, nagla-live report ang media na naka-assign sa Senado o iyong Senate Beat.
3: Ito yung Quezon Room, yung isa sa dalawang kwarto na inilaan para sa media. So dito naman, nakalagay yung mga live setup para sa live anchoring, sa live interviews. Ito yung setup natin sa ABS-CBN News.
16: Ito ang ABS-CBN News.
23: Bigyan natin sila ng
22: nagsisimula ang special coverage ng ABS-CBN ng alauna ng hapon. Nood kayo ha!
3: Yung isa pang holding room para sa media ay itong multi-purpose room. So dito, nakapwesto yung hindi bababa sa 18 media outfits. At mas maraming mga equipment o gamit na nandito, gaya dito sa ating setup. Ito yung sa ABS-CBN. Dito rin, mas maraming reporters yung maaaring pumwesto.
22: Siyempre, mayroon ding holding rooms ang prosecution team at ang defense team. Eksaktong 2:00 ng hapon nagsisimula ang trial sa session hall tuwing Lunes, Martes at Miyerkules. Pwedeng manood ang publiko pero 61 lamang ang allotted seats. Kaya paunahan magparehistro sa Visitor Management System o VMS ng Senado. Marami sa nagko-cover ngayon ang na-assign na rin sa impeachment trial nina dating Pangulong Joseph Estrada at dating Chief Justice Renato Corona. May pagkakaiba ba ang mga trial noon sa paglilitis ngayon ni Duterte?
24: Mas mainit ang diskusyon even dito or doon online kasi nga, number one, mas may digital component ngayon, mas malakas ang social media ngayon, hindi na lang din yung kino-cover natin for TV and for radio, for the traditional platforms, meron pa rin online component. Ito natin nakikita talaga yung parang kapamilya spirit kasi nagtutulungan kaming lahat, nagtutulungan tayong lahat, may kanya-kanya tayong talk.
22: In my case, ako ang nagla-live report sa special coverage ng ABS-CBN at live interview ng personalities na involved sa trial.
25: Ngayon, mas on the go, mas madaming hinihingi na requirements ang audiences, mas mabilis, mas fast-paced yung pagre-report.
26: Tingin ko mas mahirap yung kay President Erp kasi kailangan talaga naming tumutok noon eh kasi wala pang Facebook, wala pang social media. So lahat kailangan na doon ka lang sa plenary hall.
22: Marami ring reporters na ngayon pa lang nagko-cover ng impeachment trial.
27: Honestly, super nervous before the coverage, but I also acknowledge it's a huge honor to be given the opportunity to cover something as big as this.
24: Grabe yung mga hindi natin nakikita on screen. Mas sobrang technical niya, sobrang crucial niya na journalists are trying to show to people by through our reports.
22: At dahil multitasking to the max ang mga journalists, inalam natin sa ating mga kasama ang mga gamit na kailangan nila sa coverage.
24: Mas kailangan formal ang ating outfit, so we have to pay attention to our outfits. Keep yourself hydrated. There's a lot of peace there. Then there is this. Ito yung ating, ang tawag ko dito, yung pang live selling ni Jeff, no? Your phone goes here. So kung halimbawa, kailangan mo mag-live, ayan, jam mo siya, mo yung mamount, or so, ipiklop mo yung paa, your phone goes there, tapos yung pang ano. It's like an extra arm.
27: I am assigned to the session hall, inside the session hall, and there are lots of strict rules in there, such as when the trial begins, you really can't film. And so, kami, very old school journalism na, we need our notebook, so here siya.
25: Phone! Kasi lahat ng kailangan ko, contact sa desk, camera, pag-report, salamin, pag mag-aayos, phone ang gamit.
3: Lahat pinaghandaan para masigurong mahahatid sa inyo ang buo at masusing coverage na kung tutuusin ay nagsisimula pala.
25: Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, posibleng magtagal itong paglilitis ng 7 hanggang 8 buwan, kaya tiyak marami pa kaming ibibigay sa inyo na iba-ibang impormasyon. Victoria Tulad, ABS-CBN News.
1: Mali ang target ng paninisi ni Senador Robin Padilla kaugnay sa paglalarawan ng China Daily sa mga Pilipino bilang unggoy. Ayon po yan kay Rear Admiral Jay Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa issue ng West Philippine Sea. Sa isang pahayag, sinabi ni Padilla na si Tariela ang nagpasimula ng tensyon at mitsa ng tinawag niyang wartime propaganda. Naniniwala rin ang senador na lahat naman ay itinuturing na mga unggoy na magkakaiba ang kulay sa mata ng mga mananakop. Giit ni Tariela, hindi dapat inihahambing sa mga unggoy ang mga Pilipino at hindi rin siya ang kalaban dahil kapwa sila Pilipino ng senador. Dagdag niya, dapat kondinahin ang China na gumawa at nagpakalat ng racist video. Naghaina ng formal na protesta ang Department of Foreign Affairs laban sa China Daily.
4: Tuloy-tuloy ang paghahatid ng karangalan ng mga manlalarong Pinoy sa iba-ibang larangan ng sports. Back-to-back champion ang rugby team ng bansa habang humakot ng 5 medalya sa Jiu-Jitsu Asian Championship ang Philippine team. Pambihira rin ang itinamalas ng Philippine Blue Girls sa 2026 Women's Softball World Cup. Humakot ng medalya ang koponan ng Pilipinas sa 10th Jiu-Jitsu Asian Championship na ginanap sa Almaty, Kazakhstan. Nanguna si Annie Ramirez na muling pinatunayan ang kanyang gold standard ng Jiu-Jitsu sa Asia. Matagumpay niyang nadepensahan sa kanyang kategorya ang napanalunang nag-iisang ginto ng Pilipinas noong nakaraang taon sa Aman Jordan sa adult female 57kg division. Nanaig din sa laban ang national rugby team na Philippine Volcanoes sa 2026 Asia Rugby Union's Cup Championship sa Malaysia. Ito ay matapos talunin ang Malaysia sa score na 39-18 sa kanilang pagharap sa Thailand nito ring Sabado. Deserve ng Philippine team ang back-to-back na titulo, lalo't ipinamalas nila ang undefeated run ngayong taon. Winasak ng Volcanoes ang Laos sa score na 74-0. Pinatalsik ang Singapore sa semifinals 33-10 at pinataob ang Malaysia sa finals 39-18. Opisyal na inanunsyo ng Philippine Rugby Football Union na ang Pilipinas ang magiging host ng susunod na 2027 Union's Cup sa unang pagkakataon.
1: Napili bilang mukha ng isang FIFA World Cup commercial si Pinoy boxing legend Manny Pacquiao para ito sa advokasya ng non-profit organization na Faces of Choice Contra Abortion. Nagpasalamat ang organisasyon kay Manny na tinawag nilang matapang na tagapagsalita para sa pananampalataya, pamilya at pagpapahalaga sa buhay. Tutok din si Manny sa pagtuklas ng mga bagong boksingero. Kamakailan, binuksan niya ang sariling gym sa Los Angeles, California sa Amerika. Layo nitong tulungan ang upcoming fighters na mapatatag ang kanilang karera sa pamamagitan din ng promotion ng team ni Pacquiao. Balak ding palawakin ni Manny ang operasyon ng kanyang gym sa Amerika at iba pang bansa. Samantala, inaasahang sasabak sa ceremonial first pitch ng American Major League Baseball team na Chicago White Sox ang Kings of P-Pop SB19 sa July 29 batay sa inilabas na global promo tour schedule ng grupo. Ilan lang ito sa engagement ng Mahalima sa Amerika bago ang kanilang historic performance sa Lollapalooza sa July 30. Magiging pambato ng Pilipinas sa Miss Globe at Miss International sa Binibining Pilipinas Grand Coronation Night itong Sabado. Ang nagwagi kilalanin sa pagpapatrol ni Ana Cerezo.
0: Opening pa lang, itinodo na ng 35 beauties ng Binibining Pilipinas 2026 ang kanilang pagrampa sa Big Dome. Host ng event sina Miss Universe 2018, Catriona Gray at kapwa beauty title holders MJ Lastimosa, Miriam Kiambao at Nicole Cordoves. Hiyawan ang mga nanood pagdating sa swimsuit competition na sinabayan ng performance ng P-pop group na Alaman. Matapos ito, pinili ang pasok sa top 12 na muling nagpasiklaban sa evening gown. Hinarana pa ang mga kandidata ng kapamilya heartthrobs na sina Kyle Chari at Jericho Rosales. Intense ang labanan para sa dalawang korona, ang Miss Globe at Miss International Philippines. Inanunsyo ang top 4 na ipinamalas ang kanilang galing sa pagsagot sa final round ng Q&A, kung saan kabilang sa panel of judges si Miss Universe 1969 Gloria Diaz, Miss International 2005 Precious Lara Kigaman, Janine Gutierrez, Senator Risa Ontiveros, reigning queens at iba pa. Nasubok naman ang talas ng isip ng mga kandidata sa question and answer portion.
5: Even after this and beyond the crown, I will be remembered as someone who has a big faith and a big heart. Thank you. I step into this pageant in order to be a vessel, to be part of that legacy, and continue up with the work of the organization that has already built upon. Thank you.
0: Sa huli, panalo sa Binibining Pilipinas 2026 si Miss Baguio Gwendolyn Meliz Soriano ng international title at Sasha Judybel Lacuna ng Tarlac ng Miss Globe. Tila naging lucky charm ni Sasha si Catriona Gray sa final rehearsals kasi nakilala ni Sasha ang kanyang ultimate idol.
6: I was crying. I was just so happy. It was like happy tears that I finally got to meet my one and only idol. She told me good luck and whatever the result is, you will still have the impact. I will take that with me for the rest of my life.
7: I believe in perfect timings. 2022, I had to face a lot of losses and failures that time, including the loss of my dad. And again, right now in this journey and in this pursuit, I just trust that this is the perfect timing that I get to do my duties and I get to do the things that I love better and wiser.
0: Si Julian Rain Antonio naman ang first runner-up, habang second runner-up naman si Tracy May Sunyo. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
4: Na-miss nyo ba ang Mibi moments ni Mika Salamanca at Bianca De Vera? Nagsama ang dalawa sa isang event kung saan nilinaw ni Mika ang issue kung may alitan nga ba sila. Tuloy-tuloy naman ang pagpapasaya ng cute na anak ni Jong Hilario na si Sarina. Nagbabalik, Ana Cerezo.
0: Timeout muna sa Showtime at Sigabo si Jong Hilario para humataw kasama ang anak na si Sarina. Ito'y sa gitna ng selebrasyon ng 10th birthday concert ng young singer na si Crizel George. Enjoy ang mag-ama na maghatid ng good vibes sa marami. Pero pagdating sa kapamilya series na Sigabo, ibang imahe naman ang aktor bilang si Django na nakikipagsabayan sa maaksyong eksena sa hari ng aksyon ng ating henerasyon, Coco Martin.
8: Talagang pinag-iisipan niya, pinaghihirapan niya, inagastos niya.
0: Bigay to aplaudo rin sa kanyang performance si Kira Ballinger sa concert kung saan inawit niya ang Valerie. Nagpakilig din siya sa pagduet nila ng kapwa dating PBB housemate na si Josh Moore. Hirit ng fans, more Kish projects! Samantala, ikinatuwa rin ng fans ang Nibi moments ng dating PBB collab housemates na si Mika Salamanca at Bianca De Vera. Matapos maspaton na nagtatawanan at nagkukulitan ang dalawa sa isang event, nilinaw ni Mika, walang bad blood sa kanila ni Bianca.
8: Okay po kami, okay talaga kami. Feeling ko, syempre may sarili-sarili po kaming mga ginagawa ngayon. Busy po, which is glory to God talaga. Tsaka po, nang sa ibang network po kami.
0: Isa pang hot question kay Mika, ang real status sa pagitan nila ni Will.
8: Yung relationship po namin ngayon ni Will, parang mas nagiging deep po, mas nakikilala ko pa siya. Kasi si Will is someone na inconsistent sa akin after PBB. And hanggang ngayon, sobrang consistent niya po sa akin na pag-pursuso.
0: Dagdag niya, high score na ang closeness nila. Mapapanood si Mika sa biggest comedy film ng Regal Entertainment for the year na Saving Cherry. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
4: At yan po mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayalin.
1: Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami, naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang May Puhunan Kaya Mo at sa mga kapamilya platforms ang ASAP XP.
9: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
10: 93.1 FM Radio City Cavite, mauna ni.
9: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
10: 93.1 FM Radio City Cavite, mauna ni.
9: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1.

0: Kabibes! Kung bigot ka, kabibes ka! Kabibes! Kabibes!
1: Kasama sa karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live nga matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31 ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.

0: kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes Tonton Alcusantugo.
4: And you're listening to 93.1 FMR, your favorite music.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Go!

0: padayon ang good vibes this weekend. This weekend. Favorite music rewind. Rewind. Sunday rock ballads. Rock ballads. Domingo disco rally. Disco rally. Remember when. Remember when. Good vibes overload yun. Matag Domingo. Gikan sa 93.1. Favorite music radio Cebu. Mauna ni. Mauna ni.
1: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, bukto na kong samot. Dari sa programang Kumbot Paslungot. Dari sa kunsa, iskutan, lalisan. Bisag kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-Vibes! Mauna ni!
2: Sayang na Ka-Vibes!
3: DJ drop the bass!
2: Party na Ka-Vibes! With Maka Mix and 5 Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes! Ka-Vibes set sa ulto! Ulto! Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Ka-Vibes! Mauna ni!
4: Unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe, non-stop sa good vibes. Ka-Vibes Sabado pamukaw. Ka-Vibes Sabado pamukaw. Alas 4 sayo sa buntag, dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Ka-Vibes.

0: karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimanga mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News Special Coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
1: This is FM Radio.

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

si paring si paring na si DJ LC DJ Rika kasi nga nung Paris pre oh ganyan mo Paris ba si Kwan ah Maika oh DJ Maika napos paring DJ practice mga kawain oh tukar sila karon lima lima lang karon sila tukar ada siyempre mga kawain welcome hantun ta sa alas 9 ang mag-uban-uban ni nga programang Domingo de Escoral o di mga

0: pikas.
1: Pare nga, DJ Rico Mambo, wa man ta ma-inform ani no. Ako, wa ko ma-inform nga kinahanglan day couple day ang Domingo di ay nato.
0: Kinahanglan day ni couple day. Couple day ni.
1: Sa amin nato.
0: Ato nalang kanig couple mix DJ. Dina vibe mix, dina vibe mix, couple mix DJ.
1: Wa man tulungan ni Kapari Sander niya. Pare linear, wa man ta. Kita na. Oy, ngayong hapon nito ng mga kabayan.
0: Yon, ito sa mga kabayan. Ganun, yes, pa rin DJ Sprika. Ang way laing sa tapari, ang way laing lamion.
1: Way laing lamion.
0: Ah, pas ka, lamig ikayo.

0: iyab na. Ah, saya kung iyab na sa Florante Sorban. Hmm. Ah, limatog o ni Amping Perme. God bless. I love you. Kuno sumat kay kuno pre.
1: Sana.
0: Oh, salamat kayo, Sir Rico.
2: Alright.
0: You're welcome. Ano niya si G. Macalso na siya na shout out. Shout out, boss. Kabayag si Rico Mambo watching sa Loon Bohol.
1: Uy!
0: Bunali. Rico Mambo watching Loon Bohol. Ano niya si Mars Magali. Ano niya si

0: Okay, kebaik.
1: Mama okay. Ni.
0: Kau pernah kaya pengakuan dia, Pren?
1: Unyak na.
0: Ni lah. Dia asyik paring digis perakit pengakuan kebaik. Sama sikit apa kaya mengamak puno dia, Pren? Ada si paring garis. Ada si mewalak juga kapil setapuk dia, Pren. Kaya bisik, ayo seterbaho.
1: Ayo, importante bisik.
0: Ang kuan ako lang na busy sa standby. Bisik kayo. May kaya na busy ka sa trabaho, Pre. Wala ka na busy standby. Sabi ko ka to nga, kaya busy ko sa pag-standby.
1: Kaya na. Busy ko sa pag-higda-higda.
0: Muna yung pinakalisod. Again, at a size 39, mga ka-vibes, DJ Gerson Domingo, this Kral.

0: todas, mga ka-vibes, alas 6:43 na. Magkamo na mi now sa itong favorite ng radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio sa Cebu, mga ka-vibes. Ay, kumusta? Inyong hang kahaponon, di aspiring digits bracket. Asa ito, pre?
1: Mauna
0: gayon. Okay, sa ito mga ka-vibes, garoon di asi, kuan ka-vibes, lamion. Kaya, pre, na kay, kuan din na, sa ito'y pong, ni mo kaganina, na kay mga, kuan din na, nagpasinggit mo diha.
1: Na kay mga niya, padangat sila hang mga pa-shoutout rin. O, may pagpaminaw diha ni itong amigo Charlie at Will Ardisa o sa taran Ardisa family nga naminaw karon.
0: Ay, may pagpaminaw, Charlie.
1: Gabi.
0: Gabi ni mo, Charlie. Musta magkandong, Charlie. Okay.
1: O niya, o siyempre, sa tanong mga naminaw diya karoon, ayaw lang yun mo kaulaw mga ka-vibes. Ipadangat inyo ang mga pasyarot o greetings sa 0995-472-0802. Akong Osman, 0995-472-0802. O siyempre, live na sa karoon pre sa imuhang
0: akong FB page, Rico Mambo mga ka-vibes. O niya, pwede po ninyong isuwat lang. Ipadangat suwat pre.
1: Ay, padangat.
0: Dala sila, ako lang isumbre, ako lang isuwat ang akong greetings.
1: Ka na?
0: Kano sa baka maabot sa?
1: Pagdating ng tamang panahon.
0: O niya, may nga pagpaminaw ni Mi Manayon. Ada siya nga shout out ko DJ. Kumay, so may nga pagpaminaw ni Mudia Miha. Si Elvera Puentes, ano siya? Wow, idol. Liloan, Cebu. Ha?

0: ang sa paninha. Ang sa pay pwede mabuhat sa Facebook mga kabahin.
1: Oh,
0: ah, po. Share sa pay lain pwede mabuhat sa Facebook.
1: Ah, eh.
0: Gawas pa share.
1: Eh, lag up.
0: Eh, angry. Oh, angry lang yun. Oh, ah. Kaman nalang bahala nila, no?
1: Oh, okay.
0: At syempre, so to, ikaw pre, naka-greetings. Kasi may na-greetings nila. Okay.
1: DJ Louie.
0: Parang DJ Louie.
1: Onyan ako na, onyan.
0: Sige.
1: Parang DJ Gerson.
0: Ikaw pre. Nanakadiha pre, parang DJ Gerson.
1: Oh, nalingaw siya.
0: Ewan Paris, masig na greeting siya.
1: Alay ko, DJ Mike ha.
0: DJ Mike ha.
1: It's in the house.
0: Saman mo, nasa yung mga greeting ko pa. And then, hello, sige, alas 6. Ewan pa. Ah, sige, isa pre. Kuhaan naman na ikaw, kana.
2: Ayos sa happy Sunday sa Tanano. Ah, karo, alanog dito dada sa San Carlos Village, Marikundo, Laplapuno, Mayo Pagpaminaw, ilabi na sa itong sa akong mga pamilya niya.
0: Okay. Ug
2: sa mga Bunghani family, ug sa mga Sigi family diya sa Mohon, Talisay, happy listening.
0: Okay, salamat pa rin dito, Gerson, ha? Ani ha, sa itong alas si DJ Frank G. Bayawa, Redocto, alas, good evening, DJ Rico Mambo, kabahin. Okay.

0: disco remix. Sige, ada ikaw di hapre. Oh, na, sama wakay ligaw sa di hard break.
1: Na ko na sumaan ko na di kanang.
0: Sumasundan na na. Katong kalamari. Dinosaur. Asa tagi ka ano yung kanina pre? Dinosaur to pre?
1: Dinosaur nga.
0: Dinosaur nga paam lagi to. Paam lagi to sa
1: baboy. Dinosaur nga baboy.
0: Nati dinosaur baboy dahi.
1: Basin. Sabarag.

0: Ray Bang. Okay. Oy, mayang gabi in atong tanan mga ka-vibes. So, nagdala na ko sa to ang tanang sa ito. Okay, bakat ba?
1: Bakag.
0: Ha?

0: Atong oras magkakabayab sila City Terrace na sa kahagabion.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
2: ACS!
3: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa Presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
4: Unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe, non-stop sa good vibes. Ka-vibe Sabado pamukaw. Ka-vibe Sabado pamukaw. Alas 4 sa'yo sa puntag, dinhi, tiyong favorite music radio. 93.1, Ka-vibes, mauna ni! Sayo na the vibes!
5: DJ, drop the beat!
4: Party na the vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes! Ka-vibes sat-sat sa ulto! Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Then he's yung favorite music radio, 93.1 Ka-vibes! Mauna ni!
6: Kiay Giday! Sansag sa Domingo. Domingo Disco Rally.
7: Hold on tight, you know she's a little bit dangerous.
6: Kauban ang Vibe Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka-Vibes.
5: Mauna ni!
8: This is FM Radio.
9: FM Radio.

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

Come on, aminaw. Sa itong paborito radio, mga ka-vibes, 93.1 FMR, your favorite music radio. Ay, kamusta? Ito, mga ka-vibes, karoon naman ang panihapon.

Paborito Radio Mga Kabibs 93.1 FMR, your favorite music radio. Ano sa Mga Kabibs karon? Nag-okay plaga pa rin DJ Louie on the mic. Ay, welcome ang tanan ha sa itong programang Domingo Descoran. Ano yan, syempre, DJ Rico Mambo ang nagsaba-saba sa kahanginan, Mga Kabibs, kauban sa itong mga Bybex DJs.

Onesis on asa ni Melbert Osinis og Rowan Allen og Lito Dawa og Jesse Trangia from Dagongdong Panas Consolacion. Aniya si Edgar Galvi ana siya nga pa shout out ni Jericho Mambo sa nagtagay-tagay sa Katiwihan Kalabasita Hagna Bohol. Salamat ni Jericho. Mga pagpaminaw sa mga nag-ipis-ipis sa baso mga kabayans. Aniya si GC Dawa nga nagtagay niya sila lingaw-lingaw rani ilaha. Okay, lingaw-lingaw rani. Aniya si Bistri Inab. Ana si Bistri Inab. A shout out kabayans sa Bistri Inab Duldul Dumanhog Cebu. Ay, may kakamay nga pagpaminaw ni mo niya kabayans Bistri ha. Ako balikon di as may Duldul Dumanhog ikan ni Bistri Inab. Bistri Inab. May nga pagpaminaw ni Nagtanan di as may Duldul. Okay.

A tot ras m'ha acabat a les 7:56 d'ara. Com una mina, os a tu favorito radio 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. All right, come on! Ara, sa mga kabibs, karon, sa mga naminaw, sa mga radio. Ang atong numero na pwedeng i-text, mga kabibs, is 0995-472-0802. Ang kubalikon, 0995-472-0802. O niya, live ta mga kabibs sa atong FB page. Ako ang FB page nga mismo, Rico Mambo. DJ Rico Mambo, mga kabibs, palihog tag-follow, like, o share. Ang DJ Rico Mambo. Sa mga naminaw karon, nanala pwede mo nga mupadangat sa inyong mga greeting. Request din na sa comment section, mga kabibs, sa itong FB page. O niya, sa mga naminaw, sa mga radio, pwede nga mo text diri sa ito ang numero nga 0995-472-0802. Again, yung mga pagpaminaw ni Ma'am Lorna Margarita sa DJ Rico Mambo, my friend said, guwapo, yun kuno ka in person, hehe. Mauma. Kasi ma'am po nga kuan, kasi my friend, di mo po di ay.

out, hoy! Ay nga pagpaminaw ni mo di Dodong Anthony. Kumusta maga di Dodong Anthony? Maayong gabi ini mo din ha, og maayong nga pagpaminaw ha. Ay nga, siyempre, ito mga kabayabs karon. Domingo Discoral mga kabayabs diin. Sukad ta mga kabayabs, alas 6 sa kagabion. Hang

hapon, ha? Manginaon to nga mana mo gaon sa adlong Domingo, mga kabahin. Sumana mo sa inyo mga panihapon. Nagkapahimutang na mo din, ha? Nanhala pa kosge mo mga radio. Kay hantod ba ito sa last 9 nga maguban-uban sa mga maanindot nga mga sunata, mga kabahin. Ang nag-ukais plaka na to karon ng atong vibe mix DJ, si paring DJ Louie, mga kabahin. Siya mo'y nagkadkad sa plaka karong orasos kagabihon, okay? Ano yan, karong taon-taon si paring DJ Liniel Osab, inimabati mga kabayan sa itong programang Domingo Descoral. Ang itong oras, alas 7:59 na! Dinhilang sa itong baboritong radio, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu!

oras, mga kabayabs, alas 8 in punto na uniya mag-commercial break o sa ata. Balik ni karong taon, mga kabayabs, makaoba na to karong taon si paring DJ Liniel. Subona, sa mga naminaw, pagkos doon mga radio, kay hantod pa ta sa alas 9 nga mag-uban-uban. Oni ang commercial break o sa ating mga kabayan. Kung naman nga pagpaminaw ni DJ KJ Sibelieta. Sibelieta watching. Ano siya nga shout out na diha taga Goramis. May nga pagtagay-tagay. Okay. Ay nga pagtagay-tagay kuno na gikan ni DJ KJ Bani Sibelieta. Oni si Dodong Anthony Maloon. Ano siya nga nice ang mga tukar. Bagong nga karaan. Mag-amonikuan ka ng 80s nga bago. 90s nga bago mga kabayan.

Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31 o mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

panoban. Ini nga itong programang Domingo Dos Goral. Manunang ipangayo katong Baylis Pulang Arriba. Yelo. Alas 8 Domingo Dos Goral, mga kabayb. Alas 8.23 na 93.1 FMR. Your favorite.

93.1 FMR, your favorite music radio sa Boom at Kapan. Agad okay, Splaka, DJ Gab on the mic. At siyempre, paring DJ Linia, ang si paring DJ Lou. At ika kanina, si paring DJ Jerso, mga kapan. Ay, mga pagpaminaw, DJ Qbert. Qbert, Sibert. Qbert, siguro. Kapan, saan, basa niyo pangan, Qbert o Sibert? Anak siya nga, Latos pre, pa-shout out. May gabi ini mo di apre ha. DJ Schubert. Schubert siguro ni. Okay, so tula, sa itong mga kabayan, siguro nga minaw, ang atong numero nga pwedeng i-text is 0995472-0802. O niya, hantod pa ito sa alas 9, napatay 30 minutos kung mag-uman-uman, kay alas 8.30 is

Dayang Koyang. Aron pa tao ta tanaw ta ni mga pangayong awit ha Dayang Dayang. Ali ay syempre sa mga naminaw karon mga kabayans. Laminaw sa mga kabayans nga naang karon sa mga naas kananan o naas mga karinderyahan, naas mga piriyahan. Ang numero nga pwedeng i-text is 0995-472-0802. O ni alive ta sa to usab nga Facebook mga kabayan sa itong FB page. DJ Rico Mambo, palintag lang tao din ha. Palintag share, like mga kabayan sa itong FB page. At oras, alas 8.38 na din hilang sa itong paboritong radio. 93.1 FMR. This is your favorite music radio, Cebu. Domingo Descoral.

Ato oras mga kabayans, alas 8.52 na. Ano sa ito mga kabayans, karoon na minaw, dinilang sa ito paboritong radio, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Oy, nag-okay sa plaka sa

kita, anak, no? Agad ka kay Bini manghihapon ni Bini. Biniberot siya. Again, ito mga ka-wipe sa Laso at Sosipinta i-dress ng Nagukais Blanca, paring DJ Lineal Domingo Descoral.

At oras mga kabayan, sa untop ng alas 9 sa gabi, magkamon na minaw sa itong paboritong radio, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu mga kabayan. Siyempre, ang itong programang Domingo Descural mga kabayan.

request na itriwan. Kauban si Uncle Boy, si Miss Eva o si DJ Pamela, mga ka-vibes diin. Sugad ta sa alauna sa hapon, hangtod ta sa alas 4 sa kahaponon, mga kaagi sa gugma, mga kaagi sa kinabuhi.

0: Oh, sige. Oh, ka na, pre. Oh, ka na. Biraha gamay mo, ha. Ka na, pre. Oh, ka na. Okay, si paring DJ Louie, mga kabibes. Ato ning hatagan o pagtagan ay mga greetings o mga vloggings niya, pre. Paring DJ Louie. Okay na. Oh, sige.
1: Yes, right. Oh, mayong gabi, no, sa mga taga-Hubay, Liloan. And of course, kita-kits dito karong August 15 and 16 diha sa Barangay Bakyawan, Tuburan, Cebu. All powered by GMB Pro Lights and Sounds. Kauban ako diha si DJ LC. And of course, with me, DJ Louie. Para sa kapiestahan, no? Kita-kitsa diha karong August 15 and 16.
0: Agosto 15 o 16, pre. Okay, okay. Diyas may Bakyawan, Tuburan.
1: Bakyawan, Tuburan, Cebu.
0: Okay, oh, layo-layo din yung biyahe, pre. Oh, diyas may barangay, o muna ahas ito mga kabahib, diyas may barangay, Bakyawan, Tuburan, Cebu, Municipality of Tuburan, Barangay Bakyawan, mag-uban-uban mo si paring DJ Louie o si paring DJ LC. Okay, unsay sounds gamit ani, pre?
1: Powered by GMB Pro Lights and Sounds.
0: GMB.
1: Gipanagiyahan na ni Boss Jimmy Baino.
0: Okay, Boss Jimmy Baino.
1: Boss Jimmy Baino.
0: Okay, sige, unya. Kinsa pagi pa rin, napakay mga greetings
1: okay
0: niya, pre.
1: Okay,
0: okay na. Okay na. Sige, unya. Ikaw, pre. Paring DJ Liniel.
2: Mayong gabi, ka vibes. Ako de, shout out sa naminaw karon sa itong kahanginan.
0: Okay.
2: Si Alfredo Cristal, diya sa Barangay Pasil. Si paring Jerwin Manulat, diya sa Lapu-Lapu. O kakong idol si CMC DJ John G. O si Brad DJ DJ Gorzela.
0: Okay.
2: May gabihin mo di Brad. Niya ako dahi i- advance happy anniversary sa okay among grupo sa Cebu Mix Club DJ.
0: Kamo, appeal yes, mo, appeal yes, mo na pre. Sa mga
2: niya.
0: CMC, Cebu Mix Club
2: niya.
0: DJs.
2: Kon, advance happy festa di sa Kalituban. Talibon Bohol.
0: Okay.
2: Basi nata diha. Tarong pista ha.
0: Okay.
2: Diha sa Talibon Bohol. Nya. Ang sound provider nato diha ang Lucho Disco Mobile.
0: Okay.
2: Owned and managed by Mr. Norberto Aparisi. Maroto ka vibes niya akong kapika sa kinabuhi day. Di na to kalimtan kayong kambrasa niya tayo uli. Okay. Ako i-shout at akong kapika sa kinabuhi nga naminaw ron sa live.
0: Okay.
2: Nagtanaw niya
0: si naminaw sa live niya. Nagtanaw sa radyo.
2: Si Rodelin Janon o akong anak karon naminaw ron.
0: Okay, sige.
2: Salamat ka vibes.
0: Okay, maroto pre.
2: Yes.
0: Okay, sige niya sa itong mga kumayang susap kami mag-uban-uban. DJ Rica karong anak tas may kuan. Gana ang anak tas may danaw apan sige ini pizza Agosto by pizza by Tidos.

gusto gihapon ni ang karong adiatas may barangay ng Kasityo Bagakay Danao. Ana pizza 16 bulan sa Agosto mga kabayans maguman-uban ta. O niya syempre muna hap sa 22 barangay Astor, barangay Baye Astorias ta. O niya karong pizza 16 ana ta sa may barangay sa ni barangay ng Kasityo Bagakay Danao. Kauban ang Twins Pro Audio. Kauban ang Kos DJ Rica ni ana mga kabayans o si paring DJ Ariel Arellano. O niya pizza 22 mga kabayans sa bulan sa Agosto. Ana ta sa may barangay Baye Astorias. Kauban ang Look Like and Sounds. Kauban si paring DJ Ariel o si DJ Rica. Sige, kita-kits na mga kabayans sa pohon. Unya, salamat kayo. Wala naman tayo igong oras mga kabayans. Daghan na lang salamat. Sukat na kaganinang alas 6. Hangtod din ng mga orasas kagabihon. Ang ato nga

0: favorite music rewind. Every Sunday, 9 a.m. sa inyong favorite 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.
1: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na dyan line lang yun! DJ Sprocket!
3: Hello mga ka-vibes! Kanyang paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
4: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyan!
3: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda!
4: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
5: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo!
6: And you're listening to 93.1

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: ito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man,

0: canción favorito na ating sakaw ni Nan, Ati Bay.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langga neda.
1: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes Tonton Alcusantugo.
3: And

0: Yun! Maanan ni!
1: Puntag na ka-vibes! Sugdan taw sa'yo ang good vibes! Bangon! Bangon na! Kay Ania na ang alarm clock na makabungog sa'yo sa buntag! Puntag na vibes! Puntag na vibes!
2: Everybody dance now!
3: DJ Sprocket!

oras na to mga ka-vibes. Alas 4:27 na sa Kabuntagon. Og kamo na minaw sa inyuhang paborito nga estasyon sa radio sa dial sa inyong mga radio 93.1 FMR. Your favorite music radio. The vibes, maanani. Maayong morning, may buntag mga ka-vibes. Ani, ano, sab kita? Sa tuang tulong manon, matag sa'yo sa Kabuntagon. Oo, nining adlaw nga Lunes Pizza 20 sa buwan sa Hulyo, tuig 2026. Oo, programang makalingaw, makapukaw, og makasayaw. Programang Buntag na Vibes.

nga mamukaw ninyo sa iyo sa kabuntagon. This is your DJ mga ka-vibes, DJ's Bracket Gunato aka Nior Kana, ang certified lamioy. O ato gikalma gamay atong tingog mga ka-vibes, kay sakit matong tutunlan oy. Nangita siguro naglain tutunlan ba? No? Alright, kayo karong adlong Lunes. Siyempre no, atong i-good morning ang atong mga ka-vibes diha. Oo, labi na to mga atong mga security guard nga kugihan kayo. O panggabi no, nga namino. Karon good morning ninyo tanan mga sir, mga ma'am, mga men and women in uniforms, mga kapulisan nato diha. And also good morning po sa mga kugihan nga mga drivers. O maski yung sa mga inyong gidrive band diha, good morning ninyong tanan. Onya, good morning sa mga kugihan, yung mga vendors. O syempre ang mga kugihan na ito, mga gini kanan. Nga sa'yo kay Skabontago nagtikaw-tikaw. Oo, kay ito mga kugihan, ito mga gini kanan kay na may studenti. Na mga student. Muna sa'yo kay Skabontago nagtikaw-tikaw. Siyempre katumakugihan po nato diyan ang mga porters sa mga pantalain. Oo. Oga katumakugihan po nato ng mga kuandi ay kugihan po nato ng mga ka-vibes ng mga nanagtrabaho sa kanang mga construction workers. Oo, good morning, good morning, good morning. Kung nalay mo good morning ninyo ha, kay labi, katupon mga single di aron nga walay mo ingon nga good morning love, oh, wa. Good morning honey bunch sweetie pie may berndo-berndo, oh, wala. So ako lay mo good morning ninyo tanan ha. Good morning. Good morning my honey bunch sweetie pie. Ika, ya, so na, iklabush.

Sa ganahan lang yun, ha? Sa ganahan lang. Dili ni pinugsanay. Pero, oh, pero, kung ikaw gani, oh, ikaw gani, maka malabang ni mo ang atong patang twister. Oh, adona tay. Ay, adona tay. Ala, nag-improve ay ta. Basta adona tay. Ah, ano sa may tawag ani?

ka og makasayaw. Ano na po tayo? Pahalipay. Oh, pahalipay ba? Malipay ba mo? Ah! Kaya sa itong makahibaw, kaya sa itong makalabang, sa itong patang twister, adunay. O kato mga manawag, no? O ato ilisan ninyo ang load. Hala! Inood na. Atong ilisan ninyo ang load. Kinsa itong ganahan di ha? Ilisan ang ilang load. Alright, sige. Ato ang patang twister kanong buntaga mga ka-vibes maoni. Ay, paminaw mo maayo di ha? Aron di mabitik inyong dila. Sayon ra gid kainis siya. Sayon ra kaayo. Patang twister maoni. Panday ni Panday nagpandayan og pultahan para sa balay ni Panday. Ang paspas kay naraban ni sa ipakuan, no? Panday ni Panday nagpandayan og pultahan para sa balay ni Panday. Sige, sa makakuha. Akong last na akong basahon. Panday ni Panday, napandayan o pultahan sa balay ni Panday. Sige. Sa mga gustong mo, mabitik ilang dila, la, sige. Tawag mo unyang taod-taod, ha? Sa 0995-472-0802. Kung Osbon, 0995-472-0802. O, ka-vibes patang twister. Basta dili ka ni malipati mong dila, automatic. Ikaw nga tong mananaog. Mananaog yun. Last. Usbag balik. Usbon. Panday ni Panday. Nagpandayan o pultan para sa balay ni Panday. Mura magway padaogon. Anay ko makuman. Usbon ako. Pagyan last. Panday ni Panday. Nagpandayan o pultan sa balay ni Panday. Oras na ito mga kawabs, alas 4:34 na og siyempre. O niyan tawad-tawad ha, katuray manawag o. O niyan na tawad-tawad. Magpabuto-buto sa taas yung mga radio o niya. Hala, sige, pamainit, pangapi. Igawas ang kape, igawas. Igawas ang kape, si Kuwati, puto. Sa panas siya, bibingka. Puto Balanghoy, puto Pilit. Puto Maya. Puto. Masakit puto. Alright, alas 4:36

0: 103.1.
1: DJ's Crackin' on the mix. DJ's Crackin' on

A las 4:53 nos saca Puntal con My Money, My Puntal. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Hello, ni Mami Michelle Paraiso. Good morning. Good morning ni Chinita, good morning ni Aris. Good morning, good morning. All right, mga ka-vibes. Good morning ni Nonoy. All right, atong usbon na to patang twister karon mga ka-vibes. Sa mga ganahan mo participate sa mga ganahan. Oo, makadawat. Oga load, what? Dami pa load, load, why? Kuha na rito, niya sinso na rito, niya sinso. Oh, akong usbon ha. O, muna itong patang twister. Panday ni Panday, nagpanday, nagpultahan para sa balay ni Panday. Sa mga gusto ni ha. O, katong mga nanawag ka kanina, hala, sige, tawag, tawag, tawag, tawag. 0995-472-0802. Ka-vibes patang twister. Panday ni Panday, nagpanday, nagpultahan para sa balay ni Panday. Ayaw, dying. Alas 4:54 na mga ka-vibes. So, kamo na minaw lang gihapon. Sa programang Buntag na Vibes. Ang programa kung din ikaw malingaw, mapukaw, makasayaw. Unya, karon. Oo. Karon. Oo, napag-ikwan ka ng... Kung kasi ito makalabang sa tuwang patang twister, na ay palod. Uy! Okay, sa may mo sponsor niya, palod. Ah! Oh, onsa daw? Oh, kuhan ka na ato patang twister kay... Asa naman noon to ay? Oh, dera oh. Panday ni Panday, nagpanday, nagpultahan para sa balay ni Panday. Oh, Panday ni Panday, nagpandayan, nagpultahan para sa balay ni Panday. Hello ni JM. Hello ni Makulit. Oh.

0995-472-0802. Kalisod ba i-memorize? Dili man. Sayon ra oy. Sayon ra kaayog yun. Katong uban o ka, na mo miss call raman ha. Tawag. Good morning ni Kagawad. Ayawad. Kaya kung walay makakuha ron, walay makakuha ron, ato na-extend hantod sunod adlaw. Oh, sige. Tinaman ni sa pahalipay, ha? Good morning ni Kagawad once again. Oh, diara ha? Ato ang patang twister. Oh, panday ni panday, nagpandayan og pultahan para sa balay ni panday. Hello ni Cheery Man from Villa Verde, Tagbina, Surigao. Del Sur, good morning. Ah, nakuha na ni mo? Otruha daw DJ. Oh, Dera, panday ni panday, nagpandayan ng pultan para sa balay ni panday.

0: Ni sudah pun anak DJ Dili, oi. Kesayu lah anak. Hello ni Irimos. Kasayon rana. Oh, sayon kay nagyod. Oh, as in. Oh, sayon ragyod kay nagyod town. Oh, ha? So, ang kung dili gani makuha karon adlaw, ha? O, extend na to sunod adlaw. Kaya nga to ang kanang pa kanang ipaili sa load kay kanang kuan man adlang Biyernes. Oh. Sakto ba ni ilang ingon ba, nga kaon kay gamit? Oy! Oy, Kier! Kier! O, pareho ko na ng kwan, pareho ko na ng mga hayop ko. For example, baboy, manok, o. Pakaonon o maayo kay, ibaligya timbangon. Good morning ni Princess! Good morning, Princess! Alright, natay caller dere. Oh, ato ang rules sa ato ang kanang patang twister. Oh, diretso. Walay pagduha-duha. Oo. Sige. Kinalang pas-pas. O niya, walay, sana, walay kuskus balungos. Hello ni Joyride LDR, good morning. Sige. Ato nang ablihan. Hello, good morning, ka-vibes.
1: Good morning.
0: Aegis Bracket, pinakalamig. Ay, good morning, Miss M. Good morning. Kumusta man ka diha?
1: Okay ra, nagduka pa kay. Soy magnauman agliga gabi.
0: Ah, nagliga de sinuha di ay.
1: Oh.
0: Unya, Miss
1: M. Man karo mo bus 15.
0: Ah, mao ba? Ya, mamista me on sa man, on ha me.
1: Okay ra.
0: Oh, okay ra. O niya, Miss M, samat yung patang twister. Andam na ka!
1: Ang sagalito?
0: Akong Osborne, ha? Sige. Panday ni Panday na pandayan ang pultahan para sa pala ni Panday.

0: Ah, osa, osba, katulo na lang.
1: Sige. Panday ni Panday, nagpandayan o pultaan sa balay ni Panday.
0: Para.
1: Panday ni Panday, nagpandayan o pultaan sa balay ni Panday. Ah?
0: Kulang, kulang
1: ang...
0: Kulang ang words.
1: Para sa balay ni Panday.
0: Oh, na? Kana, kana, sige. Ah.
1: Panday ni Panday, nagpandayan o pultaan para sa balay ni Panday. Panday, panday. Na. Panday ni Panday, nagpandayan o pultaan para sa balay ni Panday. Panday ni Panday, nagpanday o para sa balay ni Panday.
0: Mao na niya. Oh, niya Miss M kay nabitik magira ni magdila. Oh, ni surrender.
1: Mao na resulta sa kulang og tulog.
0: Oh, kulang og tulog. Oh, daghan og mata. Oh, niya Miss M. Oh. Na nakakuan magi ka sa tuang patang twister na sige. Oh, igreti mo mga kababs, sugi mo mga silingan Miss M. Bunal.
1: Ah, good.

0: Abigaya, ni Kuya Rick Mesha, ni Kevin Garbon sa Bulacan, Talisay, Emily Flores, Siren sa Sore, o niya, ni Daniel Sabrana, o ni Hujo na din sa Mangga Alcantara, Cebu. Tugari ko po, Andi, ka nang Don Quixote kay para masayaw ko dito kay Murag Duka, doon kay da.
1: Don Quixote.
0: Good morning, Sir Belzia.
1: Alright, Yamora.
0: Ora, kamo na kwa Minosa 93.1. Mga ka-vibes, kumaw na ni.
1: Kumaw na ni.
0: Huwag mo akong subukan. Masisira ang buhay mo. Bye-bye.
1: Kumaw na niya. Oh. Alright mga ka-vibes, alas 5.3 na. Good morning ni Lizel Ibon. Hello ni Carmi Kutsisa and Kutisisa. And hello ni Ashley, good morning. And ni Irimos hala DJ, kamay on ka. Naong ako pagumanggo taga Asak. I'm from Cebu City. Yeah, I'm from Cebu City. Shoutout po birthday ng tropa kong si Chino. Oh, Nemo! Nemo ha, gara-gara ka Nemo ha. On ya.

sayaw si Bunga. O mamukaw ko sa mga nagmatana. O kala po kawan ang mga nagmatana. Good morning, shoutout ko sa akong bana nga sayo. Nagmatakay mag-duty pa. Good morning, good morning. O ni, asa ni Ron Ron Kimot. And hello ni Princess again. Good morning, good morning. Alright, oras na ito mga ka-vibes. Alas 5.4 na. O katagip po ninyo na ito ang ka-vibes. Pasumba karong taod-taod. Oh, good morning ni Marlon. Oh, sa mga ganaan, diyan mo apil sa itong patang twister, ha? 0995 472-0802.

Maka Vibes, tanawa ang inyong orasan. Alas 5.15 na gayon sa kabuntagon. Maayong morning, maayong buntag mga ka-vibes. Kamu na minaw lang gihapon sa 93.1 FMR. Your favorite music radio Cebu. The Vibes mauna ni. Alright mga ka-vibes. No? Katumana na, huwag ka ganina. Sige, ablihan na nato itong linya be. Sa mga gusto mo apel sa tongue twister, i-dial na dayon ang 0995 472 0

0: Oras na ito mga ka-vibes, alas 5.17 na. Nanak tayo caller, direto ikaduang caller. Hello, good morning ka-vibes.
1: Good morning, DJ. Happy Monday.
0: Good morning. Ay, si Kwan Monday ay ni.
1: Si ako.
0: Si ka-vibes.
1: Si ako ni.
0: Bibibil ni. Bibil.
1: Si ako ni. Si Bibibil.
0: Mo ba? Ania, kumusta man? Long time.
1: Okay lang gihapon.
0: Long time no hair, okay, but now hair now.
1: Ikaw no. Ganun man na, na hair now naman.
0: Amot na, amot lang. Ania, kumusta man imong kabuntagon?
1: Asa ni Jay? Nagputol-putol, oy.
0: Isumpay. Kumusta man imuhang kabuntagon?
1: Happy lang
0: yapon,
1: oy.
0: Happy.
1: Happy kayo sa kuul, oy.
0: Kana. Unya andam na kasi tong patang twister karo buntaga.
1: Ah, matay ko.
0: Nakuha na nimo wa pa.
1: Amot lang.
0: Oh, Dera.
1: Lagi, unsang to?
0: Ah, Dera, ito ang patang twister. Ah, panday ni panday na panday ng pultahan sa para sa panday panday. Oh, akong hinayon ha. Hinayon ako panday ni panday nagpanday pulta para sa panday ni kanday.
1: Ah, oh, nay klaro.
0: Panday oh, dira. Panday ni panday nagpanday og pultan para sa balay ni panday kana.
1: Panday. Panday ni panday nagpandayan para sa pultahan ni panday.
0: Lele, oh, panday. Panday ni panday nagpandayan og pultahan para sa balay ni panday.
1: Panday ni panday nagpandayan
0: og pultahan para sa balay ni panday.
1: Og pultahan para
0: sa balay ni panday.
1: Ah, para sa balay ni panday.
0: Oh, dili ni nyor ha, dili para ni ka. Ah. Ya andam na ka.
1: Panday ni panday.
0: Panday.
1: Panday ni panday na pandayan o para sa pultahan.
0: Dili. Panday ni panday nagpandayan og pultahan para sa balay ni panday.
1: Panday ni panday. Oy, dinalang ko ana, kalisto
0: bana. Panday ni panday nagpandayan og pultahan. Amo na dugay ka na nawag. Amo na dugay ka na nawag kumuhay. Kaya nagpinaktis.
1: Kuhan mo di ay. Ang nahi ko. Panday ni panday. Nagpandayan. Para og, sa.
0: Dili. O pultahan. Para sa balay. Ni, panday.
1: Para sa balay ni.
0: Panday. O. Oh. Kana.
1: Panday ni panday. Nagpandayan. O pultahan. Para sa balay ni panday.
0: Kana. Oh, paspasa. Kalima. Ready. Get set. Dora bells. Sige. Go.
1: Game. Panday ni panday. Nagpandayan.
0: Paspasa.
1: Para sa balay ni panday.
0: Paspasa. Sige.
1: Kana lang mo na din siya.
0: Paspas.
1: Mao
0: na ni. Diba ka, gilisod-lisod ni nato, kaya naman ni siya premyo.
1: Oh. Ha?
0: Ato na gilisod-lisod, kaya na ay premyo. Alright. Nakuha ka rin ako. Oh. Panday, para sa balay panday. Oh. Diba?
1: Ikaw ko na,
0: mo nga na, panday, pultan para sa balay ni panday.
1: Sige, eh.
0: Ha? Musengan?
1: Ako'y prize mo.
0: Bantay, ha? Bantay, ha? Oh, panay, pulutan, paros, balay, panday, panday. Alright. Dagan kay salamat. Well, hatamo sa dia sa may garing konsolasyon. O may buntag ka ni mo, ha? Oras na to, alas 5.22 na. Muragwa may padaugon, eh. Oh, okay. Oh, good morning ni Rudy. Good morning. And good morning also to Tudola. And good morning to MJ. And ni CJ. Good morning, good morning. Hello ni Blanco. Good morning. DJ, shout out ni mo. Good morning pod. Ni Rivi Suarez Garciano Reb. Good morning ni mo Reb. Sharing J. Nice kayo DJ na kay. Yes, oo. Naajod. Hunat Sugbo, yes. And oo, dera, dera. Oh, yeah. Oo, Sharing J. Oh, yeah. Kita ka? Oo. Alright, oras na to, alas 5.23 na. Oga. Siyempre, sa mga wala pa ka-follow na to, please do follow my TikTok account nga naka-live karon. Oh, you can share the live, you can repost the live, you can tap the screen. Let's go, let's go, let's go. Good morning, good morning, good morning, good morning. At tangin ninyo, karong taw-taw dang last na to nga color at table na to linya. For the meantime, hala, sige. O sa dili pa tawag pa Zumba, o sa dili pa tawag pa Zumba, mudawa tagi sa ka-caller o niyang taw-taw. Volume ninyo ang inyong mga

Oras na ito mga kabab, sa alas 5.24 na, akong usbon ha! O pizza 20 karon sa buwan sa Hulyo to Egg 2026. And sa mga nag-birthday karon, happy happy birthday! O happy happy birthday ko noon ito, Pisyong Claros dia sa may Latay, sa may Barangay Adela, Poro Camotes. O happy birthday tiyo, Pisyong! Good morning ni Lotse Simblante. And ako pa rin, good morning ako mama o papa diyan sa may situkan mga sa Barangay Adela. O ako nga man, Hermine Hildo Mido Gunato, mama Lolita Lita Gunato. Pero dili mo absent si Tio Ibero, si Tia Ellen, si Edson o si Yan Gunato sa may merkado sa Barangay Adela. Good morning, good morning! Good morning to Ja. And good morning to King J from Mactan Grand Golden Hotel. Oo. And hello, good morning to Lynn76 from Ria. Hi, good morning!

0: oras na ito mga ka-vibes, alas 5.29 na. And ako day, good morning ang nakaroon diyan sa may Saak Buay Market diyan sa may Lapu-Lapu City. Oh, good morning ni Jimin Yong Katubig. And good morning to Bibilin Prado, ni Alma Kainghog, og ni Bella 88 from Jida. Alright, good morning, good morning. Hege, oras na ito, alas 5.29, sa ganahan mo apel sa itong ka-vibes patang twister. O tawag na sa 0995-472-0802. Karo na! O tawag na! Ito mananawag ka kanina, alas 5, tawag na balik. And shoutout lang ko sa akong mga mama Amir nga nasa Tumpagon from Regina o Regina Pongo. Good morning! Alright, natin last caller karong buntaga. O, paunahan na ilang gini. O, hello ni, good morning ka-vibes!
1: Hello, this is Rocky. Good morning!
0: Good morning ka-vibes! Telly, kumusta yung kabuntagon?
1: Okay,
0: okay. Ganong gamay raman? Dapat dakuon.
1: Dapat mga kalungkutan.
0: Ah, sige lang. Importante ang mahalaga. Unya, ka-vibe sa Telly na amantay patang twister. Andam na ka.
1: Lili ka, andam apang sulayan.
0: Alright, sige. Atong ang patang twister. Maone. Oo. Asa naman to? Diara. Oh, mauni. Oh, panday ni panday, nagpandayan og pultahan para sa balay ni panday. Oh.
1: Kundi ko kama,
0: di gini mao. Oh, panday ni panday, nagpandayan og pultahan para sa balay ni panday. Oh, kabay, stele. Sige, suwaye. Bunale. Sige.
1: Panday ni panday, nagpandayan o pultahan sa balay ni panday. Sato na?
0: Dele, sayop.
1: Sato na ay.
0: Sayop.
1: Panday ni panday, nagpandayan o pultahan para sa balay ni panday.
0: Kana! Oh. Sige.
1: Panday ni panday, nagpandayan o pultahan para sa balay ni panday.
0: Kana!
1: Panday, nagpandayan o pultahan para sa panday.

0: Mao gamay ang nasayop kag kaduha pero pwede ra. Oh, balika. Kay basi mao na ni. Oh.
1: Panday ni Panday nagpandayan og pultahan para sa balay ni Panday.
0: Panday ni Panday
1: nagpandayan og pultahan para sa balay ni Panday.
0: Panday ni Panday
1: nagpandayan og pultahan para sa balay ni Panday.
0: Isa pa.
1: Panday ni Panday nagpandayan og pultahan para sa balay ni Panday.
0: Halaka. Oh, nakuha nimo kanang ka-vibe still eh. Oy! Oh, atangi kay mo ako lang mo text ako ha, gamit ka ning imong kwan, mo text ko ning imong number para sa imong kwan. Igbirnes po hon. Ang kwan ang premium. Oh, ang premium. Oy, congratulations. Oh. All right. Oh, sige, ipang-greet.
1: Bukaw na mo, mananumay. Kaya
0: nakita ka noon,
1: Dere. Tana. Nila ni Belin. Nila ni Melgrit. Oh, ni Kukyo. Oh, Kyo. Nila ni Kapayt na ko sa radio. Nila ni Ma'am Ligaya.
0: Oh.
1: Ni Miss Ain.
0: Aha.
1: Ni Libby.
0: Oh.
1: Ni Jean Star, nanawag na to sa hapon. Nila ni Kuan. Ni Kato Siyo, bitaw Eric, dito sa Kuan, Lapu-Lapu.
0: Oh, si Siyo.
1: Alright. Alright,
0: dagan kayo salamat ha, Kabab Stelo. Congratulations. Alright. Congratulations, Kabayb Steli, atong oras alas 5.34 na!
2: Pazumba!
0: Pazumba! Happy 85th, oh, 85 birthday sa akong amahan nga si Dodo Balmosena from Tata Lens Blue. Happy birthday! Hello ni John and Eliza. Pero John, Quijote Alonso from Malones, Dalaget, Cebu. And ha, premium lang ako dito. Wana, nakuha na. And hello ni Ariel Dabin. Shoutout sa mga construction worker. There is Mandani Bay. Oy, good morning, Nudia. Pirmi ba ako muagi dia? Padong ko, Kwan, Lapu-Lapu. O, pirmi ko muagi dito sa Mandani Bay. Pirmi ko. Gika na ko duty dito. Tigala, una, alas dos. Muagi ko dra. And good morning to Mila Franski. Hello ni Yamar Jane. And shout out ako mga anak tua sa Hong Kong ug Dubai, Manila. Shout out sarat. Hello ni RCC, good morning. All right, good morning. Let's go. Kabayan Mazumba na. Hello ni Jacinta Elvinia. Shout out naman. Ayan, good morning. Let's go. Ka-vibes pa Zumba.

My morning, my buntag, my pasyo sayaw sa Paradero Family dia sa may Arco, Tabio ng San Fernando, Cebu. And good morning also sa mga Inicio Family dia sa may Sayaw, Cebu. Good morning, good morning, good morning.

58 na kayo sa Kabuntagon. And you're still tuning in sa programang Buntag na Vibes. Ang programa kundi ikaw, Lingawon. Ikaw po kawon o ikaw pa sayawon, mga kabay. Of course, diri lang sa 93.1 FMR. Your favorite music radio, Cebu ka vibes, mauna ni. Oo! Sa dial sa inyong mga radio 93.1. Good morning ni, ni Marian. And good morning to Ma'am Lorna Albios of Upper Dubdub, Argao. Makuha ba na o makuha kaso? O tigpaminawan, magandis lang si Papa na sa Maikan Mga Sang. Makuha kaso, 93.1 sa dial sa inyong radio. Oh God, this is it mga ka-vibes. Magpatiguhulog na giyod ko no, kaya nahuman naman itong pakiguban. Sulod sa... Sulod sa duha ka oras, no? Oo. At ito na ko mga ka-vibes, no?

Ato na ko mga kababs, ang pingamping mong tanan. Kaya, siyempre, makamping yun ta. And this has been your DJ, DJ's Bracket Gunato, a.k.a. Nior. Kana! Certified Lamion. Dahil nagin mo sa pagpaminaw, dire lang sa inyong paborito nga sasunan sa radio.

0: Pito ka adlaw na lang sa dili pa ang ikalima nga sona ng Pangulo. Dungan natong paminawon ang mga balita sa sona ng Pangulo, DRTV News Special Coverage. Hulyo 27, sugod alas 12:30. Matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31 ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu.
1: Dili gyud ka kabuot dai. Maayo lang ang imong acting. Mauna ni.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalima nga mensahe sa presidente kabahin sa kahintang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
0: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

0: sa kahanginan, Ati Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

0: 93.1 Mauna ni!
1: Paibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
2: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada.
3: Buntag nga arangkada.
2: Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
3: Walay preno sa pag-arangkada.
2: Aniha si ka-vibes tonton.
4: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kung ang kagawasan sa prensa o pagpadayag dili nilugpitan. Maing buntag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao adlaw karon nga Lunes, pitsa 20 sa buwan sa Hulyo, tuig 2026. Welcome sa lainaw sa edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa kanunay, ako inyong ka-vibe si Tonton Alco Santugop. Mag-iskot asab kita sa mga butang ug mga isyu nga may labot ang katawhan. Kang kansang atong tumong aron kita makaumol ug haom nga opinyon ingon man ligdong nga baruganan. Maliso pa'y buko sa kawayan.
3: Arangkada sa Buntag.
4: Beno mga ka-vibes, kumusta man mo? Breaking story sa ta sa dili pa ta magiskot sa mga isyo karbuntaka. And by the way, sa mga buot mo salmot o mutimang niining atong mga hisgutanan ng mga isyo karong buntaka, welcome kayo kamong tanan. O niya, mahimo ka mo nga maka... Tampo ni ini pinagi sa atong text line, official text line 0995-472-0802. Usbo na to, 0995-472-0802. O niya sa Facebook Live, ana kami sa Facebook account nga 93.1 FM Radio Cebu. Ang atong official Facebook page ang 93.1 FM Radio Cebu.
3: Arangkada sa Buntag.
4: Ang atong breaking story mga ka-vibes na tadi sa paugnat sa kusog. Ang nasod sa Spain mao ang 2026 FIFA World Cup champion, pinagi sa score nga 1-0. Human nila mapukan o mapilde ang defending champion nga Argentina mga ka-vibes, pinagi sa extra time sa ato pa. Human sa 90 minute nga duwa wa'y puntos ang matag usa ka team, mao na nga duna sila extra time mga ka-vibes. Unya on the 105 minutes sa duwa ang player sa France nga si Ferran Torres mipasod sa bugtong goal sa maong duwa mga ka-vibes. Sinungdan nga sila ang nahimo nga World Cup champion karong tuig 2026 mga ka-vibes. 2026 ang ilang gipukan ang defending champion nga Argentina nga naa ang gikahinaman sa kadaghanan nga mga football fans sa tibuok kalibutan nga si Lionel Messi. So it's not the time of Messi this time mga ka-vibes. Unya ngadto sa mga nipabor sa Spain, congratulations kaninyong tanan.
3: Arangkada sa Buntag.
4: Beno mga ka-vibes, alas 6:16 na. Arin na ta sa atong mga hisgutanan ng mga isyo ng buntaga. Kay grabe ning nahitabo dito sa Caloocan City. Ha? O sa ka-pro Duterte vlogger, or rather anti-Duterte vlogger mga ka-vibes. Ha? Nga kininggingalan og si Alessia Lipata, also known as Mima Alicia mga kabibes, 24 anyos pa ni. Doon ay kapuyo, gipusil patay ni atong Biyernes sa Kadlaon, dito mismo sa akining ilagyong pinayanan sa barangay sa Tierra Nova Subdivision sa barangay 171 dito sa North Caloocan City sa Clarín kanang Caloocan City mga kabibes nga moniron ang gisundan sa atong mga tinugyanan sa Balaod ang pag-imbestigar niini mga kabibes kay grabe ning nahitabo ngadto sa mao nga vlogger unya gituhoan nga duna ni bulok politika mga kabibes. Unya in fairness ad noon sa ngadto sa mga pro DDS duna man sa sila ipakatap nga bersyon nga matod pa nagkaunsihan ko no ha kanang nagkaunsihan matod pa sa transaksyon nila dito sa kining maong nga vlogger, popular vlogger nga babae nga si Mima Alicia mga kabibes. Unya ang iyang live-in partner kaning 25 anyos nga si Nelboy Cruz matod pa sa investigasyon sa Caloocan City Police pinaagi sa ilang hepe nga si Police Colonel Joey Goport na aniron sa Osaka tambalanan mga kabibes. Mga riding in tandem sa ato paduha ka mga nagsakay og motorsiklo ang suspek niining linoog nga krimen nga nahitabo ngadto sa babaeng nga vlogger. Ang kwan magud nato mga kabibes kay babaeng buhat ba. Unya patay gituyo kay laliman ka diha gid naigo sa tampihak kining maong 24 anyos nga vlogger mga kabibes. Unya diha pay kininiang sa laing bahin siyang lawas diri na sa may iyang dapi-dapi. Unya maog yun to nga patay diha niya itong pasado alas 3 sa Kadlaon sa malabayang Biyernes Hulyo 17 dito sa barangay 171 sa ilang gipuyan sa Tierra Nova Subdivision kining maong anti-Duterte vlogger nga si Mima Alicia nga sa tinuod ng kinabuhi mao si Alicia Lipata, 24 anyos mga kabibes.
3: Arangkada sa Butan.
4: Kung tinuod mang galing ning anggulo ba nga dunay bulok politika, sa ato pa, unsa na malanggit in tao ning mga kritiko karon sa administrasyon, particularmente ang mga pro-Duterte group, ingon na bagyod mo iniana ka kabangis nga mukuto mo kinabuhi. As of late magod mga kabibes, dunay mga content ni si Mima Alicia nga grabe gyud ang pagtulisok o pagsaway niya sa mga pro-Duterte groups. Ang labing uhay katong nahitabo bitaw kung kahinumdo mo, dunay usa ka rider nga gidunggab patay sad. Dito sa Caloocan City gahapon mga kabibes. Apan matod pa ni sa nitaliwan nga si Mima Alicia, ang kadtong suspect supporter mo sa dito sa mga Duterte mga kabibes.
3: Arangkada sa Butan.
4: So yan ang gisaway og maayo nga di ilang kana daghan kasag mga content ka ni saway ni Vice President Sara Duterte og sa uban pang mga kaalyado sa Vice Presidente sa Pilipinas mga kabibes.
3: Arangkada sa Butan.
4: So mauni ron ang gisusi og maayo matod pa ni Colonel Goport ang hepe sa Caloocan City Police Office nga duna na sila persons of interest niini. Sa ato pa natumbok na nila kining duha ka mga riding and tandem. Hinaot nga mahatagan o gustisya ni ining kining kamatayo ni vlogger Mima Alicia. Unya sa akong kabahin mga kabibes, it is still very premature. Atong huwaton ang investigasyon, tiliwala ni ining pasangil nga basin o ang mga pabor sa pamilya Duterte ang responsable o di ba ka tinuod ning versyon nga dunay negosyo nga sumala pa wa maayo pagkasabot hinungdan nga gipusil patay ang maong political blogger nga si Alicia Lipata o niya anaapakaroon sa tambalanan ang iyang live-in partner nga si Nelboy Cruz, 25 anyos mga kabibes.
3: Arangkada sa Butan.
4: Perti pang bataan ng maong mga biktima. Good morning og pagtimbaya nga to ni Kabibes Mike Akin Lucobar. Matud pa niya, good morning Kabibes Tonton. 93.1 FMR Cebu, mauna ni Ampog Amping Kabibes, always listening before work. God bless. With heart emoji and prayer emoji gikan ni Kabibes Mike Angelo Cobar. Salamat sa kainimo diha Kabibes Mike Angelo Cobar.
3: Arangkada sa Butan.
4: By the way, atong pagtimbaya sa atong mga kabibes diha sa may back rubber sa Barangay San Nicolas, Cebu City. We heard a feedback nga matag-adlaw ang kanunay kusog kayo o glanog kayo ang Sibya sa 93.1 FMR dihang dapita. So kabibes, salamat kayo. Gipakuha na nako ang detalya bahay nimo. Salamat yung kayo sa imong pagsunod o pagpaminaw din sa atong programa sa Arangkada sa Buntag diha sa may back rubber sa Barangay Basak sa Nicolas, Cebu City. Mga kabibes, alas 6.23 na. Diha say eksplosibo kayo nga panghitabo karon. Tali sa duha ka mga senador mga kabibes. Ha? Tali ni Senador Panpiloping Lacson o ni Senador Alan Peter Cayetano.
3: Arangkada sa Butan.
4: Kay humani pasiatab kini si Senador Alan Peter Cayetano nga matod pa niya ni doble ang katigayunan ni Senador Ping Lacson o niya matod pa ha? Kung atong hubaron ang iyang sulti, iro sa administrasyon si Senador Ping Lacson mga kabibes. Agoy ni Rich Bachman si Senator Ping Lacson mga kabibes. Gato ni Senador Alan Peter Cayetano. O niya dili raba basta-basta nga Rich Bachman ni. Kay matod pa ni... ni bahad si Senador Ping Lacson nga iyag yung ipapriso ang iyang kaubang senador.
3: Arangkada sa Butan.
4: Basta ngilngiga ni ilang panagbingkil doha kay ganabang imong muingon ka nga ipapriso kita ka sa ato pa dunay mga ligong ebidensya si Senador Ping Lacson batok ni Senador Alan Peter Cayetano mga kabibes.
3: Arangkada sa Butan.
4: Good morning og pagtimbaya nga to ni kabibes Benjamin Ildore. Matud pa niya happy Monday morning kabibes Tonton. Likewise kabibes sa Benjamin Ildore. So ang ako ba ni ini mga kabibes? Inaot ka di ilan ni kutob sa yaw-yaw sa ba-ba laning duha ka mga senador? O doon naman gali, basihana ni si Senador Alan Peter Cayetano, mga kabibes, gani paborot sa iyang katigayunan si Senador Ping Lacson, naan, kinahanglan nga iyan ng probahan. Ah, kaya di na pwedeng kutob rapos baon ka kayong pagka-senador, og mao ka. Unya raba ang kinini ang akusasyon sa ang pagbaos, ang respect ni Senador Ping Lacson, perting grabiha. Laliwan ka mga kabibes, matod pang Senador Ping Lacson, 6 bilyones pesos ang budget insertion ni Senador Alan Peter Cayetano unya. Doon na siya kickback na matod pa di mo sugot o dili mo ubos sa 25% mga kabibes.
3: Arangkada sa Butan.
4: Hindi basta-basta, do your math mga kabibes. 25% doon na pagutoy kida ang 6 billion. Ako lang yung ground up. Do your math. Ha? 25% sa 6.5 billion o sa 6 bilyones ka pesos. Laliman ka ni Ana ang 10% lang ni Ana mga kabibes. Ha? Is already Pila man? Ha? 600 billion. Unyag 25% mga kabibes. Sa ato pa, kapin sa dulaan sa 2 bilyones pesos ang kickback nga nahapunta sa bulsa ni Senador Alan Peter Cayetano.
3: Arangkada sa kabutan.
4: And that is a very serious allegation. Ha? Good morning og pagtimbaya nga ito ni Kabibes Renner de Gracia, Kabibes Tonton, banat yun og maayo. Si Senador Cayetano kay abusado na kaayo na siya. Salamat. Tinuod kagyo da Kabibes Renner de Gracia. Unyang nakaparat sa daaning Senador Alan Peter Cayetano, kay numdo mo ni pasalig ni siya nga matag Pilipino kano kung siya padagon ay ang hatagan og ayuda nga tag 10,000 pesos. Sos, kaniadto wa pa siya bungot, karon gibungot talas Peter Cayetano, wa man gahapon ang matuman ang tag 10,000 pesos nga ayuda nga tos matag Pilipino pagkatoy-toy klaseng pagkasenador. Grabe niya, di ni basta-basta. If it's coming from Senator Ping Lacson, kay hinumdaman na to nga si Senador Ping Lacson, mga kababs, kanhi ni hepe sa Philippine National Police. Kanhi ni siya sab nangu sa Presidential Anti-Crime Commission kon PAOK. Etong panahon ni kanhi Presidente Joseph Erap Estrada. Unya dili malalis, dili malibod ang abilidad ni Senator Lacson sa intelligence, ingon man sa investigation, mga kababs. Og tinuod manggaling ni pasangil nga ang kickback ni Senador Peter Alan Peter Cayetano sa 6 billion nga budget insertion, 25%. Agoy, sakto na gini ang bahad ni Senador Lacson nga iyag yung ipapriso dito sa presuhan sa Payatas, Quezon City, mga kababs, na dila reway labod ni Alan Peter Cayetano, mga kababs. So, exciting kay ni. And remember, they still have until 2028 nining maong buruka. This will be even not over. Ha? Timanin ninyo. Ang kining impeachment trial karon ni Vice President Sara Duterte, ha? Gipanglantawan ni nga mahuman ni sa musunod ga 7 ka buwan. Ang kining kang Peter Cayetano og ni Senador Ping Lacson og duna pagidmulana at pagidni aw grabe na gini hangtod na ni Stuig 2028 pa samtang silang duha mga senador pa, mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: Good morning og pagtibay asad nga to ni Kabibes 4541. Good morning Kabibes Sir Tonton, another new week. Happy na po ang morning Kabibes kay makadungog na po sa imong programang Arangkada sa Buntag. God bless you always Kabibes. Kabibes, mauna ni with triple heart emoji. Salamat kayo, kayo sa kanunay nimong pagsunod. Kabibes 4541.
3: Arangkada sa Buntag.
4: Mga kababs, alasay si media na mupost lang ko makadiyot. Unya ato ning sumpayan pa ang atong pagisko. Tali nining World War karon, tali ni Senador Ping Lacson og ni Senador Alan Peter Cayetano. Palihog, standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, maunani, maunani.
5: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalima nga mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. O mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
4: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matagbuntag nga arangkada. Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong Ka-Vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
6: Walay preno sa pag-arangkada.
4: Aniha si Ka-Vibes Tonto.

0: Uy, salamat kay Ella Size 34 na mga ka-vibe sa yuha ba niining kakak por siloy. Matod pa niyagi, katawan lang si Ping sa mga katawan sa iyang page. Di man gani pa comment. Suma pa niya mga ka-vibes mo ni iyang timang karabutaga sa itong paghiskot sa kining nagpadayon karon nga World War tali ni Senator Ping Lacson ug Senator Alan Peter Cayetano.
1: Arangkada sa butang.
0: Mabali ay kakak, ha? Ngayon ni ka-vibes Benjamin Del Dore, gibanhaw sa mga DDS ang Dacer case ni Lacson nga na-dismiss naman to. Ilan ang katungod ka-vibes sa Benji, pero tanaw na to o unsa ba ilang sukarana ni Ana. Pero sa pikas bahin, seryoso kaining pamasangil ni Senador Ping Lacson mga ka-vibes. Laliman ka, kung tinuod ni nga out of matod pa 6.79 billion ka pesos mga ka-vibes ang budget insertion nga nahimo ni Senator Alan Peter Cayetano mga ka-vibes. Unya, ang laing gibutyag ni Senator Ping Lacson nga 25% ang gipangayo nga kickback og nadawat pinaagi sa usa ka bagman ang kabahin ni Senador Alan Peter Cayetano mga ka-vibes.
1: Arangkada sa butang.
0: May abilidad man ni si Senator Ping Lacson sa pag-imbestigar kay matod palagi ang kanang Ghost Project 2A mismo sa baluarte sa mga Cayetano, ang syudad sa Taguig mga ka-vibes kang kansang mayor karon ang asawa o kapikas ni Senator Alan Peter Cayetano nga si Mayor Lani Cayetano mga ka-vibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Puong panila lagi, let us to see ni ining World War sa duha. Kay matod pa ni Senator Ping Lacsonay, nga sigon pa niya sa 6.79 billion nga budget insertion sa 2025 GAA kon General Appropriations Act, matod pa ni Senator kay Senator Lacson mga ka-vibes, 68 ni ini sa 70 ka mga proyekto na implementar na. So duha na ka proyekto nga matod pa niya ang kantidad 75 milyones ka pesos ang walang ma-release pa sa Department of Budget and Management. Unya, timanin ninyo ang pasangil ni Senador Ping Lacson. 25% of this ang kickback ang napadung ngatos bulsa ni Senador Alan Peter Cayetano mga ka-vibes. Gilngigan o paldo si Senator Alan Peter Cayetano. Ang tubag ni Kakpor Silay, waha ay papriso o tinuod ba na iyahaman ang administration? Pwede ragyod gihapo na bendalo o subiyan na sila. Nasaan ang bendalo? Pag sure kakak, oy, nabahaw na kadong o hindi? Problema na nila ba kay kana bitong dili, wa bitay kaisog magpaila. Di isama ninyo ka-vibes Benji, gubay pa na itong mga mutimang din eh. Kanang magpaila yun. Ako lang gini silang accommodate, gi-accommodate mga ka-vibes. Just to balance the story. Kay, bahala pag mag-unsa na sila lagi. Ako gani, ilagay kong personal on, but I don't mind really. Basta ang akong sukaranan din mga ka-vibes, kanang gisulting a statement of facts. Ha? Kanang muingon ta nga dunay tulubagon si Vice President Sara Duterte, wa mo ta nagpasiatab lang din eh. Ha? Karon indi ka second portion ato ka vibes atong ipadayon ang may kalabutan sa nagpadayon karon nga impeachment trial kay interesante kayo karong adlaw, ha? Kay karong adlaw mga ka vibes ang pagbutasyon sa mga senador kon ilabang idayon ang pag-isyo og sipina alang sa mga bank accounts og ingon man tax documents ni Vice President Sara Duterte og ingon man sa iyang bana nga si Attorney Manasis Carpio.
1: Arangkada sa kabutan.
0: We will discuss that later on sa atong second portion, mga kabibes. Apan arita di ining kananaang kumbati ni Senator Cayetano og Senator Ping Lacson. And these are not kanabang yanong aligasyon. Di ini basta-basta. Laliman lagi ka og kanang 25% ang kickback, mga kabibes. Labaw pas og duna pay mulabaw po nga paldo alang ni Senator Alan Peter Cayetano, mao na mga kabibes, ingon ni anak kadako ang kwarta nga napunta kadto sa nagpalimpyo-limpyo nga si Senator Alan Peter Cayetano. You do your math, mga kabibes. 25% of kinini ang 6 billion pesos. Grabe ang kwarta ha, sa asa ka paingon. Unya money senador nga sige magbasag Biblia, magpatuong nga limpyo siya, pero di ay to. Sumala pa ni Senador Ping Lacson, mga kabibes. Nangayo sa kickback mas labaw pagali. Kay kung mahinumdo mo, mga kabibes, ang kantong usa sa mga labing dako nga kontraktor nining tanan nga may kalabutan sa flood control projects controversy, ang matod pa niya 15-20%. Akin ni kang Peter Cayetano kay matod pa ni kining Senator Ping Lacson, mga kabibes, dili mo menos sa 25% ang iyang pangayoon. Di na basta-basta nga aligasyon hadako kay ng kwartaha. Ang kananaang hinumdumi ninyo, mga kabibes, ang threshold sa plunder, 50 million ra. Akala kini labaw panis 50 million ang maong kantidad. So tanaw na to og unsay resulta ni ini, mga kabibes. Laliman ka, mga kabibes. Og imog yung subayon, mga kabibes, dili mo menos sa 1.5 billion ang kickback nga napunta ngadto ni Senator Alan Peter Cayetano, mga kabibes, pagkadako niya ng kwarta ha? Giyon sa ka ni Alan Peter Cayetano nga mahibong ta, mga kabibes, nga hangtod ron gani ultimo pagbalit og barbas, pagbalit og kanang blade, murag di man kapalit si Senator Alan Peter Cayetano kay perting hugawa na mas naong. Unsa kayang but-sabot niya ni kawa sa mamarbas niya katong nag-live siya sa mayaging adlaw, mga kabibes. Ngayang gipasangilan si Senator Alan, rather si Senator Ping Lacson, ang maugi hapon, baga anas bungot lagi ni, baga na kayo ang bungot karon, mga kabibes, ni Senator Alan Peter Cayetano, ngano ka ni, unsa ka ni iyang parigla nga ingon man ini na iyang panagway? Imbis nga limpyo, perting hugawa na gud tanawag gud ninyo sa kinini ang mga social media sites karon. Nag-change image si Senator Alan Peter Cayetano, mga kabibes. Sumtaon ni siya, sukad lang ni siya natangtang pagka Senate President. Di naman manghimarbas ni Tawhana, ngano kaha ni siya? Unya, napagilayang senador ang misaway niya. Kaiyang gipasangilan si Senator Irwin Tulpo nga pirti ko nung dakuag kita, mga kabibes, nga matod pa niya, si Erwin Tulpo ang kananaang trabaho sa di pa senador usaman ka sa Cops Media. Baya ni Spitra, oy. Mga ka-vibes, ang kinabuhi, manggod. Nila pa diskarte, manggod ni. Ang tubag ni ana ni Senador Erwin Tulpo, nagnegosyo siya real estate unya panahon sa pandemya, niklik ang negosyo sa real estate, mga ka-vibes. Ni Senator Erwin Tulpo, mao na iyang tubag at tanahon tayo ni Ron kahit tabangan na nisag duha ka mga senador. Unya ang interesting kayo kanig yung bahad ni Senator Ping Lacson nga iyag yung ipapriso, mga ka-vibes. Unya di basta-basta adto gid mismo sa Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City, mga ka-vibes, ang pagbutyag ni Senator Ping Lacson.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Ika ni ka-vibes sa Benji Hildore, ka-vibes, mag-ala Atty. Ligutan, aslang ko din mo ka-vibes, if you know, kinsa magulang si Pia or Petra, o ang bana ni Pia is also a lawyer, if you know. Inani, kanang ang akong nasabot ni ini, ako pa rin i-confirm, murag nabiyuda na ni. Mayingon kong murag nabiyuda na ni si Pia Cayetano. Kung kinsa yung maguwang, ang akong understanding, murag maguwang si Senator Pia. I have to double check this kininiang ka-vibes Benji, ha? Kay ang ako ba, o tropo ni si Pia ba, gibirahan sa nini Gloria Diaz. Kay matod pa kuno. Nakasaway si Gloria Diaz, mga ka-vibes, sa kananaang gipakita sa nga taras ni kining Senator Pia Cayetano, mga ka-vibes. Kay bao mo ang una kong isyu nga nito mao nining Cayetano siblings, nga klaro kayo ang ilang pagdapig. They are lawyering for Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So, maunay na matikdan sa mga netizens na ining maong duha ka man nagsuod. Nga daw pabor bang ato ni Vice President Sara Duterte sa nagpadayon nga impeachment trial sa puli pangulo sa atong nasod sa Pilipinas.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Sa atong spare tire ka presidente. I would say that. The spare tire of the president. Mamanay kanang panultihon nga kananaang og sa Binisaya pa na puli pangulo, mga ka-vibes.
2: Sos Mariosep.
0: Mao na og makapuli. Kay layo pa tong eleksyon, mga ka-vibes. Kanang si Senator Alan Peter Cayetano, mga ka-vibes, og ang iyang igsuon nga si Senator Pilar Juliana Cayetano, mga ka-vibes, kinini ang atong gisuta kini. Ang iyang mga igsuon, si Senator Alan Peter, unya kanini ang karon General Manager sa usa ka government network, si Director Lino Cayetano. Unya iya saning kinini ang iyang sister-in-law nga asawa ni kining Lino Cayetano, kining sikat nga volleyball player nga si Cayetano, mga ka-vibes. Unya, kinini ang, of course, si Mayor Lani Cayetano. Si Cayetano kainglit nga usa ka sikat nga commercial volleyball player dito sa kauluhan, mga ka-vibes. Kananaang Adi ana atong gitan-aw gyud ha si kining Senator Pia, mga kabibes, ha? Kun okay. Sumala pa dinhi sa atong gitan-aw ron nga material si Senator Pia, she's a mother of two daughters kining ginganlan og si Maxine og si Nadine. Mga kabibes, unya matud pa kanang ang iyang married life ato pang gitanaw gitagaan gikud imong assignment ka vibes Benji ha. Di pa nako matumbok kung unsa ni ang kanang status sa marital status ni kining Senator Pia Cayetano, mga ka vibes ha. Ato ning subayon kay interesting to ding imong pangutana na ka vibes Benji ha. Ug unsa ang sitwasyon ni Senator Pia Cayetano, kay matod pa nimo this will determine whether og ang iyang bana og abogado sad ba ha ato ning subayon og unsay sitwasyon ni ini, mga kabibes. Tinuod ka Senator Benji, she was married to a lawyer named Ari But Sebastian ha. Unya di ay to duna sila ay kanang annulment. So, yeah, I stand corrected. Dili na siya byuda. Ang iya ding bana nga nagkabuwag sila si Attorney But Sebastian, mga kabibes. Ato ning palauman ang atong nahibawaan karon nga impormasyon nga ikaw mismo ang nakasulti, kabibes Benji Hildore. Salamat kay nimo kabibes ha. Nga imong dadugangan ang perspective sa atong gisgutan karon ngano nga naingon niini ni si kining Senator Pia Cayetano og ang iyang igsuon nga si Senator Alan Peter Cayetano, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And you know, outside of the kining World War karon tali ni Senator Peter og ni Senator Ping Lacson. Kining gihimo ng investigasyon sa National Bureau of Investigation kalabot sa kanang gituuhan sad nga anomalya kalabot sa pagpahigayon sa 2019 Southeast Asian Games nga ang kaltiro perting mahala, mga kabibes. O niya abi na to o dito rato nagsugod kini magos Alan ba? Hingaway kayo? Kaya gwapa lang tani siya mo bira tingali ni Sir Dorping Lacson. Tanaw ko di ni mautingkay. Amay na ho niya ron. Ha? May na mo ingon ko niya. Dira ay.
2: Mayra!
0: Ha? Monay na itabo niya ron. Kay perte man ka tabian. Perte man nga. Way pilion. Kaysa tinuod lang mga kabibes. Si Senator Alan Peter Cayetano human sa natangtang pagka kinini ang Senate President na wa man siya ka-move on, mga kabibes. Gano ka ha? Ha? Wa siya ka-move on ba? Daw di siya kadawat. Unya, mauna ni nag bisag kinsa nalay pangawayon ngayong mga kaubanang senador. Ah, nagpataka mag-ukams ba nag-Facebook live niya itong miaging duha kaadlaw ni Bao si Senator Ping Lacson. Grabe na loaded na nung kayo ang Bao si Senator Ping Lacson, mga kabibes. Kay laliman kag ipapreso gud niya si Senator Alan Peter Cayetano, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And if it's coming from Senator Ping Lacson, di ni basta-basta. Kay sama sa akong gikaingon og kamo na sayod sab nga si Senator Ping Lacson, mga kabibes, has been the former Philippine National Police Chief. Unya maing laki ni nga investigador, maing laki ni intelligence, katubitaw iyang gisugdan ang kalabot sa flood control projects controversy, daghan makaisang natumbok. Di paras ni atong badlungon sad nga ginganlan og Senator Rodante Marcolel tanga taon tua podron sa Quezon City Jail, nagkuyog silang ngilingi gano og basunod si Senator Alan Peter Cayetano aw magpiyong-piyang na sila dito ni Senator Rodante Marcoleta og ni Senator Jinggo Estrada. Mayon ko, Myra.
2: Myra!
0: So, mao ni mga kabibes ang nahimong sangputanan sa ilang mga bingkil-bingkil diha sa Senado pagkakaroon. Nga, hinaw chad, nga, tinudon nila. O nga, in fairness to Senator Alan Peter Cayetano, og doon na manggaling siya ay basihana ni iyang gipasiata batok ni Ping Lacson, o tinudon sa ni mo, Petra, oy. Kana laging gihimo po doon sa NBI, di po na basta-basta, oy. Kaya according to NBI Director Melvin Matibag, by the way, og maapuhon ha, kung karon krusyal kayo og maapuhon, gipaabot nga interesante sa kayo ang pagtistigo sa nagpadayon karon nga impeachment trial ni NBI Director Melvin Matibag, mga kabibes, because he will be the last witness alang sa kining Article 4 nga nagtumbok sa giingon nga grave threats o alleged assassination plot nga gihimo ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So ugma ng adlaw, but outside of that, kini isang investigasyon lagi sa pagpahigayon sa 2019 Southeast Asian Games. Ang akong nakita niini nga maipit yun si Senator Alan Peter Cayetano, kayon sa badiay, ilang giparehistro ngadto sa Securities and Exchange Commission. Doon na sila gisumiter nga General Information Sheet, kung GIS. Sus, wakman ang nga ditong Senator Alan Peter Cayetano, mga kabayos. So niya, unsang pagkaunsa, nga nung siya may nahimong chairman sa Organizing Committee. Kining gitawag og PISCOC, Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee 2019. Sa ato pa, nag-usurpation? O di ba namakak? Matod palagi ni NBI Director Melvin Matibag, labing minus na ni perjury ang pag-aatubangon nga kaso ni Senador Alan Peter Cayetano, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And more than that, kining mga dokumento gikan sa Commission on Audit, unsa may nahitabo, unsa may tinuod. Kay di sa di basta-basta. Kay laliman kag ang sports facility nga ang kantidad, bilyonesad ka pesos ang natagaktak gikan sa panudlanan sa katawhang Pilipinon. Uy, sa ato pa doon na gidi ay tindinsi nga mangawat kini Senator Alan Peter Cayetano, mga kabibes, pagkatuy-tuy. Akato 2019 to, ang labing bago, ang latest, mga kabibes. Di man ingon nga marites ra. Sumala pang Senator Panpilo Ping Lacson nga doon ay kickback si Senator Alan Peter Cayetano gikan sa kapin sa 6 bilyones nga iyang budget insertion alang sa 2025 national budget sigon sa nabutang diha sa kiningga General Appropriations Act ang national budget alang sa tuig 2025, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Og tinuod manggaling ni dila lay wala way labod aning Senator Alan Peter Cayetano. Kay ngano, mga kababs, ang mahitabo nini kung mamatud-an ganita na ni Senator Ping Lacson, awang-ang pusas gyud. Waras kumingking tong 75 million ni kining Senator Rodante Marcoleta, kining iya ha. dili mo menos sa 1.5 billion pesos nga kickback ni Senator Alan Peter Cayetano, mga kabayos, kung kana og tinuod ang gibutyag ni Senator Ping Lacson. Mga kabayos, kana na ang ato sang hatagan og agianan ng atong arangkada balita sa buntag. Unya inigbalik na to ato nang isgutan ang nagpadayon karon nga Senate impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte at 7:30 karong butaga. Mga kabayos, sangan sa kanunay na mo nga mga opisyal din ang among station manager nga si Langganida Binyantes Guerra ug sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gayapon yung inyong kabibes, si Tonton Alcosantugop nga magaingon, hinaut paunta nga ang Diyos kalabaw nga makagagahom sa tanan, magagiyag, magabulig ka nato sa matag-adlaw natong genbuhaton. Dagang salamat mga kabibes, mabalik ko inika alas 7:30. Kabibes, mauna ni.

0: with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Toks, toks, nga maka good vibes. Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
1: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kag-ol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
2: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan, 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. Ug mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
3: This is the newest,
4: the hottest
3: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mau

0: paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo.
4: And

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Goodbye!
5: Dili, yun ka kabuot, day. Maayo lang ang imong acting. Mauna ni!
6: Vibes, the vibes, kasama sa
7: mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes. Maunani! Maunani!
8: Unsay lang ni matag sa iyong sabuntag? Early morning good vibes.
9: Aron siguradong good ang morning.
8: Morning, morning. Buntag na vibes.
9: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
8: 93.1.
9: Kavibes, mauna ni.
8: Sayo na ta vibes.
10: DJ, drop the beat!
8: Party na to vibes!
9: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
8: Kavibes, sat-sat sa uto! Uto!
9: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Then he's yung favorite music radio, 93.1. Kavibes, mauna ni!
11: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad, serbisyong kavibes. Serbisyong kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
12: Karong Hulyo 27, atong paminawon ang ikalimang mensahe sa presidente kabahin sa kahimtang sa gobyerno ug sa tibuok Pilipinas. Kauban ang tibuok pwersa sa PRTV News. Atong bantayan 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News special coverage. Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 sa hapon. Live ng matanawan sa PRTV Prime Media Channel 31. O mapaminawan usab sa 93.1 FMR Cebu. Sona ng Pangulo.
13: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1. FM Radio Cebu. Mau

0: Kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man.

0: Mayang bang buntag pag-usaba ka vibes. Welcome sa pagpadayon sa atong arangkada sa buntag karong adlaw nga Lunes, pitsa 20 sa buwan sa Hulyo tuig 2026. Sa gihapon ako inyong ka-vibes, si Tonton Alco Santoco. Pwede mga ka-vibes, padayon ta sa atong pagtuki labot ni ining bingkel karo ni Senator Alan Peter Cayetano og Senator Ping Lacson. Grabiya sa kining pagbayloay nila mga pulong mga ka-vibes. By the way, sa mga gusto nga mutimang o nagtinguha nga musalmot ining atong programa, welcome kayo kamong tanan din he. O niya ang atong official text line 0995-472-0802. Akong Osbon, official text line 0995-472-0802. O niya sa Facebook Live, inyo kami makita sa atong Sibya sa 93.1 FM Radio Cebu. Osbon ako, 93.1 FM Radio Cebu.
1: Arangkada sa Buntag.
0: O niya, by the way, ako lang ning isingit mga ka-vibes kay I will not be doing a fraternal bonding with my kuya and ate sa Dato Lapu-Lapu Eagles Club o sa Dato Lapu-Lapu Lady Eagles Club. Congratulations sa among champion. Sa napahigayon nga first ever Dato Lapu-Lapu Eagles Club o kininiang mga ka-vibes ang kining mga sakop sa Dato Lapu-Lapu Lady Eagles Club. Akong Usbon, congratulations nga to sa among champion sa maong torneo sa mga Eagles sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, particularmente sa Dato Lapu-Lapu Lady Eagles Club o sa Dato Lapu-Lapu Eagles Club Kundelek mga ka-vibes. Ang champion, ang among kuya nga si kining kuya Vince Roel Agosto, unya ang iyang matugbang iyang partner si Ate Jane Cuadras. Congratulations nga to ninyong duha. Unya ang runner-up si Kuya Junel B. Tumulak o ang bunso nga si bunso kining Queen Martel mga ka-vibes. Unya, sa way pabor-pabor ang kining second runner-up ang amo sang suod din ni sa 93.1 FMR si Kuya Chris Kuya Miroy Bilyosido mga ka-vibes o ang iyang pares nga si Ate Marie. Congratulations ninyong tanan sa mga midaog sa first ever kining pickleball tournament sa Dato Lapu-Lapu Lady Eagles Club o sa Dato Lapu-Lapu Lady Eagles Club diha sa siyudad sa Lapu-Lapu mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Bueno, atong ipadayo ning pagtuki nato kalabot sa kontrobersyal lagi nga panagbayloay o pasangil ni Senator Alan Peter Cayetano o Senator Ping Lacson mga ka-vibes. By the way, pagtimbaya nga to ni ka-vibes sa Mavi Idimalib. Happy Monday po, Sir Tonton. Proud of you for fighting what is right. Thank you very much for the compliment, ka-vibes sa Mavi Idimalib. I understand. Mukhang binaliktad ata yung apelyedo, yung ba yun? Sakto ba ko, ka-vibes Mavi?
1: Arangkada sa Buntag.
0: Ako lang gidinggi palauman ang maong isyo mga ka-vibes kay this involves public interest manggut. Kay spuko na nimo mga ka-vibes samtang namasangil si Senator Alan Peter Cayetano nga niburot ang kanang gisumiter nga salen. In other words, his insinuation is that ni dato si Senator Ping Lacson mga ka-vibes gumikan sa pagburot sa iyang gidaghanon sa salen kay kanagong statement of assets liabilities and network mga ka-vibes ana man ideklara sa usa ka ana sa gobyerno kung pila ang iyang katigayunan o kwarta. Ha? Gipasangin lang si Senator Ping Lacson nga niburot ni in the past years, mga kabibes, apan ang baos ni Senator Ping Lacson ganto ni Senator Alan Peter Cayetano perting grabiha mahinoon sa giingong anomalya ni Senator Cayetano, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Lalimba na nimo nga 25% nga kickback ang matod pa pangayoon yon ni Senator Cayetano ngatos mga kontraktor. Pinasikad niining kapin sa 6 bilyones pesos nga budget insertion ni Senator Cayetano, mga kabibes, sa 2025 General Appropriations Act kung gaa.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sa ato pa, og i-round off lang nato sa 6 billion kung 25% ang gipangayo nga kining suborno ni Senator Alan Peter Cayetano dili mo menos sa kantidad nga 1.5 bilyones pesos nga kwarta, mga kabayes, pagkang grabihang dakuhang kortaha.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sa ato pa di ay bilyonaryo, mga kabibes, si Senador Alan Peter Cayetano nga raba daghan ang nakasaway kay magsigig basag Biblia, ha? Kawatan man dayang dako. Ha? Dili sa pag-unsa ba na may daghan nga mga tarong nga mga tao nga mubasag Biblia matag adlaw nya, ha, mga tarong yon. Pero og atong tuhoan ning gibutyag ni Senator Ping Lacson, mga kabibes, uy, kawatan man dayang dako ni Senator Alan Peter Cayetano, mga kabibes.
2: No!
0: Ay katuna lang kaldiro sa pag-abli sa 2019 Southeast Asian Games kadakuha tong kortaha. Ha? Spoko ni mo kaldero 50 milyones, mga kabibes, pagkatoy-toy klase nga kawatan. Mabitaw nga moingon ko kaldero manggaling gidaginot unsa pa ka ng ubang kwarta, mga kabibes, pagkangilngig ang kawatan na sa Hay, maasa ba mo mangitag kaldero, ha? Nga igor ang ginagkutan kada bitaw ang gamiton sa mga athletic events, mga kabibes, ha? Muna nga dagkutan ra, uy, ngilgiga mas kantidad 50 million man, mga kabibes, ni atong pagbukas sa 2019 Southeast Asian Games nga usa ni karon ang mga giimbestigar, ha? Sa gimugna nga task force ni NBI Director Melvin Matibag, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And therefore, og maone ang gibutyag ni Senator Ping Lacson, mga kabibes, kadtong 50 milyones nga anomaluso, ha? Was just a tip of the iceberg nining pagkabadlungong dako sa DI ni Senator Alan Peter Cayetano, mga kabibes, nga hilig kay mabasag Biblia.
2: No!
0: Og mao manggaling ni daw di na ni mahadlok og gaba ni Senator Alan Peter Cayetano, mga kabibes. Ha? Kay if it's coming from a former PNP chief, ha? Nga dili basta-basta ang mga intelligence sources, dili basta-basta ang abilidad sa pag-investigar, mga kabibes, ha? Uy, nila pa may tulog yun si Senator Alan Peter Cayetano ngadto ni Senator Ping Lacson, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So ato ning sundon, di ni basta-basta, and I'm sure matod pa ni Senator Ping Lacson, mga kabibes, dili gid siya muundang og dili mapusas og mapreso paingon ngadto sa Quezon City Jail si Senator Alan Peter Cayetano, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya ang tubag rabang Senator Alan Peter Cayetano, oy nagpalaban oy niya pa mga political prisoners, sila si Senator Rodante Marcoleta, unya si Senator Jingo Estrada. Pagkatoy-toy klaseng argumento, kay gi-weaponize ko no sa administrasyon, pwede dahi na. Aw, kanas Alan Peter Cayetano, tanaw ko, nihimo rin nag-alibay, mga kabibes, ng bayana, kanang lakiha.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, in fairness niya, the burden of proof naman ni Senator Ping Lacson, I hope, sad, nga pamutudan gining Senator Ping Lacson. Kay inani, mga kababs, ang importante kay nga mga testigo ni ini ang mga kontraktor man. Ha? Kay spoko na nimo matod pang Senator Ping Lacson ultimo dito sa Tagig. Kundiin ang mayor karon dito ang asawa ni Senator Alan Peter Cayetano nga si Mayor Lani Cayetano. Doon ay mga ghost projects dito, mga kabibes. Ang gikan sa pundo nga maoy gipaningkamutan o budget insertions nga napahigayon pinaagi ni Senator Alan Peter Cayetano, and bag-o ra gid 2025 national budget ni, mga kabibes. Ngano maningwa man ni nabutyag kani adto nga karon ra man po ni nabutyag ni Senator Ping Lacson, mga kabibes. I could just surmise this is one of the reasons nga gusto gyud ni Senator Alan Peter Cayetano nga magpabilin siya isip Senate President, mga kabibes. Because if you are the Senate President, it is within your power and influence nga matabunan ang sama niini nga giingong anomalia, mga kabibes. Kay matod palaging Senator Ping Lacson, ang city engineer lamang sa Tagig. Ha? Daw, kalabot, may kalabutan daw, susama ang iyang sitwasyon ni atong ginganda ni Senator Ping Lacson nga mga BGC boys o makahinumdo mo, mga kabibes, daw sama sa maong mga opisyal kaniadto sa DPWH ka perti kasugarol mo perdi og minilyon nga kantidad sa salapi diha sa kasino, mga kabibes. Ato rani ipaagi katawa pero di biya nilalim, ha? Kaysa ato pa, si Senator Alan Peter Cayetano, mga kabibes, og nanudlo siya ngadto sa mga giingon niya nga mga kawatan sa gobyerno, pila man kabuok ang musumbalik ngadto niya og butudlo kang tao. Diba, upat katudlo ang mabalik nimo? So back to you, Senator Alan Peter Cayetano, sumala pa ni Senator Ping Lacson, mga kabibes. Di good, basta-basta ning anomaly, ha? Ha? Yeah. In fairness to Senator Peter Cayetano, the burden of proof right now is with Senator Ping Lacson. Hinaot nga klaruhon gini ni Senator Ping Lacson nga kay og kaning iyang pasiatab dili po tinuod, pwede kayong mabalikan siya, mga kabibes, ni Senator Alan Peter Cayetano.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Gikan ni kabibes sa Alvis Kumaling, Salamat kay Kabibes ha. Nya pagtimbaya diha nimo shout out. May butag Kabibes Sir Tonton kana si Petra Kawatang dako nganong wa man maburot iyang tiyan ka Tonton. Ako ra pod ning opinion. Subako pod di puta manungo tingali Kabibes. Ang ako na ba ni ini, di ini basta-basta. This is a corruption nga. One of the worst kind. Nga, maluoy lang ka ni Jinggoy Estrada. Ang kang Jinggoy, 375 million. Here comes kang Senator Alan Peter Cayetano. Di basta-basta, oy, bilyones ang nakawat kung tinood manggaling ni Senator Alan Peter Cayetano, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ha? O niya, how come saan nga siya ay nakapag-insert diha sa 2025 national budget? Ha? Inani mong gudi, mga kabibes, ang pabaagi sa insertions. Kung galing doon na kay mga iproponer ng mga budget o proyekto, ha? Ikaw mo ay sponsor niya na pinasubay sa gitawag o kining National Expenditure Program. Unya kay ikaw man ang responsable nga nahulma ang maong budget, pananglit ibutang ta na lang sa yano nga pagkasulti, pananglit at 20 million ron. Unya mangayo kag 25%, ha? So you do your math. Ingon ni ana ang kikik o kickback nga paingon ganto ni Senator Alan Peter Cayetano, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And this is not a loose change din ni Sinsiura. Ha? Nga lagi miingon ko, oy kagamay sa nalambigita ni Senator Rodante Marcoleta o ni ha? Senator Jinggo Estrada. Grabe gining kang Senator Cayetano ug tinuod manggaling ning gibutyag ni Senator Ping Lacson kay bilyones gyud ang kantidad niini, mga kabibes, nga moingon ko kinahanglan pa matud-an gini ni Senator Ping Lacson, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Good morning og pagtimbaya nga to ni Kabibes Francis Yanyan Huerte. Good morning Kabibes. Maayo kay sila mamahid og hugaw pero wa nila tan-awa ilang kaugalingon. Mas hugaw pa sila. Suma pa sa timang ni Kabibes Francis Yanyan Huerte. Sakto kagyud Kabibes sa Francis. Kay ngano laliman lagi ka og 6 billion. Actually akong gitanaw di actual figure is 6.79 million. O niya, sumala pa ni Senator Lacson, 70 projects kuno mangunota kay iya maning version, mga kabibes. Out of the 70 projects, 68 projects na ang narilisan o kwarta sa ato pa paldo si Senator Alan Peter Cayetano. O niya, tinuod, sakto kagyod, Kabibes Francis Yanyan Huerte, ha? Nga maayo ra gid sila mamahid og kahugaw kini si Senator Alan Peter Cayetano. Ha? Unya uroy og maprobahan ni Senator Ping Lacson. Aw matinuod gan ang gibaha ni Senator Ping Lacson, mga kabibes, nga adto gid niya ipapriso sa Quezon City Jail. Ha? Dito sa Barangay Payatas kesa Quezon City si Senator Alan Peter Cayetano, mga kabibes. Ngayon ko, Mayra.
2: Mayra!
0: Ha? Atong Usman, be?
2: Mayra!
0: Nganong ningon tag Mayra, mga kabibes? Kay, mahay man kayo siya na masangil, good. Nga matod pa niya, kawatan ang mga pipila ka mga congressman, mga buhayang dagko, uy. Labaw pa ni ugduna pa yung dako sa buhaya, mauna na si Senator Alan Peter Cayetano, mga kabayob, sa ato pa ni ay pagtakoban rang iya, ha? Kanang mamasangi lagi ka, mutudlo ka sa usani mo katudlo o sumbalik ni mong upat ni mo, ha? Ka mga tudlo san, mga kabayob, siyo ko, Mayra.
2: Mayra!
0: Ha? So ato ng atangan ang maong kalambuan, mga kabibes. Ha? And again, in fairness to Senator Alan Peter Cayetano, doon na may panultihon nga, ha? Unless proven otherwise, ha? Tanaw na to, og unsay mga prueba nga ipakita ni Senator Ping Lacson. Kay ang iyang kontra, di sa di basta-basta, nahimong ka ni House Speaker, nahimong ka ni, ha? Kanang Department of Foreign Affairs Secretary, abogado sad, pyod-gyod, unya, doon na sa ginay mga connections gobyerno. O guway mo tingog sa mga kontraktor. O guway mo lutang. O guway mo patimaw ni atong matod pa nakahatag o kwarta ni Senator Alan Peter Cayetano. O pwedeng mabalika ni Senator Cayetano si Senator Ping Lacson, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So ato nang atangan ang maong kalambuan ni ining kabutyag ni Senator Ping Lacson batok ni Senator Alan Peter Cayetano, mga kabibes. Mga kabibes, mag-alas 8 naman mo post lang ko niya humanini at ito na tamang giskot sa ipahigayon nga pagpadayon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte karong adlaw dito sa Senado. Palihog, standby.
1: Arang